0: atiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mahinit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblo.
4: Las 8:07 na.
5: Para ganahan o ukuan sa mga ganahan dirang malimpyuhan ang kalawasan kung ganahan ba mo nga gaan ang atong pamatsyag. Malimpyuhan ang ato ang lawas, ma-detox ta, mag-detox coffee mix. Mawala ang ato ang mga cholesterol dira kay fibri. Mm. Yan, ninut po itong digestion basta mag-detox coffee mix. Mm-hmm. Magbalik-balik kita sa CR. Mm-hmm. Ika itong mga nangapanos na dito sa sulod sa itong ginawaan. Mga Mayha. Hapuag yun.
4: Na.
5: Hindi gaan kayo.
6: Murag.
5: Magkatawa lang ikaw.
6: Hindi, nahinom duman ako ng habwa ba?
5: Murag uling ba ng habwa?
6: Uling, hindi nangihaw kag baboy. Na imo nang ipakason ang dyan na habwaan na tanang tinain niya.
5: Sakto man. Habwaan ang tanang katong mga daan ang nasulod sa atong tiyan para limpyo ta.
6: So, DTX coffee mix kifay pump.
5: Nainit pa dyan ko ayaw kaya dili siya maka-acid.
6: Dili maka-acid o niya, kung ano, kompleto siya, no? Hmm. Naatanan niya.
5: Nagiwidag ang benepisyo.
6: Correct. So, DTX coffee mix mga ka-K5, gama kini sa klinika, na available sa tanang drug stores. K5 Pam, gamay rani, before ni ka-K5 Jezebel Barbicho, na? Gamay rani, congratulations. Even though nga kini napa sa gitawag na ito nga elimination round, usa ka boxer, gikag dakbayan San Carlos K5 Pam. Nakadaog sa elimination round dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Taga San Carlos, pakpaka na to.
5: Wow, di ba?
6: Taga San Carlos.
5: Sa kadaghan mga representante.
6: Mm.
5: No.
6: Kayo. Si Kuan de ni siya. Si Mike Roland Villarin.
5: Mhm.
6: Oo. Onya anak ni siya sa usa ka nanindahay o gapaninda og ice cream og mag-uuma ki Five Pam. Wow. Basi maoni mo next og Manny Pacquiao ba?
5: Gani.
6: Na.
5: Oh, taga San Carlos?
6: Taga San Carlos.
5: Wow, proud kayo taga San Carlos.
6: Hinaot unta nga makasulod ni siya hantod sa finals ki Five Pam. Palaro biya na ay.
5: Pwede na daghana sila ki Five Ray.
6: Di na basta-basta ang palaro.
5: Ibuk nasod na.
6: Oh. So, congratulations to Mike Roland Villarin and his family, Kifeng Pam. Mm-hmm. Basig naminaw aning orasa ron, taga Dakbayan San Carlos na kadaog sa elimination round. Pilagod ka regions ang gaaway diha. 18 regions, Kifeng Pam. Na purti daghanang boxers diha na
5: akadaog.
6: Imagine na. Congratulations! Maayo dyan. May manumbag. Sige. Okay, this time let before anay kay Ma'am Jess no. Kay naman ko gi-search diri kay Five Pam regarding sa mga sanction sa ato ang mga pump boat if in case nga kini sila ang naka-violate sa mga balaod nga gagovern sa ilahang pag-traverse, ilang pagbiyahe diha sa kadagatan kay Five Pam. Ah, kini siya sa mga motor bangka nga over na or ga excess sa ilang passengers or pasahero kay Five Pam. According to Marina Memorandum Circular number 175, na operators and masters sa mga kapitan pwede sila mga tubang o mga fines, escalating fines and suspensions or revocations of their license for, if in case K5 PAM ha, sa mga single nga mga proprietorship na operator, 5,000 K5 PAM ang bayranan sa first offense rana.
5: Mm-hmm.
6: Una nga pagkasayop or pagka
5: lapas.
6: Lapas sa violation o sa balaod. 15 kaadlaw nga suspension of Certificate of Public Convenience or CPC. A CPC di dili CSP. CPC K5 PAM, Certificate of Public Convenience, CPC. Mauni siya ang gitawag na to nga first offense. Onya ang partnership corporation upon operator, 10,000 pesos ang fine, 30-day suspension sa ilang CPC. Posbo na to, dili to CSP ha. So Certificate of Public Convenience, mauni ang ilang burag permit.
5: Mm-hmm.
6: Aro maka-travel sila or makabiyahe sila.
5: Okay.
6: Ang boat captain master makabayad og 10,000 pesos plus 30-day suspension of seafarers, identification and record book nila or SIRB K5 PAM for the first offense.
5: Mm-hmm.
6: Dito na ta sa kuan, dito ta sa mga operator sa single na 5,000, 10,000. Ang second offense kay mauni sa mga operator, 10 to 20,000 ga fine. Pabayaron ka sa second offense na ha. And cancellation / revocation of certificate sa ilang pagbiyahi K5 PAM.
5: Uy.
6: Oh, sa mga kapitan and master sa barko or sa pump boat, 20,000, 20,000 ga fine, cancellation or revocation sa ilang gitawag nga SIRB. Or kining seafarers identifications and the record book nga gitawag burag lisensya maybe nila ni. So ayaw naghulata sa mga operators and mga captain diha, mga kapitan sa ato ang motor bangka sa Dakbayan San Carlos nga maka-violate mo and masakpan mo sa PCG or marina kay dagko kay bayranan. Ang bayranan okay ra na ka K5 PAM.
5: Yes.
6: 10,000 to 20,000.
5: Oh.
6: Ang problema lang diri kung i-cancel ang imuhang mga permit, etc., etc.
5: Diha na.
6: Mawalaan kag pangabuhian.
5: Correct.
6: Na, sige. Last 8:12 na mga ka-K5. Anong itong balita karon?
1: K5 News FM Live Report.
6: Diri sa ta, isumpay na ito na ako, K5, pampara ito ang balita about pampot kompleto, Jun.
5: Yes, na kompleto, Jun.
6: Kompleto, Jun. O, niya na masabtan sa tarantanan, na? Ingon din ni Sir Boy Nofable, daghan man ta sa una og mga world boxing champions, sir, like Pinyalosa Brothers and others. Bitaw, bisag karon daghan kay mga champion galing dilingid well known as Manny Pacquiao, K5 PAM.
5: Correct.
6: Murag lahi dyan si Manny Pacquiao. Lord Habone, good morning. Happiest birthday sa akong cousin-in-law. Kailito, panagiton, more birthdays to come. Don Carlito. Ah, si Don ha? Grabe ha?
5: Don.
6: Aha. Na, sige. Thank you kayo. Sige, balikan na itong uban ng mga siyagit karoon ng idugay, K5 PAM. Salamat, Sir Boy. Dito sa balita, we can keep up Jezebel Barbicho. Kay happy to announce, yay! Yan. Nga ang mga personnel diha sa City Disaster Risk Reduction Management, ano sa mga office or council? K5 Jess, office or council?
5: Office.
6: Negative tanan sa illegal nga droga. K5 Jess, good morning.
2: So CDR mo, sir?
6: CDRRMO, office. Okay.
2: Office.
6: Unsa ni? Walay gagamit og illegal nga droga nga mga personnel, K5 Jess?
2: Yes, K5 Brian, drug-free CDMO karon K5 Brian, gamitan kay negatibo tanan sila sa gipahigayon niya random drug testing ang mga sakop sa City Disaster Risk Reduction Management Office K5 Bri sa nakalabay Mayo 21. Ang mga aktibidad gi-initiate ni sa San Carlos City Anti-Drug Abuse Council ang gitawag og SCADAC Katimbaya yung ang San Carlos City Primary Care Facility ka K5Bry. Ato sa maong drug testing, 227 ang nagpailawom sa maong drug testing na mga job order o regular employees niya gikan sa City Mayor's Office, City Environment Management Office, ICT kon og CDMO og Stada K5Bry.
6: Okay, take a K5 Jess, no? Ang ato ang giingon diri nga 100% nga negative or drug-free ang CDRRMO Rajod nga departamento.
2: Yes, K5Bry.
6: Okay.
2: Actually, mora ni ang ko na to. Okay, mora man ni diri nakapokus sa pag post-judy surgery kaligsaling sa junior nga drug-free CDRMO.
6: So, may uban di ay nga mga departamento nga gipailawon pod sa drug testing.
2: Ato lang ni palo-up ko K5Bry kung unsa ang resulta pod sa ilahang drug testing.
6: Yes, gi-correct lang na. Ay, kung giklaro K5 Jess kay kinamanggong pag-ingon ni mo na ay uban nga involved dito sa drug testing. 200 plus na ito sila tanan, pero dili na tanan taga CDRRMO.
2: Dili.
6: Okay. So, pero nalipay na ta kay ang CDRRMO 100%, pero napatay uban nga mga departamento to check siguro kung kumusta po ni sila. 100% po ni sila nga negative sa illegal drugs. So, good news sa mga taga CDRRMO. Ang ilang leader diha olay liwan way uban si Sir Joe Recalex Alingasa K-pop Jess no? Aha. So unsay celebration ani nagpapiesta wa o wala na. Olay kan anay dito? Siyempre malipay ka ani kay ang imong nindot may kay paminawon K-pop Jess. Nga ang
2: kuan man god gina-enforce gini nila ang stricto nga zero tolerance sa drug free workplace sa policy ka K5Bry. Kay kada tuig man ni ang annual surprise drug screening sa K5Bry.
6: Okay. So kung if in case abi K5Jess no positive ka. Unsa ang unsa ginabuhat anak nila? Like for example JO ka.
2: Ang sa GO K5Bry gitawag na siya kanang ang sa GO is sa hagyo na gakuan ga kung gusto ko nila ang GO dili na na kanang i-renew ang ilahang kining sa tawagan naman
6: ang job order ang ilahang sa ilahang job order. Ang papila sila.
2: Job order ba? Dili na siya i-renew ka K5Bry. Dayon, sa mga regular employee, subject for another drug testing.
6: Confirmation.
2: Confirmation.
6: Confirmatory. Confirmatory drug test ang tawag, ana.
2: Yes, confirmatory tawag.
6: Yes. Kung makuan ka, ana, ato lang naman ito to educate our listeners, ano? Like for example, job order ka. Nag-positive ka, no? So, automatically, base i-kick out na yung kang mayor diha, gani mo. Dili na pabuton nga humanon pa imong kontrata diha.
2: Marag, matawag ang mag-respon, except na.
6: Ikaw na lang mismo, maulaw ka. Kinabang, tabi-tabi, mugawas na lang ko, graceful exit ko, di ba? Salamat kay ninyo, mayor. Unsa man yun na kay mas nindot man ang suyop kaysa trabaho. Mas lami.
2: Murag na, kung ano na siya na ito, na immediate termination.
6: Termination.
2: GO.
6: Di na ma-renew ang imuhang papeles diha, aron na makatrabaho ka bilang job order. Automatically.
2: Beta.
6: Pero kung regular ka, napanay gitawag nila nga confirmatory test or drug test. And if still, nga kuang yapon ka kinang positive, dito ka na mo explain sa gitawag na to nga CSC K-pop Jess.
2: So Civil Service Commission.
6: Pa-explain nun ka dito kung ma-convince ni mo sila padayon or i-transfer ka whatsoever. Nibrog ana raman na K-pop Jess, ano? So sige, basig makuha pa rin ni mong uban ng mga departments diha kay CDRRMO pa man lang ni galing kay uban dira nga departamento, wala mas laga post, no? Wala nga yani. Oh, basig.
2: Ato gina sa kuanon, kuanon ang data sa SCADAC.
6: Sa SCADAC ang tawag nila? SCADAC. Kung saan na siya?
2: Sarcalo City and the Drug Abuse Council.
6: Aha. So, dito ta ato, no? Basig magkwani ka ron para ma nindot traba kay mabalita na to nga ang ato ang mga personnel and trabahante sa San Carlos Local Government Unit are drug free K5 Jess, di ba? Ingana ana imong headline ba? Oh, tanang trabahante sa San Carlos wala ga drugs. Nindot ka ayo, no? Nindot paminawan. Unya, proud ana ang ato ang mayor, vice mayor, councilors nga ang ato ang mga trabahante diri-dili nangahubag ng mga mata. Oh, di ba? Lami kay paminawan, lami nindot kay paminawan kay Pep Jess. Kay na sus daghan ra ba kay mga LGUs kay Pep Jess nga daghang mga addictos, oy.
2: Oh? Oh, sa uban.
6: Sa uban, no, daghang kayo, oy. Kapitulyo, daghang kayo dirang mga magpositive ya ay. Sa Kapitulyo. Kinang Silay po, no? Silay City, oh. Daghang kayo mga trabahante dito, mga adik-adik, K-5 Jess. Na. So, dapat ato aning ipasigarbo. Tama ba ko? Ato aning ipasigarbo nga ang San Carlos City LGO personnel or mga trabahante, dili mga users of illegal drugs. Pakpaka na to. Na. Ah, wala pa dahi. Wala pa dahi. Kaya mangutana pa dahi ron. Mangutana pa ta. CDR air mo pa di ay, no? Oh. Sige na katawan is pampamba. Noon sa kanil.
5: Anak ka, wala pa dahi. Wala pa dahi. Wala
6: pa dahi. Marag advance sa magkukayo.
5: Wala pa yung conclusion.
6: Sige. Ma'am Jess, naka-statement ni Sir Joe? Naka diya? Or wala ra?
2: Wala ra.
6: Ah, sige. Ah, basig mapangutana ni mo ang city, no? Kay Ma'am Jess, no? Kinsay ga... Kuan anang traffic lights diya sa CL Desma?
2: Sa CDRM mo na.
6: CDRM mo. Pangutan ako no kung unsay status ana kay naay ning padala og picture diri sa tua. Nangutana siya kung unsa na bay status ana kay kinabang ang mga tao diri sa Dakbayan San Carlos K5 Jess. Naanad na nga naay traffic lights ba? Di ba makuan ni mo? Unya basig kausa pa na sa aksidente puhon, no? Sa umaabot nga panahon kung di nato na ma-address dira kay ang uban dira ba murag usay na hesitation murikta ba siya o dili gaandar pa ba ni murag ana ba kay Pep Jess? And aside ana ang iyang pangutana pa diri MJ na ko ipasa ni mo Sir MJ ha. Ang pangutana pa jud nila na unsa na ni na ba ni guba or anos apa ni mo balik ano ba no ang traffic bitaw. Lights nga musiga kay Pep Jess nakita ni mo na diha kay Pep Jess.
2: Wala na siyang kon vlog start man atong ning bagyo di ba?
6: Bagyong Tino.
2: Bagyong Tino.
6: So dapat
2: sunod-sunod ang bagyo ba?
6: So dapat mahibawan. Mahibawan sa publiko kung naunsa man na giputlan bag kuryente sa Noneco. Mas iwa ka bayad ng traffic lights na napita. Ni mga tanan lang taba kay basing naputla na ni Noneco or basing naguba na diha sa Bagyong Tino. Kinahanglan ba nato na og mga tanda jud nga mga electrician nga dili diri taga tua ana ba? Kay kung electrician lang pangita na ako i-recommend oh. Kung amigo kinang si Putol ang iatil ba?
5: Ato.
6: Oh,
5: maika na siya.
6: Pa-testingan nato nag-ayo niya dire kay kita to nag-ayo dire sa to ang electricity po dire.
2: Kinang, ah, okay.
5: Kung kanang, so, datumans ba?
6: Ang PWD ba? Migo na to.
5: Sa nanay.
6: Balog po, hindi ba siya na diha, David? Oh, tanda kayo mo trabaho nag-electricity. Oo. Pero basig lahi, yun na guro sa, elektra, sa traffic lights. No? Kay Pep Jess. Oh, nakapad niya, Pep Jess. Oh, okay, wala. Bito nag-function na for pinaka-months na guro ang ni Agi. So, pangutan na raman ta. Mangutan na rata. Ah, sige.
2: Dito.
6: Kay Pep Jess, salamat. Good morning.
2: Sige, K5Y, maratumatang i-report ala sa programang For Los Pueblos K5 Jezebel Babicho para sa kampiyon ni Balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros. K5 News of Health.
6: Salamat K-5 Jess. Nay, si kuano si Sir Bimbo K-5 Pamo, Bimbo Hontilia. Good AM sir, ang SRIB. Mauna sige tawag nila nga Siemens Buknia. Na. So pwede ni siya i-cancel if in case man jud nga naglapas ka dira sa mga balaod K-5 Pamo.
5: Pwede kayo eh.
6: Oh, salamat kay Sir Bimbo ha.
5: Para maaksyonan ba jud?
6: Oh, para maaksyonan jud no. Kay ato adi life saver na bata diri, matrumatabang bitaw. Oo. Oh.
5: Correct oi.
6: Ana raman. Napakoy gusto basahon diri ganiha. According to Ricardo Tachado, no? Foro de los Pueblos, paborito ko gid nga pamatian si Sir Bribe. Salamat kay.
5: Bye. Yeah. One friend.
6: Ha? Ah, ayon niya pirmi lang gid ko makakadlaw kay langulango gid ka tama. Ay, langulango di ayo.
5: Joker magog kagad.
6: Oo, paborito ko man nga reporter kay kanami sa iya mag-explain. God bless sa Foro de los Pueblos. Salamat kayo sa appreciation and ano sa ito gana? Basta na ni sa
5: pagdayig.
6: Pagdayig. Ah, sige, salamat kayo. Sige, last 8:27 na before tamo proceed sa mga dagkong balita dito sa National K-5 PAM. At ano sila pabalon nga ang Asia Link Finance Corporation. Gadawat ron K-5 PAM. Katawa na po siya, oh. Regards ba ako nung ingon ni Sir Celso gahapon nagkita mi, no?
5: So,
6: nagkita mi. So, nagdawat ni sila og prenda sa ORCR sa sakyanan.
5: Mm-hmm.
6: Pero kinang mo prinda kag ORCR sa sakyanan, dili po na imong sakyanan nga nagsampayod na.
5: Kailangan condition pa kayo, no?
6: Kay madismaya lang ka, di nyo nagdawaton. Kailangan mo dawat pa sila unsaong pa na nila kung dili na nanimulukaton.
5: Sila pa malakansi.
6: Mahimo na nilang scrap diha aron. Kala po kag tanong dito nga sakyanan sa kuan. Ah, sakyanan, ORCR.
5: ORCR.
6: Dito sa, dindot po, anto ng sakyanan, dalaw ni mo kay i-appraise mo na nila kay 5 pounds.
5: Bitaw.
6: Sa Asia Link Finance Corporation, and then dawat mo sila og prenda sa titulo sa balay. Dili ng agricultural ha. Kay di siya pwede. Ang ilagi dawat nila is titulo sa balay og patukuran og balay nga titulo sa yuta. Ana na diha K-5 PAM. Dili ng tamnan og tubo.
5: Di pwede.
6: Di pwede, no? So masayang na imong panahon, pwede ka dito ka prenda. Pwede pod ka mo pa finance K-5 PAM.
5: Nakay ginapalitoin.
6: Yeah, if na gaplano ka mo palit og sakyanan,
5: mo
6: finance sila. Na.
5: Kay wala man kay ika-cash.
6: Wala kay ika-cash, na kay cash niya kulang.
5: Kulang.
6: Naa dira sa Asia Link Finance Corporation.
5: Oh.
6: Gadawat pod sila kung gusto nimo nga ipa-finance nimo nila ang imuhang palaliton nga balay. Na.
5: Nindot kayo
6: sa
5: na.
6: Mga subdivisions, ug unsa diha i-present nimo dito imong needs. Kaya ang ilang mga kuan diha, ang ilang mga personnel diha, nindot kayo mo entertain K-5 PAM.
5: Pwede mga buutan kayo.
6: Buutan kaayo. Oo.
5: Mas ganahan ka magbalik-balik.
6: Kay pasabton jud ka sa ilang products diha K-5 PAM. Na.
5: Pas-pas pag proseso.
6: Pas-pas jud ang proseso. O niya, taas ang appraisal, mubo ang interest, dili pareho sa uban.
5: O na pinakanindot dira.
6: Pwede ka makasakyanan diha K-5 PAM. Na. Pagsulod nimo, welcome sir, welcome ma'am, naana ba?
5: Nindot ka yung mga customer.
6: Gakson ka pala, sabi na yung
5: bapa ka.
6: Sige, dito na mo sa Asia Link Finance Corporation, naaray dyan sila sa Center Mall.
5: Yes, dali ka kayo sila makita, no?
6: Yes, doon na sila sa old or karaan nga land transportation office diri sa Dakbayan, San Carlos. Doon sila sa may land bank diha. Na, dira ramo duol basta na sa diha.
5: Kita kayo.
6: Last 8:20 no wife na mga K-5. Unsa mga dagkong balita dito sa National K-5 PAM?
5: Aha.
6: Unsa nga ito? Ato ni aging adlaw. Si Senador Amy Marcos. Naa siya'y gi pagawas mga K-5 nga kinang usa ka video sa iyang privilege speech sa Senado nga ang video nagasulti K-5 PAM naaday plano ang Block 11 nga mo pahigayon daw kuno og kining pagduso aron nga i-extend ang term being a president ni Presidente Bongbong Marcos. Grabe, no?
5: Para dili madayon ang eleksyon sa 2028.
6: Para dili madayon ang eleksyon, unya dili siya mailisan kay Faye Pam.
5: Grabe, no?
6: Maoto ang presentation ni Madam Amy Marcos.
5: Grabe. Video presentation.
6: Video presentation. Unya, ang mga video presentation kuha sa mga senador nga nag-meeting daw aron nga iduso jud na nga mga plano kay Faye Pam.
5: Mm-hmm.
6: Grabiha, no? Bisag wala man madunggan ang ilahang istoryahan, but according to Senator Amy Marcos, mauna daw ang content plano. Or plano sa ilahang istoryahan. Grabiha po ning iyahang huna-huna, no?
5: Grabiha, mas nino tatong nadungog yun.
6: Oh, mas nadungog. Kato, that's why nga si Senador Mig Zubiri kay Faye Pam.
5: Mm.
6: Ning react siya na yun dito.
5: React siya na rin. Gitawag din yung fake news.
6: Gitawag niyang fake news o gitawag niya nga propaganda.
5: Propaganda.
6: Pilak-adlaw, kining si Senador Amy Marcos. Tawagod yun isang propagandista.
5: Murag anak yun.
6: Kinagpasagad na malang daw ni.
5: Ugyawit.
6: Ugyawit. Nga kinang murag dili yun konkreto.
5: Mm.
6: Pwede siya maingon nga fabrication.
5: Mm-hmm.
6: Buhat-buhat. Kuris-kuris.
5: Storyang kuris-kuris.
6: Storyang kuris-kuris. Sige, tika man na pam ha. Before ka na sa imuhang gi, handa diha kaya po Andron.
5: Charot.
6: Atong ipadungog si Madam Amy Marcos. Salamat, MJ. Mm-hmm. Okay. Why tingog?
5: Mm. Pare na sa video presentation.
6: Aha. Atong ipadungog usa si Madam Amy Marcos. Kay karon na ba kaululaw na sa Senado kay Faye Pam?
5: Nagkinagubot na lang sila dito taman.
6: Oh! Ay nako. Porting kaululaw na jud kaayo. Wala na sila nabuhat nga tarong diha. Hala sila na lang mga personal interests nila, mao na sila na lalis-lalis diha.
5: Dito no. Wala na plano ba?
6: Murag wala na plano kung unsaon pang Pilipinas. 'Di ba?
5: Mm, dito.
6: Ah, sige. Ato ang paminawon o paminawan si Senador Amy Marcos
4: sa Suler. Nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. CONAS ang gusto nilang mode ng charter change.
7: Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kaysa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginoong Pangulo, Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador. Naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga korap na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil.
4: Noong April 20...
3: Baka mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
6: Okay, mauna kifay Pam ang presentation, video presentation ni Senador Amy Marcos dito sa Senado katong ni Aging Adlaw.
5: Noong Lunes?
6: Aha. So, ang unang reactor diha, mao si Senador Meg Zubiri. Unsa ang ihang reaction kifay Pam?
5: Mm-hmm. So, ang unang yung giingon ni Migs Dere, gitawag din niya fake news.
6: Fake news.
5: Mm-hmm. Walay klarong basihan ang mga aligasyon. So, sumala pa ni, sa video nga gipakita ni Senador Aimee, atol sa plenaryo sa Senado, gitawag niya ni Zubiri og propaganda video. Og unparliamentary, o diliangay sa pamaagi sa usa ka formal nga sesyon daw.
6: Okay.
5: So kay matud pa ni Zubiri ang maong material o kon video adunay political nga katuyuan.
6: Aha.
5: Imbis nga usa ka opisyal og patas nga presentasyon lang unta.
6: Mhm.
5: So human ani kay Brian mihangyo si Zubiri nga mihangyo siya pinaagi sa ang motion nga ipatangtang katong maong record.
6: Okay.
5: Mhm.
6: Aha. Okay, padayon.
5: Aha. Kay kakulang daw sa integridad o paglapas sa mga lagda sa institution.
6: Mm-hmm.
5: Ang maong pahayag ni Ocon presentation ni Amy Marcos.
6: Ang akong pangutana po diha, Maoni. Kung nakitaan lang naman ni mo, Senador Zubiri, nga fake news to siya, nga nung imo madyon ipatanggal, ibutang lang diha.
5: Ipatangtang niya ang video record.
6: Aha, ipastrike out niya. Kay mga pamakak daw tanan.
5: Pamakak.
6: Propaganda. Aha. So, ang pangutana ani diri, usab na K5 Pama, no? Unsa ang gimitingan dito?
5: Mao na yung pangutana, kaya di man madungog.
6: Guni-guni lang dyan yung tanan, mga ani.
5: Kasi lahira po ito ilang gimitingan dito, ya ang istorya ni Senadora Aimee Lahipod.
6: Okay, ang gusto manggod ni Senador Aimee Marcos, nga mahipunggan K5 Pam, Naaman joy mga Marites and chismes karon. Nga naay plano man jud si Presidente Bongbong Marcos. Nga iyahang pa lawigon. Iyang sumpunan ang iyang term bilang presidente sa Pilipinas. That's why nga gusto nila ang Constitutional Assembly kifay Pam. Gusto nila ikambyuhon ang ato ang sistema karon sa Pilipinas aron nga di na siya manaog sa 2028. Grabiha po na yung Marcos.
5: Hang to 2031.
6: Oh, paihatag na po sa uban.
5: Oy.
6: Di na po. Grabiha. Ihatag na po sa uban kay karon pa lang mismo gani nakita na sa mga tao daghana ang nag-disagree and dili satisfied sa imuhang performance. Unya mo padayon pa jud ka diha. Kung tinuod man dyan ni.
5: Sao na lang to mga nagbagulbo.
6: Unsao na lang to ang gusto dyan mudagan.
5: Correct.
6: Ang uban gani, i-impeach na lang kay aron di kadagan.
5: Ana na lang.
6: Onya, nagplano paunta gani nga kinang kung ma-impeach man dyan si Inday Sara Duterte ang manghod niya si Mayor Basti Duterte mao ipuli, ihulip niya dira. Unya karon imo pa yung padugayon imong termino. Unfair na imo ya Marcos.
5: Unfair na. Dili na manghatag og pan sa uban ba?
6: Oho.
5: Higayunan.
6: Kung sa Ilunggo pa, dinalok-dalok na ng imo espoder.
5: Dalok-dalok.
6: Ano sa Bisaya gani?
5: Dinalo.
6: Sungak-sungak. Dinalo, no?
5: Dinalo.
6: Mga greedy ni sa posisyon ng mga tao. Na.
5: Dili na labuhian ang ilang posisyon.
6: Kay Burgang plano niya, sundo niya yung amahan. Nga si Ferdinand Marcos Sr. K5 Pam. Nganing abot og 20 ka tuig more or less sa pagka-presidente sa Pilipinas.
5: Dugay dito, no?
6: Dugay-dugay, oy.
5: Grabe. Mao siguro na yung plano po nga sundon kung dinood manggaling na.
6: That's why. Onya, natsambahan siya kay Pam. Pwede mang gunagod kung wala'y reklamo.
5: Pwede kayo. Basta nindot lang ang imong pagkuan.
6: Amini mo, kung naka sa poder, og nindot ang imong performance, mismo ang tawo kay Pepa mo ingon ayo lang usag panaog diha ikaw lang usa
5: ang tawo na mo desisyon
6: nganong ikaw man jud mo force imong kaugalingon ang tawo mismo nang yamid na nimo murag idigwa na ka
5: murag ulaw pag siguro ay
6: diba ang ako aganing solusyon diri simple lang dason or kung mahitabo man jud ang 2028 nga elections na ipaiway nato ning Marcos og Duterte bi mangita tag uban diha
5: kalalain
6: mo kadagan para lahi na pud
5: para lahi na pud no
6: oh kadaghan di nagapadagan presidente nganong sila ra man yon ning tutukan ako because of
5: kwarta
6: na
5: abi nimo good give bye basta kwarta na istoryahan
6: oh
5: ay sure ball
6: oh masuko ni mga tao na to ron
5: dili oy dili mo pud sila to tanan man
6: ah, nagdawat pag nakabuto ka na
5: kabuto.
6: Nagdawat ka wala?
5: Hindi ka dawat, oy. Meron kong dili. Taka, pero bulit-bulit, ah.
6: Oh. Ah, nagdawat, tinood ka?
5: Oo, oh, papel ka to bulit,
6: ah. Oy, kita nga mga tao karon. Nagbagulbol na ta.
5: Bitaw.
6: Ni Marcos. Pag hinugay mo, sa panahon nga
5: unity.
6: Ano ba, no? Pero sa panahon sa kampanya nga si Marcos o si Sara Duterte nag-uban, burang mga buang mag, lantaw nila o burang maunsa na mo, karo magbulubagulbol mo diha.
5: Ay, kuha naman sila, God. Ano naman sila? Distansya naman sila.
6: Wala mo'y kuan. Wala mo'y balingbing mo.
5: Hindi ba'y mausap?
6: Siyempre, kahanay na malanik. Sige, tagbagulbol din. Nga kita man, wala ko ni buto, aning Marcos. Oh, I'm sorry, ha. Wala gid kong buto niya.
5: Hindi ko ni buto.
6: Sige, tagbagulbol din. O niya, kita man ang mismo nga mga tao, maoy ning buto, anak nila.
5: Ito. Kita ni pili.
6: Oh, that's why nga, dapat, ing aning sitwasyon, kay naaman joy eleksyon, kung mahitabo, ayaw pag Marcos o gagaksa ng Malacanang. Maluoy mo ka na mo.
5: Mahal kong Pilipinas.
6: Tama na ni. Tama na ni. Murag luoy ni. Tama na ni Marcos.
5: Murag muluhod na lang ka ba?
6: Muluhod na. Muligid-ligid na lang dito sa dala ng way bayo o way sinina ba, no? Sugot ka nga mo oblation run tang duha?
5: Nya. Yeah.
6: Kay balo ka sa oblation run?
5: Wala.
6: Mudagan ta nga watay mga sinina?
5: Uy, panuhutan ta na.
6: Ha?
5: Panuhutan ta na.
6: Mauban ka, MJ? Mauban ka? Mo-oblation run ta? Dili siya.
5: Ayaw.
6: Oh, ikaw, Ma'am Jess. Mauban ka na mong pampa mo, dagan mi, way sinina. Mauban ta kay suko na kaita sa administrasyon o sa gobyerno. Uban ka?
5: Dili siya.
6: Duha na lang yung taani. Pero tabuna na to, mga nawong na to. Dagan-dagan ta. Basta wala lang hikapay, ha?
5: Wala mo nagsiibag si Adan.
6: Kinsay gusto mo ba na mo ni Pampa mo oblation run me, oblation walk me, mo hubo magsininas para ato ipakita sa panggobyerno karon nga litche na jud kaayo. Oh, ana ba, di ba no?
5: Pare dito sa kuano asa to?
6: Ha?
5: Iloilo ba to?
6: Ana oblation run? Oh, basta sa Iloilo, ginabuhat sa taga UP mga estudyante sa UP. Oh.
5: Rubiha. Ang uban nato murag nang liler.
6: Oh, dili ang uban nato mga bakla puting lipaya. Ada sila. Sige, pakita nyo do.
5: Rubiha no.
6: Kinang UP na anis lay oblation run. Aroy pakita nilang pagkontra sa mga gubot sa gobyerno.
5: Sa administrasyon.
6: Daghan kayo kung mga bakla, gikag bakulod o negros ning biyahe pa Manila kay mulang tao oblisyon na ranoy.
5: Grabe yan, no? Gigastuhan yun ba?
6: Gihagad pa ko.
5: Ala.
6: Uli ko din, humana ko anak doy. Humana ko.
5: Uli ko ni kuyo.
6: Di ko oy.
5: Sa old shik.
6: Mara ba na kayo naiunga sa naanak ko din.
5: Ha?
6: Mas nindot pa rin ko gwapo pa niya.
5: Siguro na tao.
6: Oh, diri sa San Carlos kita iduwa mo dagan na ba si dagan mo uban guro?
5: Ay, dagan na mo ko.
6: Oh. Ingnon ko na nato si Sir Diwata Overload. Basi mo uban ni siya natong oblation run, si Sir Boy No Fable, si Ma'am Julie Cho. Muhubok ta dagan-dagan tag Boulevard.
5: Kailagot na lagi kakayo sa administration.
6: Dasig kayo si MJ mangitag picture sa oblation, no?
5: Oh, grabe be.
6: Walay tabunay, ugda. Ako, hagyaton man ako ni taga-UP. Oh, oblation na ranta, wala lang tabunay og nawong ah. Pakita na ko na total na hurot naman eh.
5: Kani sila ga. Kani kitabunan gid ilang nawong.
6: Kitabunan naman ah. Tilipayo sa mga manyakis.
5: Pero puro na mga lalaki.
6: Oh, ship lucky ra jud.
5: Ay kalain pre kog bay.
6: Low ay kog bay wala kay hangpon diha.
5: Kalain.
6: So bang nasod daghang mga bayi? Yes, daghang dito mga bayi.
5: Oh.
6: Wala pa ikuan, wala pa nay tabon ang nawong. Ah, kay sexual abuses to ilaha. Dili pang gobyerno.
5: Ay, okay. Ilaha.
6: Aha. So, tawa ni hang iyon si Diwata overload ba? Basi gunahan ni siya. So, kinsa may nag-vote buying Sir Brian nga nagpagdagan gani ni Digong sa una. Ah, Ponsiras Raman gani iyang gipanagtag. Di, nanganag og harta oy. Nangatag oy. Nangatag oy. Ah, Aim Lopaf. Ha ha ha. Paspasa na kalitok ni Ma'am Pam ha. Kwarta ko.
5: Tapos training.
6: Ah, so karon ang Senado kay Five Pam pagkasabuka.
5: Grabe, murag wala na sila ka linawan. Aw sana. Linungan.
6: Oh.
5: Walay kalinaw
6: pagsamuka na jud. Kahuluya jud ya sang Senado subong kay Five Pam. Kahuluya. Oh. Karon, naining gawas nga survey sa Social Weather Report, ang net nga satisfaction with President Ferdinand Marcos Jr. ning drop da kay Five Pam. Negative 3. Atong ni November 2025. Karon, purting dako ha, negative 15 kay Five Pam. Dako kayo pag down. Grabe, no? Grabe, ano? The National Social Weather Survey, March 24 to 31. Ito naging Marso.
5: Marso.
6: 2026. Nakitaan or found 33% of adult Filipino satisfied, 18% undecided, and 49% dissatisfied. Pagkadakua. Sa performance ni President Bill ni Marcos as President Kifay Pam. Ikumpara ni mo siya atong November 2025 ang gross nga satisfaction with President Marcos nga nanaog og 40% from 40% 40% ang gross undecided hardly move for 70% ang gross dissatisfaction ning saka sa 43% kifay pam.
5: Mm-hmm.
6: So ang result nga net satisfaction rating is 15% negative. Pipipang! Negative, oy.
5: Bakit nagnubo?
6: Paunsa naman yung tao ni. Gikan atong negative 3 last year 2025.
5: Mm-hmm. Loo yang Marcos. Nakuag sa?
6: Ah.
5: Nadugang, no?
6: Bitaw. 12% jod ang pagbubo kay Five Pam. Oh, naunsa naman ni. Pero daghan mo po giingon nga kinagong survey usay how show mo po giingon.
5: Say mo imo no.
6: Ay buhat buhat na kay kwarta mo na mo. Pero yun na ang radyo go dai.
5: Kay.
6: Oh, kung na kay in-house nga survey, alangan na perdiho ni mo na imong survey, sige daog jud ka.
5: Correct.
6: Ha?
5: Correct jud.
6: Oh. Ah, mamaura na sila. Pagkakuyawa.
5: Daghan na pong dili mo to.
6: Daghan na. Ah, wala na.
5: Wala na, John.
6: Wala na. Wagtang na si Five Pam.
5: Zero.
6: Ingon ni Sir Boy do Fable, suluha, sir.
5: Kuyog rin ko din mo siya.
6: Dili si Sir Boy, makuyog na ito. Mudaga, no?
5: Dili siya. Adilan po ko. Pag-ingap po kita rin daw, dagan-dagan.
6: Grabe ya. O kita rin daw, dagan-dagan. Uy, basing matalang, taana ba? Ingaw ni Diwata, oh. Wala pulos ang panggobyerno. Yung droga, oligarko, komunista, mukontrol sa presidente na sa nasod. Maunay kamatuuran, luoy ang pobre interes sa oligarko ang gipasunabi sa mga politiko. Correct yun na. Personal nga mga intereses dyan na ilaha diha mga ka-K5. So, maubitaw to na suko si Digong sa una kay bag-o pa lang nakalingkod si Marcos Jr. Giuna na ang People's Initiative. Maayo na lang wala to na dayon, dako rabato sila ni gasto ato kay may bayad ang mupirma ato nila. Oh. Anyway, sa prangka nga istorya, kada presidente na ay mga ginaduso nga ikambyo ang Philippine Constitution. Si Presidente Digong, napunto siya giduso nga Philippine, pagkambyo sa Philippine Constitution kay Fibpam.
5: Nya.
6: Oo, wala po matigayon. Lagi kay daghan ang mga dili po gusto.
5: Bito.
6: That's why nga, ipokrito lang yun ta kayo kay Fibpam kung sige na to i-blame ang Marcos administration sa mga dili nindot nga mga binuhatan that ang mga former president sa Pilipinas daghan man po'y dili nindot nga nabuhat.
5: Mamao naman po.
6: Ah.
5: Mamao lang po.
6: That's why nga dili ta 100% kay i-blame to Marcos administration.
5: Correct. Kaya may gatong nangaging administration mga perfect
6: ba to? Ano'y pangutana?
5: Dili pod.
6: Oh, ang mo next nga president, we are pretty sure nga perfect po ni sila.
5: Correct.
6: Karan pa lang mismo gani, kina mga nagaplano diha nga mupadagan og presidente, dili na gani magkadimao ang ilang sige panulti diha.
5: Oh, na mauna.
6: And do you expect a perfect nga administration?
5: Mm.
6: Or butang na to, bisag 80% lang naman, nga karon mismo ato na makit-an ang ilang mga performance nga mga pigado jud kaayo kay Fibpam.
5: Yes.
6: That's why nga let us embrace the reality that the Philippines now why ayo na jud kay Fibpam bisag si kinsa pa na diha ang mulingkod nga presidente basta ang tumong interese sa personal and family politika ang Pilipinas wa joy maabtang tarong kay Fibpam.
8: Brian Mordell. Komentaryo nga sakit paminawan. May punto naman.
6: Ah, igna ko ninyo diha ang next president nga mutarong ang Pilipinas be. Ah. Kinsay next president nga moingon ta nga nindot siya. Ah. Maayo na koy pangutana kay Fibpam. Mm-hmm. Ikaw na kay Hazelden ha. Ah, oh, wala.
5: Sigiran na tikalon.
6: Ingon diri ni An-An, ang Senado nagpakaulaw sa katawhan. Bitaw. Mm. Gubot kaayo, nag-inunayay, rag-away, wala pagani, kasulbad. Sa mga problem, sila po'y ningdungag unsa status atong malita. Sir, wala po ko'y malo, wala ganyan isla ni Kuan po.
5: Anan?
6: Katawa, may sa ano?
5: Tuwan na sa dahig.
6: Kay murag wala naman na balita. Oh, ilahan na siguro giapod-apod kay murag hilo man onya si Marcos ang nagpresident, mahal na kaayo palaliton, murag dili bataani pakanon. Oy, ning tuob ya mga tao sa 20 pesos nga bugas ayaw mo diha. Inyuha man na, oh, di ba?
5: 20
6: ang kilo, mamantay nakadalag daot jod. Oh. Ah, daog di ay daot man.
5: Nakadalag daog
6: nila ni Sara onya, nagdalag daot pod karon. Ah, unsa pa ni gisulti ni Sir Boy no family?
5: Paghuman unta sa servicer kung tinuod man gyud na i-release unta dayon.
6: Ah.
5: Dili kay 2 months after pa og dili na matawag nga latest result.
6: Oh, bitaw Sir Boy no kay kinang 2 months na dira man na nila kuanon kung kinsay dakoy bidding man na, Sir Boy bidding kinsay dakoy hatag diha may ni patas-on. Pareho ra gud nga like for example ikaw kay Fibpam tag-iya ka sa usa ka construction firm.
5: Aha.
6: Onya ang gobyerno na ay ipaobra nga taytay.
5: Mm.
6: Oo. Nanay mahitabong bidding kay Fibpam. Mm. Basta milyones na or more than 100,000, 50,000 ang buluhaton nga project. Nanay bidding nga buhaton. Mm. Magbidding na. Tanan nga mga construction firm nga gusto mo appeal mo diha kay bidingo na kung kinsay pinakabarato.
5: No.
6: Mao na ilang kuwaon. Mao po ning survey ay bidding-bidding man kinsa may dakong offer diha. Panag-o na to.
5: Pareha ragu na tanan.
6: Ha?
5: Pareha na.
6: Pareha.
5: Wala kakaiba sa mundo.
6: Wala tayo oras. Oy, nindot punta kayo. Daghan pa ka. Pero di dyan ka mo oblation run. Di ka mo uhubo o dagan ka o ban ako.
5: Di ra. Magpa-abs ako dahan.
6: Magpa-abs. Ako sugot na kula ko. Abs kipa ipa mo eh.
5: Kaya mo nagdibudlo tanang boyo.
6: Ingon diri ni M. Lopaf, maayo unta, oy, mahuman na ning kaso sa mga droga, oy, kay mahadlok naman ta, maglakat-lakat, kay daghan naman kaayo og adik na.
5: Ikaw.
6: Burag lambo dyan, lambo, burag malabo dyan malabo. May tabo.
5: Lisod may tabo, no?
6: Kay mismo usahay po. Kung kinsa tong nasa gobyerno, mapoy numero unong manugsuyot.
5: Mamay mulo.
6: Ang ubang gani, mapoy na inigusyo.
5: May nalama.
6: Hindi, dyan na, mahurot ma'am Imlo.
5: Mag-lisod yun, tana.
6: Jolicho, tanan nga K5 mo join ana sir, no exemption o kira? O basta ikaw mauna ma'am. Dira lang na sa Boulevard, naganda-aga no, kinagabi, ingagakaon ang mga tao, musuka, mas laguro na.
5: Magutot pag kinagabi.
6: Wala tayong oras kay mga K5, K5 Pam!
5: Sige, daging salamat. No? Lord, salamat sa maing panglawas, Lord. Salamat po sa mga suking tigpamina, mga kanunay yung nagasunod sa 95.7 o sa amuang busa nga si Doc Ramil Uy. Salamat kayo, din na takutob. Ako na lang ang Queen of All Media ning Dakbayan, K5 Pamela Peradar.
6: Ako na po, si K5 Brian Morden, the King of All Media sa Dakbayan San Carlos. Lord, salamat jud kayo aning orasa. Sa tanan nga oras. Salamat sa mo, boss, si Boss Ramil Itang Uy. Yan na po gi-grant ang ako ang gihangyo, K5 Pam. Itong isulti na kunin mo ganiha. Another 200 na pod.
5: Ayan.
6: Paghuwat mo diha ang mga walay radyo kay tagtagan tag-radyo.
5: Yun.
6: Maminaw lang mo diri. Wala na punta ka raffle. Ugma na lang. Ugma na lang.
5: Ang
6: bitaw. Sige. Puhon na pod mga ka-K5. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros.
5: K5 News FM.
9: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
12: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
11: Bitaw, ang tawag ay anak Doc sa patol is absence seizure.
12: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
11: Gusto.
12: It's all about mental disorder, Sir GP.
11: Correct.
12: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
11: Unsa man.
12: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3Bio.
11: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
12: Wala na ipili, Sir GP.
11: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
12: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3Bio.
11: Correct.
12: Unsa may ganahan ni mo, painumon D3Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3Bio, ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
11: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
12: Wow.
11: Tungod anang mga intervention sa diet.
9: D3 Bio.
13: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
11: Unsa man?
12: Imong kaunon purus mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
11: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
12: Siyempre,
11: D-tribayo.
12: D-tribayo. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulog ka oras. Naglingkod ka. Pwede juga atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigiglingkod.
11: Gusto.
12: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
11: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
12: Kay uban baya ilahang tap

0: nag-iatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba o galaway.
1: Bitaw.
0: Kinanglan patakiliron ra nato sila. Aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
1: Dili matukan.
0: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo, gatakilid. Muna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga mo'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok o kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: Wala tayo oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Og ako nasab si Dok Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Ditribayo.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Ditribayo. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo nga may physio. Ang physio nga may Ditribayo. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ditribayo.
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa Ditribayo, normal na dyan na akong regla.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo nga may physio. Ang physio nga may Ditribayo. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ana baka ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: The doctor is in.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
8: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing panglaw.
8: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
9: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
8: Correct.
9: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
8: Lagi
9: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
8: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
9: Correct.
8: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan. Mas mahal bi ang prutas ron?
9: Mahal gyud oi. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
8: Hosto.
9: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC pulo na ka oranges.
8: So dako kay mo masay, mahal ba ng orange ron?
9: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
8: Correct,
9: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
8: Hosto, Doc.
6: DTX 500.
10: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindouble dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
8: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
9: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
8: Ah.
9: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
8: Ayay.
9: Oh, mataya ang imong utok,
8: brain,
9: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
8: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
9: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og MyTC.
8: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
9: Nya imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
8: Oh, wala. Wala.
9: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500.
8: Uh-huh.
9: Inom po kag-Mitesis or GP kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag-DTX 500 o Mitesis.
6: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsules sa buntag. Tulog po ka-capsules sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500!
1: Pabali sa mga butika.
6: DTX 500!
7: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
6: Mitesis. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jenna taga-Amlan. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mitesis. 2 times a day. Tulo lang ka adlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mitesis kay epektibo jud kaayo.
6: Mitesis.
1: Sa mga butika.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag. Tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
8: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mitesis ang alkaline nga vitamin C.
8: Mm-hmm.
9: Abi nimo Sir JP, kung mapalitra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
8: sus kog na ara.
9: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
8: Husto. Sakto jud ka dok.
9: Mm.
8: Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mitesis. Mm.
9: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mitesis. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mitesis.
8: Mm.
9: Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na.
8: Mm.
9: Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
8: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mitesis matag adlaw. Kompleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres.
9: Mm.
8: Kining sekreto sa aging.
9: Mm.
8: Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
6: DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
12: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
13: duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
13: may alivyo na.
12: Pag 1 month ka pa
13: naayo na ako.
6: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
9: Sa tagigayon nga mo divide ang cellula sir JP mugamay pod ang telomeres.
8: Correct.
9: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions.
8: Mm.
9: Imagine sir JP kung 75 ka tuig nga constant cell divisions magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula og mamahimong inactive.
8: Kung himsog ang cellula Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
9: Problema sir JP kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binug Mitesis. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mitesis sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang ug masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kagalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
8: Munay kuyaw.
9: Mm. Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, huwag kay kaon-kaon gulay, huwag kay kaon-kaon mga prutas, nya di pag ikaw mo inom og DTX 500 o Mitesis, ang may tabuha na munay hinungdan nga mag-guba o madaot ang imong selula og mo resulta kini sa cancer og daghang pangmasakit.
8: Sakto jud. Usa pa dok ha, ang oxidative stress mao'y causative factor kung nganong muminos ang telomeres.
9: Mm.
8: Ang cell division, samot na kung nagkagulang na ka. Mm. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
14: Taghana.
8: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo na'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
9: Mo na, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug may TC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
8: Wow!
9: Nga naman.
8: Oh, nga naman.
9: Mm. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
8: Kalami.
9: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
15: Mm-hmm. DTX 500.
10: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL ug mga pasakit dili. Napagaduwang na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
15: DTX 500!
1: Mabalik sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Roldan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Limited ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
15: Mighty C!
1: Mabalik sa mga butika.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
8: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
9: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
9: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
8: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
9: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
8: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
9: Mo na rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
8: Mao jud na.
9: Kay kung hinay dagway, Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
8: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
9: Samot
8: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
9: Lahir ra jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, Sir JP, maghinay-hinay na siya deposito.
8: Muna'y delikado.
9: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir JP.
8: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
9: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, Sir JP.
8: Hosto, Doc.
9: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili muhubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir JP, kung nakainom ka og D3 Bio.
8: Unya, unsahaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
9: walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
8: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3bio. Padaghano ni D3bio ang imuang HDL.
9: Ang imuang good cholesterol.
14: D3bio! O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
15: D3bio! Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
15: nga may D3.
1: Kapalit sa mga
15: D3bio!
8: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
9: Maunay nakamaayo ni D3bio, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid.
8: Mm-hmm.
9: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP. Mm-hmm. Pero kung D3bio,
8: naadyo
9: yung gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag D3bio ka kay naay gallic acid ang D3bio.
8: So, unsa man ginabuhat ni D3bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3bio, padaghano niya ang imong HDL level.
9: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3bio, aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
8: Correct.
9: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakanindot ni D3bio, ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid, si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
8: Muragwardyahan niya, no?
9: Kini pa, Jod, ang D3bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
8: Wow!
9: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
8: Dakong ba?
9: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
8: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
9: Mo ni rason nga nung gi-promote jud namo ang D3bio, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
15: D3bio.
14: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang D3bio 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
15: D3bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
15: May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jenna Tagaamlan. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may TC.
7: Two times a day.
11: Tulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon.
7: Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
15: May TC.
1: Kapalit sa mga butika.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
8: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
9: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
8: Kayang-kaya,
9: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
8: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
9: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
8: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
9: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
8: True.
9: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
9: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
8: Austo.
9: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
9: Naay panahon sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
8: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
9: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
8: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
9: Muna yung ingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
8: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
9: Oo, nindot na.
8: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
9: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
8: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
9: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
8: No.
9: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
18: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
8: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mao ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil. Unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
9: Ang line ana Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
8: Oh, nay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
9: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
8: Gusto.
9: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
8: Correct.
9: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
8: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
9: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
8: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt mo na siya mo mga nerves.
9: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
8: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
9: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dali mo daghan ang imong blood sugar.
8: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
9: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
8: Kalami.
9: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin ihatod ra dayon.
18: D3 Bio.
20: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
18: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio.
8: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutian. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
9: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3bio sa mga neuropathy?
8: Unsa man, Dok?
9: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
8: Oh.
9: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
8: Ah, paita.
9: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy gakunik sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
8: Wa na'y wiring, Dok, sa to pa.
9: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
8: Correct.
9: Mm. Kanang D3bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
8: Pananglitan ka ng nerves nimo, mauni ang imuhang wiring.
9: Mm.
8: Unya, ang ga-cover ana is D3bio.
9: Ang muna yung myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, muna yung dagko nga fibers og ang dendrites, maoy gagmay. So kung puno ka og D3bio, manaris dyan na ang imuhang nerve, Sir GP. Once manaris na ang D3bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og
8: Hosto.
9: B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves na kung sige kag D3bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga magubain mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3bio.
8: Muna'y D3bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Apil ng protozoas.
9: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
8: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa D3bio over plain D3. Awa na tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Huwag ako, Sab, si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayo.
8: Ayaw abusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
21: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara, tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagpot gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
12: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
11: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
12: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
11: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
12: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
11: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
13: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan, mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
14: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa T3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3. Kapalit sa mga butika. T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirbe ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya
1: ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
1: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract, para sa nawonga pimple free.
4: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Thank you.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa ang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebie or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
7: Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend food superman for men.
10: This school season just get more exciting with our Back to School electronic raffle promo. From May 1 until June 30, 2026, get a chance to bring home exciting prizes simply by shopping with us. For every qualified purchase, single receipt worth 1,000 pesos from department store or supermarket, you can get one raffle coupon. Just present proof of purchase at the redemption booth for verification and get a chance to win amazing prizes through our electronic raffle draw. Raffle draw is on July 8, 2026. Shop your school essentials today and be one of our lucky winners. Only here at your number one shopping partner, Gaysano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dunga Kiti.
2: Upong ang akong mga TL o mga panakit.
1: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
2: akong gi-double dose o nakapsule sa buntag.
1: Mga sa gabi.
2: Wala pa'y bulan.
1: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
2: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
4: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa

0: hinay nga mawala ang imong pagdungog.
1: Mo na rason, Sir JP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og MyTC? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi. Musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Sima na lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
5: Mapali sa mga butika.
0: Ang MyTC, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
1: Correct, Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
0: Husto.
1: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
0: Akana.
1: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og MyTC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
0: Mao jud dok.
1: Kay naa good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
0: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
1: Hello?
0: Makabungol maday na.
1: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
0: Wala gyud. Sa to pa doc kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect may bandred og may TC.
1: Kanang dili
0: ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
1: Oh, kanang mga Mr. da inom na mo og DTX 500 og may TC kay kung dili ka mo inom og DTX 500 may TC murag mabungol gyud gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and MyTC every day.
0: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Jay. Saging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayog ito. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. History Bio.
8: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.

0: Mabakal sa mga butika. DDX
1: Beauty Soap. Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend the food superman for men.
9: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
8: Extend food superman for men.
10: D3 Bio Health News.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
8: D3 Bio.
12: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
12: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.
13: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
14: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
13: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
14: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid maka padaot.
13: Husto.
14: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
13: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, 8 laman ka carbon chain.
14: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras, motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
13: Wow.
14: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
13: Napude siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
8: D3 Bio.
15: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat po sa
16: D3 Bio.
15: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
8: nga may D3.
6: Apalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
14: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
13: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
14: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
13: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
14: Yeah, yeah, Sir JP, no. Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dai ni siyag energy.
13: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
14: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
13: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
14: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud, pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
13: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
14: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
13: Husto.
14: Munang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
13: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
13: Ayaw abusuhon.
12: D3 Bio.
16: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
17: Ang visio
12: nga may D3.
17: Kapalit sa mga
12: bulika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: champion na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa kampiyon nga istasyon. Alas 11:17.
3: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Aingon to mga soke nga tigpaminaw. Welcome na usab sa pagpangalaga diri gyapon sa tuong tulumanon. Adlaw karon nga Miyerkules, Mayo 27, 2026. Pista opisyal. Why klase? Wamuwi klase diyan. Why trabaho? Non-working holiday mga kakayfay. Pero sa pasiyo na sa ngalan sa Ribuk Persa nga naglangkob diri sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Nakaangot man ang 87.9 K5 News FM Gihulngan. And of course, mabatian ta live sa Facebook page sa K5 News FM Canlaon. Sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.

Bayang o do, arin na naman nga background niyo. Dear Ate Bel, ganahan ko ning akuan ka na maka ano to, kani bitong maka palalom ka sa imong istorya ba? Para kang makainom-dom sa imong kagahapon nga kato maglakaw-lakaw ka sa kalsada nga okay purol. Maingod to mga suki nga tigpaminaw diri sa siyudad sa San Carlos. Kumusta nga to mga suki nga tagpalamati sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa tanan-tanan nga mga kabaranggayan, labi na sa 18 kabaranggay, kumusta? And sa tanan naman nga mga ka-K5 nato, nga mga nagabiyahe karungod to ha. May di man kayo na init, gaginihan ng gawas ko, gitiming na mapapagawas ko ng init magmayo. Oo niya, karon kay Kuana, nawa na pong init. Sige, onya, maingod to, diri sa Merkado Publiko. Kumusta ka mo mga soking ating paminaw? No, diri sa San Carlos City Public Market. No, diri sa may isdaan, kumusta? Ha? O sa priskang isda na to, dira ron. Onya, sa mga ka-K5 na to, diri naman sa may Valdivia, kumusta? Uy, sa may Bagsakan, may ngudto, kirantanan, ha? And the same time, sa ato naman nga mga ka-K5, diri sa may Urban, sa may Fatima Village, diri sa may Hacienda Medina, kumusta? And diri the same time mga ka-K5 diri sa may Katiklan, Nabataan, Kamanyangan, Lahos na sa may Punod. Oh, maingod to karantaran mga ka-K5. Nindot ang atong isgutan karon. Matawag man siya nga it could be or slightly nga kining ginaingon mga ka-K5 ba nga the dose of your own medicine. Isa day mahimo kag kanang minorya ka sa? Ha? Nang walk out. Ha? Lantan lang ang makalusot bang yan? Nang walk out ang minority sa Senado mga ka-K5 kagahapon. Unsa man pud ni si Kwan ngaro gasana? Hars man pud kayo si Senador Marcolita god. Karabi ta ang murag atat na atat pud ba? Ha? Nang walk out lang ang minority. Nakaingon sila nga murag di gini pwede da, murag pildi gini. Ha? Munang isgutan na to karang dugay-dugay mga ka-K5. Ang muna gingon ba nga di man dahil lalim, no? Ha? Nya, katong kuan, katong pag... katurabang pagbutuhay sa articles of impeachment ni VP Sara wagi nang walk out. Bisag klaro na jud kay mga ka-K5 nga kalabanan naa sa mayorya. Namingon sila nga kuan managod kanang rules man na this is rules of impeachment, articles of impeachment. Sige, alas 11:23 na ang atong tulumanon mga ka-K5 ay galimot sa pagtumar sa DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ang ato naman nga Mighty C, the alkaline based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee ang kape para sa may mga diabetes. At the same time, mga topod nga pre-bio coffee. Kamunikape mga ka-K5 nga may malunggay, may probiotic.

0: Sige, onya padayon tausanahan mga ka-K5. Ari sa taas ato ang mga headlines. Alias Agay. Alias Bossing. Sikop sa bypass operation sa San Carlos. Pagumangkon, gilubas yang uyuan sa may Budlasan, patay. Negros Oriental nanguna sa tourist arrivals sa NIR sa nakalabay nga tuig. Pinakadakong kaso ipasaka sa ombudsman. Batok ni former Speaker Romualdez. Samtang asa naman sa pulis nga napatay sa bypass, nagapanawagan naman sang hustisya. Minorya sa Senado nag-walk out sa init nga debate. Kalabot na sa remote voting sa Senado. All departure order ipagawa sa Sindigan Bayan. Batok kang Senador Marcolita. Defensor og duha pa kalabot na sa 75 million pesos nga campaign donations.
1: L11 Mbps.

Check sa nakong pag-asa mga ka-K5 ba? Kay gusto na ko masairan kung kumusta ang bagyo nga managsulod sa Pilipinas. Kay kagabi pa ni nga update.

0: Kagay 5 on jail, ko. May gipo, gikuan ko, gisend ko. Ari, according pa sa PAG-ASA, ang tropical depression nga nasa gawas sa PAR ang mi-intensify na into tropical storm. Ooh. From tropical depression, nahimo na siyang tropical storm. So karon, para makita ninyo mga kakay-5 ba? Pero rest assured, according pas PAG-ASA, nga wala kini tsansa or adunay gamay lang ang tsansa nga mo abot sa kayutaan sa Pilipinas. Sa mga kasat layo rin nga kadagatan, mga kakay-5, magsulod siya sa PAR from May 28 to 29. Mayo 28, so hangtod ugma, hangtod Biyernes. Tapos pagka Martes, pagka bot og Lunes or Martes, magwas naman siya sa PAR. So wala angayng kabalakaan, mga kakay-5. Pero magadalagya po ni sa temperatura, usab-usab sa temperatura sa Pilipinas. Gitawag kini karon og bagyong Jiangmi. Para at least makabalaw man ta magka-K5. Pero kaning atong nasinati ron, wa ni siya ay connection pa. Kada bitang init, unya pagabot og hapon or gabi, mutaligsik. Lipay taong mga mag-uuma. Lipay taon mga kaka-K5 nga mabisbisan taon nilang mga pananom. Alas 10 kaganyang buntag ang sentro sa bagyong Jiangmi. International name niya. Nakakini sa 1,300 kilometrahe o kilometrahe sa Sidlakan, sa Amianang Sidlakan sa Mindanao. Ato nagkikusgon nga angin nga 65 kilometrahe matag oras doon sa sentro. Pagbugso sa angin naman nga 80 kilometrahe matag oras. Gasibog kinipengon sa Amianang kasagpad nga direksyon sa 10 kilometrahe matag oras nga pagsibog. Sige, salamat. Alas 11:30, impunto. I-check sa nato si Kaka-K5 Jong Versales. Kining si alias Agay, alias Busing, nasikop sa bypass operation, pinagi sa San Carlos City PNP. Standby ka kaka-K5 Jong Versales. Kini nga balita gihatod kanato sa Maintinguha sa DTX Beauty Soap. Morning sabon nga makapaputi, makapahami sa kutis, parihas sa tapad ni Jong sa picture. Sige, check tang kampiyon nga balita ni kaka-K5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Dear Kuya Jong, Jong!
2: K5 Steve, si Busing nag-agay-agay.
0: Uy!
2: Si Busing nag-agay-agay. Si alias Busing o si alias Agay na takpan kagapon ni K5 Steve sa drug bypass operation diri sa may Case 8. Barangay Rizal na nakbayan sa San Carlos mga alas 11:18 sa gapong sa buntag. Kaya doon sa mga kamit niya street level individual pero matod pa karami sa drugs sa watch list sa tuwag na Station Drug Enforcement Team. Nailhan din nga si Bernie Palabsaton alias Busing, 38 anos, ingon man Ricardo Dual alias Agay, 26 anos ni kanya. Pareha sila mga residente ng Love Steve diri sa Juan, diri sa Phase 8 Barangay Rizal. Kasi sa impormasyon gikan sa San Carlos City PNP matod pa na kuha gikan sa ilaharing nga posisyon ang balik na po tanan ka sa Shea sa gidahang Shabu nakit na ang itom na eyeglass case o ang 300 pesos nga buy-bust money kita Steve. So ang market value ni o estimated market value sa mga recoveries gikan sa ilang posisyon nga doon na ibugaton nga 1.42 grams na ani sa 9,656 pesos. Mm. So, manan is na karoon ni Kiram Steve Dries sa San Carlos City PNP alang sa tukmang disposisyon o tukmang pagpasaka ng kaso.
0: Ah, makapler ni Juan. Pli.
2: No.
0: Okay, gamay-gamay raman.
2: No, ang depende sa hukmanan.
0: Oo. Ang hukmanan na mag-igo. Ang pangutana ko lang, Jong, kanong sa aka mapli?
2: Ha?
0: Kanong sa amang ka mapli?
2: Ma?
0: Magpli ba? Magpli?
2: Mo tuad?
0: Magpli guilty ba?
2: Agbay.
0: Tingala ko kada Sabado di na siya makita dere.
2: Alay.
0: Alay.
2: Pahinga kayo.
0: Ay nga. Nama nami magiday ning ko ano kanang nagi mo hagad ni mo ba no?
2: Oh.
0: Ha?
2: Okay
0: na. Za?
2: Sana, di ko ka-relate.
0: Di ka ka-relate?
2: Dili.
0: Ah, okay. Sige. Ah, gawa na. Baka doog si Ma'am Bilma kadosali ron. Kirigon sa ronin mo. Oo. Sige, Jong.
2: Okay. So, marang kayo, Steve, ang report at umatid ka rin para sa London Best Program. Dahil nga sa D3 Validex Family ng Mighty C. Ako si Kiki Pan Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko kalingawan sa Negros, Kiki Pan News FM.
1: 11 Mbps.
0: Okay, salamat ka Kiki Pan Jong Barzales sa imong report. Maragdi naman ni bag-o sa tuwag basta may mga bybus. Amo naman ginipirme mga ka-Kiki Pan. Maingod to ka sa co-classmate na Juliet Chu. And at the same time, sa ito naman nga mga batikon nga o mga kugihan nga mga motor cab drivers nagabiyahe sa Villarante, maingod to ah. And sa mga nagabiyahe mandri sa may Orban, maingod to kanintaran. Sa kanlaon, i-check ta si Kaki 5 Elmer Sagang. Kining na itabo mga Kaki 5 nga pag-umangkon, giunay pagluba sa iyang uyuan. Nakabsan sa kinabuhi. Abot akong kuan ba ni? May part ba ang intox ba ni? Nakainom ba ni magka-K5 or anog unsagyod ang iyang rason nga nag-iunay niya sa pagpatay ng kagulingon nga pagumangkon. The same time, may kwanpod, may interview si ka-K5 Elmer Sagang sa uyuan. May ning mabalaan na to kung unsagyod. I-check ta na sa linya ka-K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
3: K5 Steve, patay kitig usak ka lalaki o pagumangkon o man kinigiluba sa iyang mismong uyuan sa may Pipio Tabalugo, Barangay Budlasan, ng siyudad sa Kanlaon sa mga alas 9 kapitbon ko lang sa Rabio niya itong Lunes. Kundi kinig biktima mo si Anya Sarino na sa 26 na 27 anyos ang parahigon ulitaw o ag suspect mo kini si alias Ron, 45 anyos, ninyo og pariyukinig residente sa nasabit na lugar. Matod pa sa report sa kapulisan sa Kanaudo na parihog kinig ubus sa impluensya sa ilito magkahubong kinig biktima o gan suspect. Dihag nagkalalis ang duha hangtod na miyabot sa punto ang kibaystig na nagsinukmagay pa kinig ang kibaystig. Pero nakabunot ni og kining kutsilyo ang suspect og nalubaan ang biktima ang kibaystig. Unya di inong dinunggaw sa suspect ang biktima sa pumong sa tiyan inungdan nga dali kini didala sa kiniga balay tambalanan na diri sa may sudad sa Kanlaon na pa nakabsan kini sa kinabuhi ka kay Vice Steve. So bawad ta di butyag sa atuag kapulisan bilagin sa bi police lieutenant Colonel Jovito Bose ka kay Vice Steve. So may may interview ta niya kay Vice Steve ni sa hipe, sa hipe sa kapulisan diri sa siyudad sa Kanlaon.
0: Sige, i-play ta ari si Sir Kuana, Police Lieutenant Colonel Jovito Bose, ang Chief of Police sa Kanlaon City PNP.
4: Mag-report sa tuwa, mga around 11 PM na. Nya, kanin sa area sa may sityo Tabalugo, Barangay Budlasan, gainom ning biktima o ang suspect na ito. Pag na i-personal bread sa una niya, nya, naungkat, mao tong nag-abot sa heated argument, gaway sila. Nagsigwan na niya, nabutog sukmagay, niya. Nabutog dunggam ning suspect kaning biktima. Pero pareho silang hubog.
5: Sa investigation yung sila na kanyang dupa,
4: naginom? Actually, na pa yung mga uban-kauban, pero duwar din silang nag-away.
5: Tinood ni sir nga, voluntary siya ni surrender.
4: Una-una is ni surrender siya dito sa kuan kaya na may nakakuha po tayo ng mga army sa barangay. But after that, giatuag na to para tumakuha na tuog arrest sa PNP kaya para mabasa na to Miranda warning. That will be the procedure. So, but nonetheless, naa naman din sa ito ang custody ang suspect. Pag-report sa tuwa.
0: Okay. So, sige, Mer.
3: Sige, mga nag-resign no, ang kinig na suspect is naranin sa kustudiya dari sa kapulisan sa Kanlaon na niya. Sa ngayon, kakibigid no, wala na ito mahibalag ang kinig na, ito ganit, pamilya sa biktima, inoon, gibutiag ni Police Lieutenant Colonel Jovito Bose na napataka na ang kaso. Nag-isang ato sa pamilya kagahapon na kibigid.
0: Oo. Ah, so na-file na gyud, na-inquest na gahapon?
3: Yes, na-file na gyud, Steve. According pa sa HIPE, na-file na ang case kagahapon. Mula gini, ang nigawa silang investigation, personal gini nga panagbangi ka kibay, Steve.
0: May old grudge?
3: Ha?
0: May old, may daan na sila daan nga bangi?
3: Doon na nani sila ay, basta, murag kaming personal nga away ka kibay, Steve. May bayagbahad kay according pagali. Sa suspect at wapod ganihan na nahinabi di unagin siya mula hotel kini nga istorya na kay Vice Steve kay Maorman ang iyang istorya again.
0: Be, ito ba paminaw to Mer?
3: Lalis pa
0: paminaw ito Mer? Mer paminaw ta aring ko sa suspect oh
6: yan namin di barang na patsyan niya wala lang ko nagkuan ba lumilang ko
5: Dubay na
6: ang legal sa bula at ang pagkuan na magpapas ito sa kuan pangayawan. Asta akong bata ay ano ka noon. Nako, lumilom rako. Nga, ihanap ko kung usba na itong ligad kwan. Ay, kwan ako, kaya wala mo kong hilabot. Ako, wala mo kong nila ng hilabot na, kaya hilom-hilom rin ako.
5: Kani sir, sa kanina yung mga na nahimura sir, sa hindi kasutyan.
6: Kaya kung hindi mo. Na, kwan lang gini. Ang kunon lang gini. Sala lang tanan. Diyan naman gini.
0: Okay. At least gikuan niya no kuang gyud ni may lamat na sila daan no ang problema kay nagdungan pag giinom
3: mo lagi kay kay Steve niya dito ni naugkat sa hubog man lang duwa
0: hubog daan amo gina mer nga amo gina mer nga kun may mga kagahapon kang baisay dapat nga di gid pwede nga magkuyog mag-inom kay maugkat gid ang kagahapon bisan gani dili ka makainom makadungog kag apelyido maugkat Di ba? Mer?
3: Di na mo klaro kayo masito, patol.
0: Ah, sige. Dalian nag-chape ba? Daw may ang kwan ang sana eh. Ang isa ka wire sang telepono murag konektado sa imong heart. Pero anyway ha, ano kaso mer?
3: Steve?
0: Unsa nga kaso? Homicide.
3: Ah, di pa sa bisakan na ito si Magari kagahapo, nagkaso, murder kay kagahapo, di kayo instinct, bisakan mo din sa pamilya, ang maong case, bisan man, o kining, manong pamilya, rin nga kayo instinct, kay pagumangko, nang biktima, kining suspect, mga UN.
0: O sa'y kaso, ano, murder o homicide?
3: O, kana, pero manoon.
0: Homicide.
3: Homicide.
0: Okay, may bangi man, so... Kay kung yung kagka ng imong giatangan, giplanuhan, o unsa dira, murder.
3: Murder.
0: So, homicide, Jod. Homicide ang gipasaka nga kaso.
3: Homicide.
0: Sige, ara naman na. Basta importante na inquest, tapos na pahimutang mga kagifive ang kuan. Ang ato na lang ron is ang pagpaabot sa kasubo sa pamilya. Sige, Mer.
3: Sige, kamara ito na po, paabot ng mga manita. Saro ng mga orasa kay Vice Steve. Gatod ka na ito sa DTX 500, MyTC o B3 Bio. Para sa programang 11 NDPL sa Kirisa K5 Elmer Sagang para sa kampiyona na balita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Nightcross K5 News FM.
1: 11 MBPS.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang. Mao gini kalabanan mga K5 basta may mga old graduates kalabanan no. May mga mahitabo gid mga kayo labi na kun ana na ka sa gahom sa Agua di Pataranta. Mo ni nakalisod. Eva kumawas ka bugwas mayong buntag. Alas 11:44. Oy, may nga udto, alas 11:44 na. May nga udto di ay mga kakay-5 dira sa may Ledesma Heights. Sa may Sitio Manok, Barangay Palampas. Ang insulin, usa ka hormon nga ginaproduce sa gitawag ta nga beta cells. Beta cells sa pancreas nga gitawag nga islets of Langerhans. Correct me if I'm wrong sa paglitok ha. Ang insulin gina-release sa pancreas padto sa dugo aron kini mukatag sa tanan nga mga selula sa lawas. Ang mga function sa insulin mo ni sa tig-abre sa pertahan sa mga selula aron makasulod si glucose og magamit isip source of energy. Ano kay tawag ani may kuan ni say? May termino de lang nga ako sang kuoton ang akong utok mga K5. May termino ni siya labi na kung pintura. Catalyst. Catalyst. Ang insulin mo ni siya'y murag mo muhatag o kwan nga pa marag mo adto sa mga cells sa lawas nga mapabalo nga ari na ang sugar, di ana ang glucose, abrihin na no. Ang insulin magbantay mani sa pag-regulate sa glucose sa dugo. Mura din ni siyang kuano, mura siyang ahinti mga kakifide. Nga siyang magtuktok spertahan o ari na ang inyong rasyon nga sugar. Sudlanan. Ops, nakutob. Dili pwede magdaghan. Then, kung walay insulin, walay glucose nga makasulod sa selula. o kini ang glucose magtinir lang mga kaki-5 sa tuwang blood cells. Kung sobra kadaghan, mo na nga kung i-test ni mo ang imong dugo sa glucometer, magtaas of course. Ha? Mo na ginatawag nga isa nakaka-certified diabetic. Kung usahay ginabusuhan ang pankreas, walay hunong kaon, grabe sobrang nga carbohydrates loading. Abi nyo, mga kakifay pamati ha, gato mo nga ang pagtapagkaon sa tamis lang makapadiabetes? Overloading sa intake sa carbohydrates? Example, pamati ha, I know for sure nga ikaw kung nagapamati karon, guilty as charged. Pamati, ang atoang nasamian pirmi sa mga Pinoy nga nagkaon ka sa kanon, ang sudad mo noodles, nagsnacks ka gamit ang tinapay o sang kaning supas or pan, ang imong gipalaman noodles, spaghetti ug uban pa. Bihon. Doble karbo. Sumoni mga kaki-5 ba? Miabot ang panahon nga maluya ang pankreas o dili na makasarang sa paghimog ginaghanon sa insulin. That's why sa mga diabetic person, medyo mga certified o dugay-dugay na nga diabetes o may diabetes, ga-inject o insulin para ang ilang nga dugo kay mailan man ang mga kaki-5 nga kulang na sila kay magluya man na. Luya na na sila. So, pagluya nila, inject o insulin, ang insulin makatag sa lawas. So, ang glucose masulod na sa imong selula. Mabalik na po di mong kabdik. Ang imoon, nga dili madamage ang pankreas o di ka magka-diabetes, magtumar sa DTX 500. Dungagan sa Mighty C Matag-Adlaw. Ado na kini charantin nga nag-mimic sa function sa insulin nga nagapanubo sa blood sugar levels. O kiniman may kapabilidad sa pagbantay sa mga selula aron dili kini madamage sa free radicals labi na sa mga selula sa pankreas. Mag-diet, mag-exercise, importante ka na. Di lang ingon nga magtumarkas DTX 500. Dapat inat-inata man na gamay. Inat-inat gamay mga kaki-5. Tapos, dilipir may magpulaw. Inom og dagang tubig, likayan ang stress. Likayan magbisyo. Mag-inom sa DTX 500 og Mighty C Matag-Adlaw aron ma-regulate og manormalize ang blood sugar level. DTX 500 available na sa mga butika diri sa San Carlos. Mapalit na mga kaki-5. Soon, mapalit man na unya sa mga KSS leaders. The same time, mapalit man sa tanan ng mga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mapalit man sa mga butika dira sa Canlaon, diri sa may Calatrava, Banwas ang Don Salvador Benedicto. Mga taga Barangay Bunga, mayong udto kanin tanan. May pagpanyaga da. Mga taga Bunga nga halin sa Quezon, Prosperidad, mga painitan da. Sige, alas 8:51 na mga kaki-5. Di na lang kumagalang-alang kay basi maabdan ko sa oras. Karon standby kaki-5 Sefri o kaki-5 Jezebel. And asawa sa pulis garabatay sa bypass operation sa La Castellana nagapanawagan sa ustisya. Nag-viral ang iyang reaction mga ka-K5. Katubitang if you could recall, katong paglubong na sa iyang bana, lubong na ni Sir Karapatana, nga naka-istorya siyang anhon ko na. Naka-istorya siya mga ka-K5, lagi gitunulan siya sang flag. Gitunulan siya mga ka-K5, lakip na kini mga certificates o medalya. Sa isa ka-asawa o isa ka-inahan mga ka-K5, bisan ako naman siguro, bisan kamo naman siguro, makapangutana yun mo. Because nevertheless, bisan unsa pa nga ihatag tibok katigayunan sa kalibutan, di na mabalik ang kinabuhi sa iyang bana. Bana wherein nawadaan mga ka-K5 ang iyang mga bata sa isa kaamahan. Muli na kalisod. No? Ang bitan nagapanawagan din na human rights. Ha? Ang ako biliban ni Madam, no? Ni Ma'am Yen. Ang biliban ako niya mga ka-K5. Gilet go niya ang pagdumot. Ha? Gilit go niya mga ka-K5 wherein wala siya kasuko sa suspect. Inya ingon pa niya mga ka-K5, let go and let God na lang. Ako mabilib ko sa inyo na nga klaseng kasing-kasing, pero as long as justice will prevail, amo gina pinaka-importante. No, i-let go lang at least ang healing period mga ka-K5. Duwalay kinutuban ang kasakit nga kabalokang because of the maayo nga panerbisyo, nawala mga ka-K5 ang nawadaan kag isa ka-partner sa mga kinabuhi. Nawadaan man og amahan ng imong mga kabataan. Sakit man. Pero siguro ang Ginoo mga ka-K5 may mga plano. Sakit man, pero mao kining kamatuoran mga ka-K5. Mga bisag mingon patang part of service, no? Part sa tong mga panginabuhi, part sa tong trabaho, pero digid kalikayan mga ka-K5 nga usahay makapangutana ka ngano. Alas 11:55, standby sa mga ka-K5 ang babalik ta karon na aim low flap o FAP. Shoutout na taga Bulwangan, stopper Purok 5. Salamat, thank you. Mabalik ko kang dugadugaya, musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps News FM, your official news and music station. D3 Pio Health News.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Dr. Miloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
8: Mm-hmm. Akong unahan, Dok. Mag D3 Bio ko o dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
9: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
8: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
9: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
8: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
9: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin vitamin D3.
8: Nga naman, Dok?
9: Kay ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
8: muluya.
9: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imuog instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
8: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
10: D3 Bio.
11: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
9: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 nga gisulayan.
8: Di kolekta di kadok.
9: Oo, siyempre kay ganahan ko kog D3.
8: Oh.
9: Bisag unsa ra nga brand na 2000 ayo na 5000. Apan karon ako natong gipadaplin, Sir GP. Wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio.
8: Meaning ni upgrade ka dok ha. Napayo sa dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
9: Nga naman, Sir GP.
8: Kay usay man gud dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
9: Awayay.
8: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
9: Luoy kayo. Agree jud guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
8: Oh.
9: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag ditribayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
8: Maghimo kag desisyon.
9: Eh, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
8: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
9: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
8: Bumba.
9: Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
8: Kampyon.
9: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
8: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
8: Ayaw abusuhon.
10: D3 Bio.
12: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Balita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.

0: Rizal, Palawan, pumalo na sa mahigit 500. Bilang na mga nasawi sa karambola sa Alicia Isabela, umakyat na sa 6. 4 years old na bata, pumanaw na rin. Pribadong sasakyan na sumalpok sa rotonda sa bayan ng Sibalo, Mantique. Mga sakay nagtamo ng minor injuries. Bangkay ng isang babae, natagpo ang walang saplot at palutang-lutang sa dagat sa Tacloban City. Samantala, ginang sa kapisugatan sa tama ng bala. Job hire ng Iloilo City Hall, nakuha na ng mahigit 1,000,000 halaga ng illegal na droga. DILG bumuo ng fact-finding team para sa investigasyon ng gumuhong siyam na palapaga na gusali sa Angeles, Pampanga. At pag-asa, pinaghahanda ng publiko sa pagpasok ng El Nino phenomenon at habagat.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilaan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita, public hearing sa planong dagdag pamasahe ng mga tricycle sa Malaya itatakda. Ano ang detalye ng balitang yan? Atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
3: Magdaraos ng public hearing ang Malay Tricycle Operators and Drivers Association or MATODA kaugnay sa planong pansamantalang pagtaas ng pamasahe ng mga tricycle sa mainland Malaya Klane. Sa isinagawang committee hearing, sinabi ni MATODA Head Teddy Oxon na kinakailangan ang dagdag pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon sa MATODA, huli silang nagtaas ng pasahe noong 2022 kung kailan na sa 55 pesos hanggang 60 pesos pa ang kadalitro ng gasolina. Ngunit ngayon, umabot naman ito sa halos 100 pesos kada litro sa ilang gasoline station sa Katiklan, Malaya. Batay sa kanilang panukala, pansamantalang magdadagdag ng 6 pesos sa bawat tariff rate ng mga tricycle. Nakadakda ang public hearing sa Mayo 29 ngayong taon sa Conference Hall ng Poblasyon Malay kasama ang mga opisyal ng MATODA, MTRO, Committee on Transportation at mga barangay captain. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
0: Samantala, pinakamataas na kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan. Umalo na sa mahigit 500. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5 Grace Belostrino.
4: Mula sa dating 482 noong May 18, 2026, pumalo na sa 515 confirmed malaria cases ang naitala sa bayan ng Rizal, Palawan. Batay sa huling tala nitong May 25. Sa datos ng Rizal Municipal Health Office, pinakamataas ang kaso sa barangay Ransang na may 126 infections, sinundan ng Punta Baja na may 81 at Taburi na may 64 cases. Ayon sa Municipal Health Office, halos 49,000 na ang isinagawang examinations habang patuloy ang monitoring at surveillance operations upang mapigilan ang lalo pang pagkalat ng sakit. Bagamat wala pang naitatalang reported deaths, nananatiling mataas ang banta ng malaria sa ilang barangay dahilan upang paigtingin ng health authorities ang prevention at early detection measures sa komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
0: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Bilang na mga nasawi sa karambola sa Alicia Isabela, umakyat na sa 6. 4 years old na bata, pumanaw na rin. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Justin Kiss.
5: Umakyat na sa 6 ang bilang ng mga nasawi sa madugong karambola ng isang trailer truck, multi-purpose vehicle at motorsiklo sa National Highway ng Barangay Rizal Luna, Alicia Isabela, na naganap noong Lunes, Mayo 25. Sa eksklusibong panayam ng 100.1 K5 News FM Santiago sa programang Foro de los Pueblos, kinumpirma ngayong Miyerkules, Mayo 27 ni Police Major Felix Mendoza, hepe ng Alicia Municipal Police Station.
6: Yes sir, actually sir, yung nasa hospital, kung dinala natin sa hospital na dalawa, sa anong palad po is namatay po yung bata sir, so isa na lang po yung survival natin sir.
5: Ang biktima ay unang naisugo sa hospital matapos ang insidente, ngunit nalagutan din ng hininga kinagabihan. Ayon sa paunang imbestigasyon, patungong Ilagan City ang magkakapamilyang sakay ng isang Toyota Avanza nang umano'y umagaw ito ng linya at sumalubong sa paparating na trailer truck. Dahil sa lakas ng salpukan, nadamay din ang isang motorsiklong lulan.

0: ang isang empleyadong papasok sana ng trabaho sa lungsod ng Kawayan. Sinuri naman ng mga otoridad ang dashcam ng Avanza, ngunit ayon kay Police Major Mendoza, nakaangat ang anggulo ng kamera kaya hindi nito nakuhanan ng mismong segundo ng banggaan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng trailer truck. Nai-refer na rin ang kaso sa prosecutor's office para naman sa kaukulang assessment at formal na pagsasampa ng mga kaukulang kaso.
1: At para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jesse Hiss, para sa Hindi ng Kampiyon, K5 News FM.
2: IDC Network News.
3: IDC Network News.
4: At pribadong sasakyan sumalpok sa rotonda sa bahay ng Sibalom Antique. Mga saka ay nagtamo ng major injuries. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni kay K5 Jojen Morillo.
5: Sugatan ang mga sakay ng pulang pick-up matapos itong sumalpok sa rotonda sa Crossing Aldea, Barangay Ojong, Sibalom, bandang alas 11:40 ng gabi, Mayo 24, 2026. Base sa datos ng MDRRMO Sibalom, kinilala ang mga imbulbado na sina alias Nick, 63 taong gulang, driver at residente ng Funda Dalipe, San Jose Antique, na nagtamo ng lacerated frontal temporal, at alias Dan, 40 taong gulang, na nagtamo naman ng spine injury. Sa CCTV video na nakuha ng K5 News team, makikita na mula sa norte na parte ng probinsyang sasakyan at patungo sa bayan ng San Jose Antique, ngunit dahil sa mabilis na pagpapatakbo sa nasabing sasakyan, ay bumangga ito sa rotonda sa Center Island ng lugar. Makikita rin sa video na ipinadala sa istasyon na nahirapan ang ma-rescuer bago na iligtas ang mga sakay ng pick-up dahil sa wasak ang harapang bahagi ng sasakyan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Patingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: C Network News.
3: YTC Network News.
4: Gawin din bangkay ng isang babae, natagpo ang walang saplot at palutang lutang sa daga sa Tacloban City. Detalye ng balitang yan, atid sa atin ay K5 Carol Medino.
6: Walang saplot at bangkay na nagmatagpuan ang isang babaeng palutang-lutang sa dagat sa Anibong, Tacloban City kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Lina, 49 na taong gulang at residente ng Barangay 106 sa Santo Niño, Tacloban City. Ayon sa kapulisan, kinumpirma mismo ng kapatid ng biktima ang pagkakakilanlan dito. Ayon sa kanya, ang nasabing biktima ay may problema umano sa pag-iisip at palaboy-laboy lang sa kalsada. Ayon naman sa imbestigasyon ng PNP, wala namang foul play sa pagkamatay ng biktima at hinihinalang aksidente itong nalunod sa dagat na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: Samantala, ginang sekapi sugatan sa tama ng bala. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
7: Sugat sa binti dahil sa tama ng bala ang natamo ng isang ginang sa Barangay West Villaflores maayon sa lalawigan ng Capiz matapos matamaan ng bala. Sa initial investigation ng mga otoridad, nadaanan ang biktima ang suspect na kinilalang si Noel Miranda, nagtatrabaho sa nasabing ginang na nakahiga sa gilid ng daan at may sukbit na baril. Tinangka itong kunin ng biktima, ngunit naramdaman ng suspect at nagkaagawan na sinundan pa ng aksidente ang pagputok nito na agad naman na tumama sa nasabing ginang. Sa ngayon, nakapit na sa Mayon Municipal Police Station ang suspect, samantala patuloy naman na ginagamot sa ospital ang biktima. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: IDC Network News.
3: IDC Network News.
4: Gawin din job hire ng Iloilo City Hall. Nakuha na ng mahigit 1 million pesos na halaga ng illegal na droga. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
8: Nasabat ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ang 1.6 million pesos na halaga ng suspected shabu sa ikinasang drug buy-bus operation sa Di Umano'y job hire ng Iloilo City Government sa Barangay Zamora Meliesa City Proper, Iloilo City, pasado las 7 ng gabi, Mayo 26. Ang subject ay kinilalang nilalakay alias Dadang, 47 taong gulang, na residente rin ng nasabing lugar. Na-recover ang apat na nut tied at chum na plastic sachet ng suspected shabu na may bigat na 240 grams. Dati siyang nabilanggo sa New Bilibid Prison si Dangdang sa kaso rin sa illegal na droga noong 2015 at nakalabas noong 2024. Ito'y matapos na na-acquit sa kaso ng inapela sa Court of Appeals. Nagtatrabaho di umano sa Facility Conservation Office si Dadang na kanya ring kinumpirma. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Pumuno ng fact-finding team, Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa nangyaring pagguho sa siyam na palapag-nagusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa kalihim na pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang nasabing investigasyon. Una nang sinabi ni Remulla na kanilang tinitignan mabuti kung sino ang posibleng mayroong pagkukulang sa nasabing insidente. Magugunitang umabot na sa 4 na bangkayang natagpuan habang mayroong 18 iba pa ang naiulat na nawawala matapos ang pagguho ng gusali nitong madaling araw ng Linggo.
2: ITC Network News.
3: ITC Network News.
4: Samantala, hinimok naman ng pag-asa mga mamamayan o publiko na paghandaan ang inaasahang sabay na pagpasok sa bansa ng El Nino phenomenon at habagata. Ito'y ayon kay Ana Solis, Head ng Climate Monitoring and Prediction Section ng pag-asa upang agarang makagawa ng paraan ng publiko sa inaasahang epekto ng El Nino at habagat na may kaakibat na malakas na pag-ulan at pagbaha. Papasok ang El Nino at habagat sa pagitan ng Hunyo, Hulyo at Agosto ngayong taon at inaasahang rito ang pag-ulan sa mga bahagi ng Luzon at Metro Manila. Sa ngayon ay humihina naman ang panahon ng tag-init kaya't unti-unti nang matatapos ang warm at dry season sa katapusan ng Mayo o unang linggo ng Hunyo. Samantala, abot naman anya sa 10 hanggang 15 bagyo ang posibleng tumama sa bansa mula Hunyo hanggang Nobyembre ng taong ito.
2: ITC Network News.
3: ITC Network News.
4: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Ipinatawag ng European Union at ilang bansa naman sa Europa ang mga kinatawa ng Russia matapos magbanta ang Moscow ng posibleng pag-atake sa Kiev at pag-udyok sa mga dayuhan at kabilang mga diplomat na lumikas mula sa kabisera ng Ukraine. Kabilang sa mga nagsama ng Russia na envoys ang Germany, Norway, Netherlands, Poland at Sweden kasunod ng pahayag ng Russia na target nito ang mga military facility at decision-making centers. Samantala, itinanggi ng Russian Embassy sa Germany ang mga paratang at iginiit na surgical strikes lamang kanilang isinasagawa laban sa mga target na militar. Ayon sa Moscow, ang plano operasyon ay tugon sa umano'y terrorist attacks ng Kiev kabilang insidente sa Luhansk na ikinasawi ng 21 katao. Isang pahayag na itinanggi naman ng Ukraine na sinabing ang target ay isang Russian drone unit.
2: ITC Network News.
3: ITC Network News.
4: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Antique, Kalibo at Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Belmar de la Cruz, ka-K5 Romy Cahili at ka-K5 Elmer Ubaldo sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Clarissa Berha para sa Kampyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: TG Eggs 500.
10: Ano si Janice? Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. Detox 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa Detox 500.
9: TG Eggs 500.
11: Mabali sa mga butika.
12: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Og ako na sab si Doc Ramiloy, hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang Detox 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Last time Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
13: Mm.
12: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
13: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
12: Mm.
13: Iya sa tao ang rod shape.
12: Uh-huh.
13: Pasabot naa sila tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
12: Uh-huh.
13: Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP?
12: Mm.
13: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
12: Mao
13: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay og mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
12: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer, extra nga kopya sa code.
13: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
12: Monay.
13: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
12: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
9: DTX 500.
14: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
13: Garigyo na ito masabtan Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
12: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
13: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
12: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
13: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
12: Ayay,
13: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
12: Wa na pod tay panahon Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
12: Dili abusuhan.
9: DTX 500.
15: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: Get
11: 3 Bio.
16: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatia. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatia tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
12: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
11: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
12: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
11: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
12: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
11: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
13: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCO branch karon.

0: Pure Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at istable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

11 Mbps. Orek balik tama ka K5 Direk Japan sa itong tulumanon ng 11 Mbps mga balita o public service. Alas 12:33 na ang atong tulumanon gipalan sa maintingwa sa Klinika D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ang vitamin D3 nga magkapalig-on sa tuang wang kapalig-on mga ka-K5 sa tuang kabukugan o guban pang parte sa tong kalawasan. Pero ang D3 Bio mga ka-K5, isa ka package mga ka-K5 wherein ang bukog maproteksyonan, ngipon, buhok, kaguban pa, napa siya extra virgin coconut oil. Sa pagtuon karon, naobserba nga ang medium chain fatty acid sa D3 Bio makabenepisyo sa ikaayo sa tunga utok, pinagi sa pag-modulate o kung pag-regulate sa anthracite metabolism. Ang anthracites, isa ka subtype sa glial cells nga mo rin siya'y mayorya sa cell sa tuwang central nervous system, responsible sa pag-transfer sa nutrients gikan sa dugo o gikan sa tuwang dugo paingon sa neuron sa tuwang brain cells. Ang rapid convert sa MCFA gikan sa D3 Bio nga mahimo nga ketones, magamit ni siya isip energy source sa tuwang utok. Base sa pagtuon nga ang neurons mahimo nga metabolically active, specifically mga ka-K5 sa mitochondria, which is isa ka fuel pinaagi sa ketone bodies. Mao din na kung magtumar kag D3 Bio, medyo tauhay ng utok mo. Best for anxiety. Best mga ka-K5 sa mga problema. Uban pa nga mga kana maghinuktok, delikado na. D3 Bio mga ka-K5 ha. Ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Maingod to sa kay Ma'am Feli Kabugnason Placer. Padayon tasunahan mga ka-K5. I-check sa nato si ka-K5 Jezebel Barbicho regarding na kining isa kataga San Carlos nga nalambigit sa aksidente sa may Rizal Province dito sa Manila. Kumusta hunta mga ka-K5?

0: Maingod dodra sa may makapso. Pangumusta sa tanan, Balermoso. Nasa linya ka kay 5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bel?
2: Yes, K5 Steve. Usa ka taga San Carlos ang nalambigit sa aksidente dito sa Rodriguez Rizal. Then, isa ang patay o tulo ang sandan ka K5 Steve. Nahitabo ni sa may... Ayon Avenue, Barangay San Jose sa Rodriguez Rizal, kay 5 Steve.
0: Manila ni?
2: Lunes, Mayo 25, sa pasado 8 sa gabi, ang driver sa truck na gila nga si Jerry Camunias, si taga San Carlos City, apan nanimuyo na niya sa Bulacan, kay 5 Steve, huwag niya nanimpalad niya sa laing lugar. Sa investigasyon sa kapulisan, nawad-an og preno ang truck ni ini nga gikan sa San Ildefonso, Bulacan nga mag-deliver unta ni og mga semento kay 5 Steve. Ang iyang mga nabanggaan mao ang duha ka nagparking AUV, usa ka SUV, usa ka tricycle, duha ka minibus ug usa ka motorsiklo. Tungod sa mga aksidente kay 5 Steve, napatay ang driver sa motorsiklo, kinsa gideklarang dead on arrival sa tambalanan human niya maipit ni sa ilawom sa SUV. Samtang ang tulo nga dunay minor injuries, lakip ang driver sa tricycle ug duha ka pasahero sa minibus. So sa karon kay 5 Steve gi-custody na sa Rodriguez Police Station ang driver sa truck kay 5 Steve. Onya, sa interview sa mga tigbalita, gibutsag ni Camunias na wala niya tuyo nilihay lang kini human mo tigdan nga wala na ipreno ang iyang gimaneho nga truck kay 5 Steve samtang nag-drive na siya. So subay nini posibleng reckless imprudence resulting to homicide or damage to property ang atubango ni Camunias kay 5 Steve. Unya sa interview nato sa kabanay ni Camunias din sa San Carlos, ilang gilagway nga buutan o walay bisyo si Jerry o focus yun siya sa trabaho ingon man sa iyang pamilya.
0: Oo, pero ang kuan marag taga Rizal manguro ni Barangay Rizal.
2: Ang kining dili Rodriguez Rizal
0: ba ang kining kwarta kay nawa naman po kay Rizal.
2: Ang Rizal is province ni siya.
0: What I mean ba ang kining mga Camunias mamang naman gitaga Barangay Rizal ani.
2: Taga kwan Barangay Rizal.
0: Pero kani karon tagasaman ni pamilya na pa ni si pamilya diri sa San Carlos?
2: Yes, nasa igsuon diri yang kaluha.
0: Okay. So karon risk kwan dito, depende na dito kay di mas siguro ni iyahan sa ning gisakya, sa ning gimaneho?
2: Delivery truck.
0: Delivery truck. So depende na sa tag-iya sa delivery truck. Kay kwan ba na? Dili ba na ingon nga gawa siguro nagmaneho ni siyang hubog. Kana pero kwan na siya matag na to nga human error. Pero kani kay na nawadag preno, so driver man ka. Driver man ka. Depende na kung unsay kwan na kung anong na nawada nagprino diha. So tulubagon diha punas kumpanya.
2: Dito.
0: Oo. Sige, Ben.
2: Sige, K5 Steve. Muna to na tayo report alam sa programa 11 Mbps, K5 Jezebel Barbicho. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 Jezebel Barbicho. I-check naman na to mga K5 ba. Si K5 Sefri Seryo.

0: Alas 12:43 na mga suking ating paminaw. Palihog ko na ko ana ka kay 5 Monjay. Unahan sa na nang lakaw sila. Unahon na to na i-post ay ipakita kanang nang lakaw sila. Makita sa itsura nila mga ka kay 5. Senador Subirio ang iyang nakunot gud niya nga agtang, no? Nga may kasuko mga ka kay 5. Kini nay tabo right after nga sila nag-walk out atol sa plenaryo sa Senado. Kay nagigi kani manggong last May 11 si Senador Marcolita nagahimo sa gitawag nga isa ka motion. Gusto nila amindahan ang rules sa Senado nga ang isa ka senador, no, nga dili makatambong, pwede siya makasulod pinagi sa virtual. Minto si makatambong siya, makabuto siya, pinagi online. So karon daghan sa mga minorya ang ningbalibad because they know what will happen. Gamay na lang ang ligas karon 11-12. Tapos, madungagan pati 13 na. So, amo na, niya karong manggod magka K5, nagpagawas ng statement si Marcolita nga, siya, lisod manggod ng watay kay balos pa sa pamalaon. Nainsultong iban, nainsultong iban magka K5, that's why, ang imo nila, lantaw nila nga muragwa manggod ni, kay sige magkuha nila nga, ang motion continuous, din na pwede, bisag mabalibali pa ng mga, magbalibali pa ng mga membro magka K5 pag imuha na nga na motion that is already been recorded session Okay lang tani magka K5 kung committee hearings lang. So karon gibut pagbalik lantaw nila nga magwawa gini paingnan kay outnumbered sila mga ka K5 ang game nila nag walk out. Nag walk out mga ka K5. So, amo ni tsura nila sa diyang nag-walk out sila. No? So, grabe no, may frustration. Frustration gud. Pero right after magka K5, amo naman ni ang ilang tsura. Amo na ni tsura nila. Na. So, naka-smile na. Nakakuha na mga ka K5, no? Nahimasmasa na siguro because they already made their their part. Pareha man na mga ka K5 sa kuha na. Kabantay mo sa committee hearing sa Committee on Justice sa House of Representatives. Moni siya feelings mga ka K5 nga kanabitaw murag wa kay palparaon because politically speaking ang mga tao nga nagadesisyon puros tanan dominated siya sa gitawag tang mayorya. Pero ang minorya sa House of Representatives igor gina nga nag-attend sa kwan. Then, nagpadayag sila nga kasagmuyo but they don't have or they don't even make a walk out. Sa Senado lang na itabo. Na maingon sila ron mga K5 nga dapat amuning imuunta sa Senado. We have to take back. Balik na to ang dignidad sa Senado. Paano na? Unsa-una na mga K5. Si Senador Marcolita manggong. Imo manggong gipasakitan. Pasakitan manggong istorya. Naglaay na noon si Senador Erwin. Muni siyang lisod mga ka-K5. But anyway, ka ang nakakunalay nakakot na may kwa magun sila, may I don't know if this is really true, pero murag na magun sila mga plano, di ba? Kay kining gibut siyag ni daghan na bang nasakit na no not nasakitan but nahalangan sa gibut siyag ni Senadora Amy Marcos. I'm not saying ah, wa ko kaingon nga nagtuo ko. Kita mamati man lang taba. Nagingon siya nga may isa ka ginalantaw nila nga last recourse. Nga sa DN kung pakyas gyud mga ka K5 nga ilang nga mapildi or mapdili nila mapadagan si VP Sara, usbon ang konstitusyon. Now, hindi mo outnumbered man sila sa Senado, bisag mapurbahan pa na sa Kongreso, sa House of Representatives, lisod sila sa Senado gyapon. Do you know, akong palantaw mga ka-K5, kung mahitabo, kinengon ani nga pamaagi, that somebody gusto nga mag-retain sa ilang power, expect than expected. Murag lain ako panglantaw sa sitwasyon sa Pilipinas. It will be a chaotic community kung may tabo ni mga K5. Napaning usa nga isa ka senador mga K5 nga niingon gud siya ning speech siya nga di gud siya musuporta. Ug wa gud siya musuporta. Pero naukay ang interview sa una nga siya mismo nag-ingon nga pwede man ta mag constituent assembly ba? Mauna sa'yo, bising nani nga mga klase nga tao, bro, wa na ko'y salig silang nga pamulong. Dito na ko mumutuo ka ng permado na. Diba? Luoy manggunta nga tao. Kita rin nga mga yano nga nanginabuhi ragyong tawon, nga kung dili ka mo bangon og sayo sa buntag, dili ka mulihok mga ka-K5, dili ka maghugaw-hugaw si mo ang kagulingon nga lawas, di ka magpatulog singot, di ka kakaon, di ka makabuhi sa imuhang pamilya. Sila tando-tando lang, milyones na. Until this time mga ka-K5, hadlok guro sila kay may bago nga blue ribbon eh. Problema ko, blue ribbon, wala gid na tabo nga nag-white. Investigasyon, tapos rekomendasyon, palong. Daghan na mga investigasyon mga ka-K5 nga palong. Musta na ka tong DepEd? Abi nyo nalimtan ko. Laptop nga puryagaba. 50 mil kapin ang presyo mga ka-K5 si Monzio. Ano man eh, isa man eh, expert man eh sa computer. Ha? Siliron 50,000 por Dios por Santo. Muna igingon, karun pa mo. Wamo siguro kung pang-ukayon na ninyo mga ka-K5 ang presyo sa ginapalit sa mga gobyerno, whether it could be national or local, basi may overprice na. Biding-biding lang ba? Oh, wapagal ito, gimbestigaran ka ito, both lower and upper chamber. Gimbestigaran ka ito mga ka-K5, Senado o Kongreso, apan karon sus. Itsara ito yung napasakag kaso mo, kumusta ka? Ha? Wag yun. Yun ano nga klasis Pilipinas. Do you expect mga ka-K5 sa kinsa pa muling ko dira nga trunuha? Do you expect na kita mauswag? Kala lagi ko sus kung nalay muling ko mga ka-K5 barag dili kayo edukado. Wala ka na bitang dili edukado bisag nakahuman siguro senior high school. Ha? pero may prinsipyo mga ka-K5 nga di gyud mabawog. Prinsipyo mga ka-K5 nga kaya niyang ibabag yang kagalingon aron alang lang gyud nga mabag-ong Pilipinas. Bisa kinsa pa? Bisa kinsa pa gyud mga ka-K5? Even former President Duterte, even kaning si BP Sara, even bisag kinsa pa sa anak ni sa mga Duterte, o kinsa pa nga naa karon sa kining liberal or kahal sa kalyado sa administrasyon, pero kun walay susa mga prinsipyo mga ka-K5, same and the same gihapon. Kanabi taong may utang ka, bubuton ka, even paano ka mag-aim mga ka-K5 nga mahimo nga tawhaing Pilipinas, wala. Suma total, daghan dia pong pigado. Okay, take note ha, ang kapigaduhon mga ka-K5, sometimes it is our choice. Tabantay mo sa uban, dagkog lawas pero tamaran. Hindi ka ba naman itag trabaho? Pero unfair mga ka-K5 sa nagaburdo-burdo. Unfair sa mga nagapaning kamot. Tapos at the end of the line, sa pwede akong tax. Pero kining uban, kawat-kawat lang. Bilyones taan. Wala ko igong oras mga ka-K5 sa itong tulumanon. Napupos na mga ka-K5. O niya, tomorrow, balik na po ko. Ubanay kita mga ka-K5. Beno, sa ngala naman sa Mighty Seed Alkaline Base Vitamin C. Sa ako naman nga technical partner, ka-K5 Munjay. Sa Gihulngan, ka-K5 Rico Malabago. O ang sa Kanlaon, ka-K5 Carlo Opeña. Sa amuha naman nga VP for Operations Sir Eldon Castaño, ang amuha of course nga CEO Y-Line Doc Ramiluy. Sa mga kaubanan nako ng mga station managers SM Brian Morden, SM Francis Edward Garza Sobang. Kinigapon ang inyong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores. Para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
5: Wala ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil. Uy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
5: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga anong dapat nga gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
6: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman.
5: Uh-huh.
6: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
5: Oh.
6: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano? Kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
5: Mm-hmm.
6: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
5: Mm-hmm. Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain.
6: Mm.
5: Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol. Sa pamaagi, ngaya kining gipataas ang imuhang HDL.
6: Mm.
5: O, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo, patyon ang kagaw ng bakterya, viruses, fungi, o kung unsa pa man diya, ang yeast.
6: Mm-hmm.
5: Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Doc.
6: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
5: Mm.
6: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalod Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw bankrupt kini or maguba. Sa D3Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay gistore or gimintin lang siya.
5: Oho. Unya, iya kiningi paubos ang stress atong atay.
6: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imo ang active immune system ra yang paligunon. Pero kung D3Bio, duha ang iyang paligunon.
5: Muni gwapo.
6: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
5: Wow.
6: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kaya dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
3: D3Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
6: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
5: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
6: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
5: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3Bio ug wala sa plain D3.
6: Mao nay kalahian kung gainom ka og D3Bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3 didto ra jud sa imong immune system. Pero kung D3Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3Bio. Mao na Sir GP nga D3Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3Bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
5: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusoho.
3: D3Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio, dali lang na ayo akong sama.
3: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga D3Bio. D3Bio Health News. D3Bio.
7: Ako si Richard, siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.

0: GTX 500
1: Pumali sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Habang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang GTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix.
1: Pumaka sa mga butika.
0: GTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pumaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
5: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C.
5: Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga tiil o mga pasakit ili.
2: Kapagaduwang na ko sa DTX 500,
3: akong gi-double dose o nakapsul sa buntag
2: o sa gabi.
3: Wala pa'y bulan,
2: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
3: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabang sa mga butika.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-get katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man, no? Kana, mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men.
8: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
9: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
8: Hala, naa day ATM dito?
9: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
8: Daghan magtawo dito, good.
9: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
8: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
9: Sana all na ay i-parking.
10: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Petri Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
2: Mapalit sa mga
0: Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotic.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotic.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan.
8: Mag-Clinica for Biotics.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
10: Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: K95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
4: Hisgota na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3Bio over ordinary vitamin D3. Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukhaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans. Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho. Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ ug patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
5: Naara gyud na sa D3Bio. Mo na nga kung naka D3Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an kanang mga baho diha, dako jud ang

0: Bios or GP, cold press ni.
1: O kana.
0: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
1: Correct.
0: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
2: D3 Bio!
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: Kung gakutoy akong kutokuto, mo inom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala dyo na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kayman, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
0: So sa ato pa Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
1: Yes doc, as food, healthy nga food.
0: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio Sir JP. Kay ang purpose ana syempre kay ga lecture baya ta. Nya gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay kaon, wala jud ta kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
1: Maunay mag-provide ni mo og energy. Ako, nga numang gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3.
0: Nga naman.
1: Kay, makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
0: Correct.
1: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diya, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
0: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso
1: man.
0: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio. Kaya jud ni sa D3 Bio ang akong di ganahan. Kay kanang i-quarantine ka
1: mauna.
0: Sulod sa 14 ka adlaw dili ka pagawson, mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kang D3 Bio kasi i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag D3 Bio dyan, adlaw-adlaw.
1: Wa na tayo oras. Ko si Jean Paul Generoso.
0: Para sa si Dr. Ramil Oy, maing panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, kabusuhon!
2: D3 Bio!
5: Ako si Elena, gainom dyan ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga

0: Vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga Vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
6: Extend Food Supplement for Men!
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ko bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakar wash ganyan ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: Maya dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Bakar wash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. DTX 500. Duha lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako sa Jubilant.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: TTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
5: Mga ka-TTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og TTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tao nga bulahan jud kay do na sila'y excellent genes nga lagmit nagikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
6: Dili ta nang tao Sir GP bulahan ana nga genetic gift.
5: Mauna.
6: Ang problem Sir GP dili maayudaan ang imong family health history. Na ibisyo ug wala pa jud gakaon mga pagkaon nga taas ang antioxidants.
5: Yes.
6: Mayon ta kung gainom og DTX 500 og MyTC matag adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
5: Usa sa dakong health issue Dok Ramil ang obesity ug kini ang gituohang public health threat sa modernity.
6: Kay wala may controls kaon. Sige magkaon Sir GBB sag unsa rang ihungit. Wala pud gi exercise. Kulang pa jud og antioxidants. Mayon ta kung sa DTX 500 og MyTC kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism. Pero kung wala ka gainom DTX 500 og MyTC unya kulang pa jud kag exercise, syempre manambo ka unya maubis ka. Sa obesity pa lang naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit
5: kapag kadaghan.
6: Atong tunaan ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity o taas nga kinabuhi sa GP. Kinaunahan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki unya 83 sa babay.
5: Wow.
6: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
5: Ang mga Hapon Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay 86. Hilig pa jud nila kaayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
6: Wow, wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants. Wala pod sila gainom og DTX 500 og MyTC. Pero ang ilang gibuhat is ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
1: DTX 500.
7: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
6: Ang sobra nga pagkaon sa added sugar o refined carbohydrates gapataas sa level sa oxidative stress.
5: Husto.
6: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas, kaya raman ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidant sama sa glutathione. Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag DTX 500 og MyTC matag adlaw aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
5: Ang sa Sweden may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 82 pod sa mga babay. Ang Finland naa say 76 ang life expectancy sa mga lalaki og 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto? Prutas, utan ug usahay ra kaayo sila mukaon og karni.
6: Sa kinatibuk-an Sir GP, mauni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisikleta o daghan adto sa Japan. Mubo pod ang ilang stress level, sayo pod og matulog. Sayo matulog Sir GP. Mahilig pod silag bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
5: Wow.
6: Di pa jud, ang pinakanindot nga ilang gipractice Sir GP ang 80% rule. Undang kagkaon kung 80% full ka or busog ka na.
5: Di tayo pabusog, dili di ay.
6: Hulat kag 10 minutos dayon, sigurado ha jud nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
5: Moody ay na. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Do ako sab si Dok Ramil Oy sing maing panglawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM.
10: Sharpening the lives of the Filipino.
11: D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
2: tulo pud ka capsules sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong hotel na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.

0: infeksyon. Opo, si kontra kaso TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag Clinical Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Nako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugangas. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mamasaka butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 ng may Visio.
8: Visio.
10: Gumay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
1: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C
0: mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Babaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
9: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. For Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica for Biotics ka.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina, mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga gagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics, Clinica for Biotics.
14: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
15: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
9: Extend
16: Food Supplement for Men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
9: Extend Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakakada kinisi. Tang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: 発表でないと。 K5 News FM Championing the lives of the Filipino. Wow! Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4:37 sa kahaponon.
1: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: magandang hapon sa lahat. Como estas? Como estas? Senyora, senyora, senyoro. Senyoro, senyoro. Senyor, senyora. Como estas? Maghapon niyo ng tanan-tanan. Welcome na sa atong tulumanong El Castigador. Kauban niyo karong hapuna. Senyor Bobby Valencia. Junior D.I.O.A. Anyways, maghapon sa tanan ha, diya sa mga taga San Carlos City. Nga naminaw na sa 95.7 K5 News FM San Carlos at the same time. Sa may Calatrava area, labi na sa may Dulis. May napasok. O sa panis, sa Balia area. Nga galanog-lanog atong tingog diha karon sa 95.7. So mauna nga, dili dyo ko malimot og tamyaw sa mga taga Calatrava, taga Don Salvador, sa part sa Canlaon. Siyempre sa may Valle Hermoso. Kay di lang gid ay San Carlos ang naminaw nato mataghapon mga kaigsuunan, pati na ning mga lugar ha. Kay karon ra ko nahibaw-an mga kaigsuunan, pinaagi ni Sir Emil Jeronimo ang atoang physical therapist no kato mga stroke patients nga halos nalibot na ni Sir Emil Jeronimo ang first district mga kaigsuunan. Ihajong giingon sa kuwa, sir, grabe gid imong program mataghapon ha. Sumaw na yung ma-flatter ko ba eh? Pagkaingon ko matay sa unang panahon, ma-program raman ko nga way kugahuna-hunag, may maminaw ba na ko? So karoon, kasi ingon ako roon na itong mga listeners, labi na katong naglibot na itong amigong physical therapist, ang therapist po ni Tio Edwin Di Sukatan. Okay, malibot man ganyan niya tinuod, no? Malibot man ganyan kay sa the entire weekdays, manggod, na siya'y ginaadto sa Calatrava, mga bukid-bukid sa Calatrava, diya sa may San Carlos. Maagian ganyan ko noon ng mga panimalay diha, nga galanog-lanog atong tingog matag hapon ba? Wow, thank you so much. Ha. Medyo murag ma-flatter ko, Ma'am Roda, ang ilis na. No, kaya akong kuangkot sa una ko, akong mga handom is na, mag-program ragyo ko, bahalag na ay maminaw o wala. So, karumbay, daghagidig maminaw, di ay ha? Ay, thank you so much in tawo ninyong tanan, ha? But unfortunately, gahapong adlaw, manggod, wala ta nagbati ay kining brown out diri sa istasyon, bay. Mga alas 3 pasado, oh. Mga alas 3 magto pasado. Wagid mo balik, bay. Mga 6:30 na dagway to ning siga. Mauto nga, guy. Pukupungko ko diri. Ning siga na lang akong matas kagutom. Uli ko, ay. Ay, shout out di ay sa kuha na to amigo po niya sa may Bank of BDO San Carlos. Wala ako makuha iyang pangalan. Pagsunod na mo ato sa adlaw, aganihang buntag di ay sa BDO San Carlos. Nailhan ko ba? Wala ko nag-expect na mailhan ta ba? Dito ako ganihang buntag kong San Carlos. Ning hapit kong San Carlos ganiha. Ikan stoboso atong San Carlos kina ako gi-withdraw. Na nakailan nato ang bangko ang kwanong ang guardiya sa BDO shout out ha sa BDO San Carlos sa mga guardiya diha mga security guards, good afternoon. Thank you so much ha. Unya na gid gurde ko mudagag kagawa diha sa San Carlos siguro no. Ay nako. Anyways, ang sa Ma'am Rods, muy bien, senyor. Oh, muy bien, ha? Muy bien, senyor. Ma'am Roda Angeles Knight, senyora Roda y Angeles. El address, Hong Kong. Ay, si Richard Galliardo, may hapon, K5 Bobby watching from Carmen Zone 2C, CDO, shout out sa mga staff sa K5 News FM Philippines, o sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, o sa mga FB friends, salamat sa pagbasa, God bless, salamat ha, Richard Galliardo, all the way from Cagayan de Oro. Anastasio Diguma bay, may hapon di abay sa may San Isidro Splarinding ha. Anastasio Diguma may hapon ning walk out na bab sila tanan ha? Ang Bendalo og si Sagit ni Kiko Pangilinan. Mao ba? Mao lagi mao ko na lang tawan kahapon bay. Kay ning walk out ang 11 ka buok ka senador kay na pil dis debate. Ha? Ikaw ba, gigikuan ka, giswilduhan ka sa gobyerno, niya mo-walk out ka, kaya napildi ka sa debate, tarong ba na? Niya karon na asla ginatawag nga joint statement nga mauna mauna. It was a railroading ko, no? Ha? But anyway, mauna ron atong pagkahisgutan sa atong main portion, mga kakifa, while sa sugod sa atong programa karon, magchika lang usa ta. Total, wala pa may dagkong balita gyud diha sa may syudad sa San Carlos. At the same time, naamag gyud diri sa Eskalante ron ang patay, bay. O, ato na lang yung basahon ang report ha, kay nakuha ni nato sa K5 News FM News and Information Center. O, kining naanagi puspusan, Ma'am Roda, kaniha, agahapon ha. May batang 14 anyos kilalaki in town diha sa may syudad sa Eskalante. Ha, gipuspusan kuno bay kay wala kuno mo inom. Ha, wala kuno ning susani ning sanong sa hagad nga patagayon. Grabe oh, patay na yung usa ka 14 anyos matod pa ni Pamela Perater sa K5 News FM San Carlos News and Information Center. Ang 14 anyos daw nga minor de edad human nga giingog gibunalan og botilya sa ulo sa usa ka lalaki niadtong Martes gahapon adlaw sa gabii, ha? Sa syudad sa Eskalante, giila ang biktima nga si alias Jacob, samtang ang suspetsyado naman na si alias Larry, na parehong mga residente sa proper barangay Paitan sa nasambit nga syudad. Matod sa report, giingong gipugos sa suspetsyado ang biktima sa pag-inom o bakahubog ng ilim nun, apan human kini mo balibad, nasuko in taon ng suspetsyado o gibunalan o butilyang ulo sa minor di edad. O lagi nung okubay, ha, dali nga gidala sa ospital ang biktima apan gibawian kini, ha? Gihapon sa hinulaman nga kinabuhi. Sa karon gikustodiya na sa ang suspect sa Eskalante City PNP og gikatakdak kining pasakahan og tukmang kaso, mga kaigsuonan, grabe bay. Lami na dai rong panahuna no kay upanalitan mabalibad tagtagay bay. Ha, para sa Jesus ko. Ako bay di man jud ko mabalibad basta tagayan ko. Maliban lang kung unsa ni maliban lang kung natagiinom nga tambal or gikantas ka kapoy lawas, Ma'am Roda. Kaya pag kapoy juga nga wadyo ni gana inom. So ako ba og inanao ko patagayon ko nya mabalibad ko bunalan ko botilya sa ulo baw lang. Pero ha, condolence in town, no? Grabe nga kung anong nga balita, no? 14 anyos in town, gihagad o inom. Saan na lamang kunin atong katilingban karon? Ang mga minor di edad mo, inom naman kinhinoon o kining makahubog nga ilim. No? Tanawa ragod. Tanawa ragod. Pista sa Eskalante ron, ha? Atawa, atawa ang mga minors. Diris Toboso po hon, ha? Pag piyesta po sa Toboso, ha? Nagi tayo makita nga mga minors nga manginom na gidna, ha? Sa San Carlos, tapoy mga minors nga may mga kahilihukan sa kanya, tapoy mga minors manginom. Kalatraba, halos tibuok kalibutan, halos tibuok Pilipinas makigsuunan. May mga minor di edad na gyud nga gainom o makahubog nga ilim nun. Gasigarilyo. Ha? Gasigarilyo, bisag walay kwarta. Ang uban sa mga nabukid nga bahin nga mga kabataan, nga mga minor di edad, kung walay sigarilyo bay, maglikin bay. Di huna-hunaa. Mauni siya ang impluensya sa ginatawag ng internet era. Ha? Nanata sa internet era, grabe na ang kining impluensya sa social media, sa internet, mga kagsuwag. Grabe na, manggod, no? Bisag asa karong bahinas bukid, except sa grabe na yung bukirang nga bahin. Ha? Kay karon mga bukid-bukid, maka-access naman o Facebook, maka-access naman o unsan eh, kining social media, kay tungod na may hulog-hulog wifi. Mga vending machines, ha? And makalusot naman ron, labi na ka itong mga local service providers nga makapalusot na og linya pa doon sa kabukiran, dito butang ang piso wifi, mauna nga impluensyado na gid mga kaigsuunan ang kining ang kining mga kabataan, mga bukid na bukid nga bahin, niini nga ilim nun, siyempre, kabalugog ka. Basta internet ba'y mangguwas diha tanan-tanan ng mga impluensya, kaning mga binastos, no? Kaning imbis nga dili makahibalo ang mga kabataan, akat mga minor di edad sa mga binastos ba'y makakita na lang kitungod. Walay tarong regulasyon ng atuang internet dres Pilipinas. Kaya ugbutangan po na itong regulasyon ko mga kaigsuunan, naghampag mga moingon nga, dili pwede. Dili ta pwede magpadaladalaan ng mga regulasyon. Ha, kaya this is a democratic country. Yan ang tawa ron, naata sa demokratikong anasod, pero ang problema ba'y sobraan rapog kayo, nahurot ang disiplina. Ha? Ay, nako! Manawa ang kabataan, minor di edad, 14 anyos, ang uban 13 anyos. Napay o bakit 12 anyos, manginom na ba'y? Napamanggali, makitaan ako nga tag 11 anyos, sus, bawalang ginoo ko manigrilyo ba'y? So, nako, ikasabaan dito sa among lugar, diri sa ako ang Pinoyanan, diri sa among purok ba'y? Na ako'y gikasabaan din nga bata nga makitaan ako kusab nga manigarilyo, ipakuan ginako. Ha, ipadampot ginako sa DSWD. Kumureklamo ang ginikanan nga nung ako ang gigipadampot ang bata, akong ingnon nga hasta ikaw, basing ipadampot po niya taka. Nga nung wala ka kadisiplina sa imong bata nga panigarilyo nga gabinastos pa. Mauna nga akong giwarningan ang bata. Og muusap pa kag ako'y makita nimo, ipakuha takas DSW, reklamo! Reklamong ginikana na, bahala na! Total, wala man ako tamparusa ang bata. Wala man ako gisumbag ang bata. Ako niyon, ako nga, og dili ka mo undang anang bisyo ang bata pagkayo kang hinampaka ka. Ha? Kining ako na'y mutawag sa DSWD. Ha? Ako na'y mutawag sa DSWD. Kuyog ang imuhang ginikanan nga nung wala kabantay, o pwede na mahitabo ninyo diha. Kamu mga concerned citizens, ang nga naminaw karon kung naamoy mga bata diha nakita mga minor di edad nga panigarilyo, gainom, katawagin ninyo DSWD, or diba ang polis, ha, kadili ginasakto, ha, kana mga kabataan nga mamalit og sigarilyo sa tindahan, ha, sigarilyo, ah, mupalit og ilim nun. Kana po, bawal po na sa mga sari-sari stores. Maumagod po na ang problema sa tuwa. Kaya wala po itarong kinibang pagbantay, polisiya. Kaya nga tuwa ramang gudani, kung ginabalik-balik naman tanig sulte, importante nga makahalinta sa itong baligya, importante nga makabalita sa itong baligya. Ha? Para nga, sus, bahala, nag-skinsa pa'y mamalit, ah. Mamay, Norman, o unsa-unsa, di ba sa una pa man ang gisulti sa itong mga kaluluhan? Nga, muingon si Lolo, nga, ayaw, muingon si Lolo sa ihang anak nga, kana akong apo, day ha, dong, ayaw nagsugusukuha in town, ugpalit og sigarilyo og ilim nun, kay basig makat-on in town na. Di ba maano'y ginasulti sa mga katiguangan sa una? Ha? Nga, muingon nga, ayaw, in town, og pamalit, papalita, suguag mga... Ah, sigarilyo, kay para nga dili in taon maanad ang bata, basi unyag musunod na nimo. Mauna, bay, tanawa ron, ha? Daghan na kay kabataan, nganing sulod sa ingon anang abisyo, kay tungod walay regulasyon. Ay, naku, mauna, ning sangpot na, way siguro kaning 14 anyos nga mibalibad, og tagay, ay, napuspusan og botelya, basi gainom ni siya sa huna, wala lang takabalo. Nga at that time, nga gihagad siya inom, ning balibad siya, nasuko ning hinampaka ning silari, na buka in town ang botilya, ha? Buka sa ulo. Ha? Nakita ginako ang mga videos din ganing guwa sa social media. Dila na ito i-flash no, sa atuang live. Bay, gatinga ang bata, bay. Ha? Gipump na lang in town atong muraga. Bag, ka na bang ipindot-pindot mamrod lang hangin para musulod sa iyang ginawaan tong hangin? Hindi naman mo ginawag tarong mamrod, ha? Umoto nga namatay karong adlaw gabi na hitabo ang insidente. Murag karong buntaga, mga kadlawon dagway, or basig pagsinag sa adlaw rong adlawa, namatay ang 14 anyos. Ang suspect naman, may galing kinadakpan, ang botog unsay nakaon, nagtuoraguro siya ang botilya, dili ragahe, kaya mabuka na sa ulo, unsa man isalida ni Fernando Po Jr. Ha? Biyuna-una ako ng botilya ba'y usa na mabuka sa imong ulo, ihapan ang dugmukon ang tisyo sa imong ulo ba'y? Ha? Hangtod nga mulahos pag mahurot nagka kadugmok ang tisyo sa imong ulo, ha? Muhumok na siya, maigo ang imuhang bagol-bagol bay, liki imong bagol-bagol, murikta dito sa sulod sa may utok na pita, ha? Nana dahil kinatawag nga internal hemorrhage, bay, maunay hinungdan sa imuhang pagka, pa, o sani? Pagka, o sa tawag ani, kanibang koma, kay tungod, ang dugo sa imong ulo, ning kuwan na eh, ning hemorrhage na eh, nagkuwan na eh, kanang nag-apul-apul na ang dugo sa imong ulo, ha? Na-blockingan ang mga ugat sa imong ulo, mauna nga ma-hemorrhage, kag matro-makoma, maunay problema, ha, kanang mga tao, diha, kagasinglan tao, og sinima, Pinoy sinima nga puspusan og butili ang ulo sa ilahang kontra. Diyos Mar Joseph kanang sa salida bay. Nana sila'y butilya nga kinibang gi-manufacture na daan. Nga usa mo to pa sa kanabang mga salida pag bunal anak bay. Ha, pag bunal anak kunuhay sa video pag-taping nila. Pagbunal ana kakita ka sa ilang kinuptan sa butilya nga murag ana rag murag kanang tibok lawa sa butilya lang kuptan kay usa mo to pa sa ulo ilaha pa nang kumuton ha paghampak ana sa ulo ha dili pa mo tupa ilaha nang kumuton diha mabuka sa ilang kamot dili sa ulo bay kay naka-manufacture na siya sa ingon ana lang nga purpose pero kanang butilya nga why unod labi na kanang butilya sa Red Horse Ma'am Rhoda ang Angeles Night bawlang porting kay hiana. Maunay mo tupa sa imong ulo, bisag San Miglite lang ang botilya. Ay, Diyos ko, sakit-sakit na, bay. Ha? Ayaw, sus Diyos ko, Mar Joseph. In tao, no, manghinaot ta nga kaning kasuhan ni Nisa sa Escalante. Ha, unta ning, dili lang ni homicide, unta, no, kay, galing kay mahugra ginig, homicide gihapon. Dapat murder. Galing kay, dipindi lagi sa senaryo, kung saan na siya, bay. Kung panalitan na naglagsanay o unsa pa nako mahugra nag homicide in town ay nako mga kaigso anyways ato sang i-check ato mga live viewers me ha oras alas 5 or alas 4:55 na amahan paman gani musugo og palit ningon si Ma'am Rhoda oh nabasa nako tong post animal nga tao masuko day og di mo tagay ha oh mao ingon ni Ma'am Rhoda oh. Ay nako sige lang Ma'am Rhoda ato na rong paghisgutan sa tong pagbalik pod ang nahitabo sa Senado. Kay nag-walk out lagi ang 11 kabuk senador. Kay wala na pildis debate bay. Ha si Marco Leta ang ilang kontra bay pero nang exit sila tanan. Dili ka arapals debate ni Marco Leta. Nagpasabot ra nga mga wagit ba? Ha crying babies ragit in town. But anyways, balik ko karon dugay paminawon sa tanang mga importanteng pahibalo gikan sa Klinika di Alternativo Medicina. Standby.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Bay, kumso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
6: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
7: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
6: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
7: Maujud na yung superstar da Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
6: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
7: Grabe sa.
6: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 na baingon ana.
7: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganuman nga patutuyon nimo imong anak, aron mahimsog og mulig-on. Ang iyang immune system, kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plin D3?
6: Wala! Wala.
7: May monolaurin ba ang imong plin D3?
6: Wala.
7: D3 bio ra ang naa. Pasabot Sir GP, nga kung gainom ka og D3 bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
5: D3 bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
3: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio.
6: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, ug naapay capric acid.
7: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Visio Sir GP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
6: Wala.
7: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin running vitamin D3, D3 bio ka na lang.
6: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
7: Ang ketones Sir GP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
6: Gutom na.
7: Kinahangla na adyugay D3 bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 bio, mao'y kaunon sa imong utok.
6: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
7: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bio. Mag-D3 bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
6: Very
7: question.
6: Efficient.
7: Ang imong D3, nabay ketones?
6: Wala.
7: D3 bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon na jud na ang kinabuhi.
6: Wa na tay oras do ko. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
3: D3 bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
3: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
3: D3 bio. D3 bio. Health news. D3 bio.
9: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 bio.
3: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
3: D3 bio. D3 bio.
4: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 bio, normal na dyan ron akong regla.
3: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
3: D3 bio.
10: DTX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kag kaugatan DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500. Likawi ang traitor kag makamanatay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. DTX 500. DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sa imo blood sugar, nagatino sa imo dugo, kag nagapampakot sa imo mga ugat. Sa DTX 500, marikawan ang pagkabulag, pagkaudod sa imo tiin, pagkagubas sa kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. DTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay.

0: GTX 500.
1: Ang nagatidlo sa imo mahigong nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
0: GTX 500 Masalika. GTX 500.
1: GTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang ngapon panulukan.
1: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang GTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa GTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina Permilanga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. GTX Coffee Mix panamig isang pamatyag nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid GTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Gintistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang GTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
1: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. GTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. GTX Coffee Mix na kamo. GTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso. TB pneumonia. O kapan pang makabalatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
12: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi na ang Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
14: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
12: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C of Santon Plus Herbal Capsule.
13: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system. System ko nito, malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
12: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o kapan pang makabalatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
13: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial.

0: property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DDX Beauty Cell.
2: Sa mga butika.
1: DDX Beauty Cell.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DDX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DDX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DDX Beauty Soap.
2: Pamaka sa mga butika.
4: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatia tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan. Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Spore Biotics, gabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified na probiotics. Klinika Spore Biotics.
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipito!
8: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pa-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatid na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo git.
9: Extend Food Supplement for Men. Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
9: Pigaw ang performance kay darling. Mag-Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawa. Para sa mas astig na performance. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
16: Oh, he knocks today!
17: Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kaglavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
17: Ga! Ishoot na ga!
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman ay, amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May pumso!
22: Oras, alas 5.15 na sa kahaponon. Balik kita mga ka-K5 mga hapon diya sa may Fabros Liempo ang Lechon Manok. Oy, ugmang adlawa ha, ay magkalimot mga taga-Toboso ha, paminaw! Mga taga-Toboso, ugmang adlawa mo, abri na ang Mama Weng's Only Rice! Tupad mismo sa Fabros Liempo ang Lechon Manok diri sa may Purok Malinawon. Tupad sa Petro Gas Station, makita ninyo diha ang Fabros. Ang tupad po sa Fabros by mauna na ang Mama Weng's Only Rice. Officially, ugmang adlawa mo, bukas na ang Mama Weng's Only Rice. Atangan og inyuhang isavor ha ang 99 pesos nga Only Rice by 99 pesos, pwede ka magliempo ang imong ipares, pwede ka kining manok. Ha? Oy, nakubay, 99 pesos, busog na kay kaana, kay Only Buy. Ay kalimot, ugmang adlaw ha, again and again. Mama Weng's Only Rice, bukas na sa Toboso, ugma. Ato, diyo ko na ugma, bay mo, mutilaw ko sa ilahang Only Rice. Gusto na ko manok, no? Katong manok na pang Mang Inasal style. Nya mga ayok ko na, mga, Sir Bambi Vito, ha? Iandam ang kining chicken oil. Ang paboritos tanan. Oo, ang paboritos tanan, chicken oil. Lami maguna siya ibuugod sa kining, usunin, kanon. Ah, dayon ka ang kakining Ma'am Roda, di ba? Lami gid ang chicken oil. Oo, og mahutdan si Busing Bambi Vito siyang Only Rice, naraman tupad diha ang pusuan ah. Ang puso ni Nanay Tessie Impanto. Oy, kaso medyo maalang-alangan kay daghang kay customer. Ha, maalang-alangan si Bambi Vito. Kulbot na nagdu o sa ka bugway diha nga puso ni Nanay Tessie Impanto kay Rogelio kumbati na. Ugma ha, kita kids, ugmang adlaw alas 9 buntag. Ha, murag na ay blessing diha sa may Mama Weng's Only Rice. And after the blessing, wala, kumbati na. Pakuna-una, diyo ko ugmang adlaw. Kaya kay basig mahuman, guro ra ko sa blessing, guro, no? Basig dugay ko kamata ba? Importante ha, abri ang Only Rice ha. Kaon tagtudo, ano dyan, pagkagabi, murag may event, Sir Bambi, no? Kumurag may event ah. Na, inanak gina ah. Sige, Ma'am Rog. Ha, ah, mga binggit. Niingon ko ng mga binggit. Arita o, kay kagahapong adlawa manggo, ning walk out ang mga senador sa ilahang sesyon, no? Ang katong minority, may utag minority, katong grupo sa nila ni grupo ni Bongbong Marcos sa Senado, ah, kaning sila ni Zubiri, Tito Soto, Ping Lacson, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, the rest, no? 11 sila kabuok na minority, ning walk out sila kahapon sa sesyon, tungod sa kining motion, no? Ni Senator Marcoleta, nga ilahang iamendahan ang internal rules, nga pwedeng makaatambong ang mga senador sa ginatawag nga online attendance pinagi sa Zoom baka ha. Ah, wala na may Skype ron. So Zoom, kalabanan ginagamit karon sa Pilipinas, Zoom. Online nga pamaagi para makatambong sa sesyon. Ha? Mayingon tag makatambong sa sesyon through online, tanan, pwedeng makabuto, pwedeng bisag asa kang dapita sa kalibutan gibutang, ha? Ang senador, ha, pwedeng makabutar, pwedeng makatambong sa sesyon. Now, ang minority, daghan kay silag mga pangutana ngano jud kunong gidali-dali og trabaho ang pag-amendar sa internal rules. Kalabot pa ni siya kay tungod si Bato de la Rosa nagatago-tago karon tungod aning ICC warrant. Dili ba kaha nga si Senator Win, si Senator Joel Villanueva og si Senator Jinggoy Estrada naanay mga nakaandam nga kaso sa ombudsman? Well, for sure mga ka-K5, ha? Straight to the point, dako gyud ang tsansa nga maoy rason sa majority nga ilahang aprubahan ang maong internal rules nga at least kung mapriso man si Bato de la Rosa, si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, magpabilin ang mga majority, ha? Magpabilin nga makatambong o solido ang majority nga 13 kabuok. Ah, wala na ni daghang kuskus balungos pa din lang tayo ingon nga kining mauni mauna, ana-ana. Maogi na ang punto dari sa political strategy mga kaigsuunan. So ngano di ay, ha? Mangutan na ta sa minority, labi na katong mga nakasabot na sa issue, ha? Nga kinibang nganong dali-dalion, ha? Bay, nahitabo na na sa panahon ni Laila de Lima nga na priso. Gidoso ni Kiko Pangilinan. Ha? Sila ni Ralph Recto. Ha? Kisa pa ni si, Franklin Drelon. Nga ilang gisuportahan ang resolusyon nga samtang naa sa prisuhan si Laila de Lima pwedeng makatambong sa sesyon, ha? Just like a physical nga pagtambong sa Senado ang mahimong papel sa maong resolusyon. Ha? Mauna ang nakasaad sa resolusyon. Way back nga na priso pa si Laila de Lima. Now, at the time na po sa panahon ni Trillanes, mga kaigsuunan, nga gipriso siya, ha, si Senator Trillanes pa itong panahon na, mismo Sping Lacson by ning suporta sa resolusyon sa Senado nga makatambong lang si Senator Antonio Trillanes while na priso tungod sa mutiny, ha, mga kaigsuunan, gisuportahan ni Ping Lacson. Tanawa ron, mga kaigsuunan, nga sa dihang gimosyon na ni Marcoleta ang the same scenario nga unta pananglitan o mapriso manggiyod si Bato, Joel o si Jinggoy Estrada, makatambong lang gihapon pinaagi sa teleconferencing or online nga pagtambong sa sesyon. Karon kay dili Manila kauban, ha? Karon kay dili man kauban ni Ping Lacson si Bato, dili man kauban ni Risa Hontiveros si Bato o si Joel Villanueva o si Jinggoy Estrada, magpa drama-drama ang mga hipokritag hipokrito.
0: El Castigador.
22: Bigaw. Okay ra nila kung si Trillanes patambungon nga na priso. Okay ra nila si Laila de Lima approve dayon ang resolusyon. Karon nga si Bato na Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, di na sila mosugot, mga hinampaka sila.
0: El Castigador.
22: Lang tawa kung unsa sila ka mga tambaloslos, ha? Kay tungod nga dili kauban, aw, di na sila musugot. Nya usahon ta man. Ang ilang numero, 11 raman sila, to ay 13 kabuok, nga mayuriya, wa sila'y mahimo. Ha? Total, tanawaragod. Ning pabor na manggali sa ilaha gani ang Supreme Court. Kalabot sa gipangayo nga temporary restraining order ni Bato. Ha? Pila kabuok ang nimbutar sa TRO nga dili ihatag, oh, majority sa Supreme Court justices, ha? 5 ra kabuok ang ning sugot nga mga justices. The same with, ha? Sa power, gahom na sa Supreme Court, sa judicial branch, eh. Girespetar na to kay tungod, iya na gahom sa judiciary. Dari naman sa legislative, sis na ay majority nga 13 kabuo ka gusto nga makatambong ang mga priso nga senador sa online voting, online session, respetuhon po nato, bay? Nga maunay desisyon sa mayoriya? Dili kay... Ha? Total gani og bot sabton, insulti biya si Erwin Tulfo nga, sometimes we have to bend the law para kuno, ha? Malipay ang mga tawo. So karon kay tungod kontra nila si Bato? Ha? Tungod kay dili nila kauban si Senator Bato, si Jinggoy o si Joel Villanueva? Padili-dili na sila mo bend sa law? Diba? Nya, drama-dramahan pa ta? Paingon-ingon pa, it's a railroading kuno bay? Bakit kuno minamadali? Siyempre, it's a strategy. The same with your strategy nga pa walk out mo para mawa ang quorum. That is your strategy to prevent the amendment of the internal rules. Pero unsaon ta man? Ha? Unsaon ta man kay kining tulo ka buok kaning nga kasuhan, ha? Kay total na naman kuno toy giandam nga kaso sa ombudsman ni Jinggoy o ni Joel. Nagapasabot ra ni mga kaigsoon kaning 11 ka buok basig na ani mga gitago-tagoan nga alas ang administrasyon ni Bongbong Marcos na hadlok pud silang kasuhan, maunang napugos sila, nakahikot ang ilang liog. Kay ugbot sabton sa panahon ni Mig Zubiri mga ka-K5 nga nahimo siya Senate President by ang 2023 ha, nga General Appropriations Act ang budget sa Pilipinas during the time of Mig Zubiri mga kagsuunan, ha, gikonsiderar po nga most corrupt budget in the Philippine history. Naadito ang insertion, ha, mauna og inkaso mo ingon Zubiri nga mukuyog siya sa majority, why siguro ikaupat siyang kasuhanan? Ha? Si Risa Hontiveros sa PhilHealth Funds nga nagpa-insert siya sa PhilHealth ba ito, Ma'am Roda? Kasuhan po ni siya! Ha? Baw lang! Natawar agad ng mga resolusyon diha, oh. Tanaw na? Resolution! Senate Resolution! Ha? Number 51, allowing Senator Laila De Lima to participate in plenary sessions through teleconferencing, video conferencing, or other forms of remote or electronic communications. Ha? Napag-iusa sa panahon ni Ping Lacson, January 4, 2010. Ha? Naingon na rin si Kuano, si Ping Lacson. Senator Ping Lacson called on his fellow senators to heed the International Parliamentary Union resolution to allow Antonio Trillanes IV to attend regular sessions, ha? Through, ha? Video conferencing, through remote or electronic means, ha? Ha? Ha? Sila mismo sa minority, duha sila. Sa sila gid halos Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros. Ni okay man lagi sila nga patambongon si Trillanes ug Laila De Lima nga nakatanggong sa prisuhan. Nagkitkit rihas. Nya karon nga silang bato na ang prisuhonon. Di na sila musugot. Morning sakto giingon ni Erwin Tulfo nga giilad ra gid taani nila. Di ba? Muingon sila nga mauni-mauna magpakalimpyo, magpa-walk out. Karon, ako na po yung muingon. Gibayran mo, ha? Sa mga tao pinagi sa mga taxes. Ha? Karon mag-walk out mo? Kay dili mo kadaog sa debate ni Marcoleta, unsay mo kabuok si Marcoleta raosa? Uy! Nagpakita lang mo sa inyong kapagkaugobs!
1: El Castigador! El Castigador!
22: Oh, that is why nga naatay ginatawag nga debate. Dapat dili mo walk out by? Ha? Nahutdag rason? Nahutdan o ika butt in? Nag-walk out sila bay? Aw hinoon, matod pabitaw, he who fights and runs away lives to fight another day.
1: El Castigador! El Castigador!
22: Dagan sa tarun, sunod adlaw lang ta makikpatay. Okay ras na pag sila, Ma'am Rhonda, di ba? O pag dihado, di sila mo okay, dili pwede, gano'n man. Bay, kabalo, mamuunsay giapa sa 11 kabuok ng minority? Ang impeachment. Ha? Ang impeachment, gusto ginila matangtang si Inday Sara, bay. So that is why, mangutana sila ang minority. Unsay rason? Is this because related ni siya sa presuhonon ng tulo kabuok senador? Kay ganong gidali-dali na to. Now, mangutana po me. Ganong dili mo masugot? Minority, is it because of the impeachment nga dihado mo sa boto? Now, back to you! Diyos Mariosep! Bewa na una, ah! Magpaka goryo-goryo, pataanin nga mo ingon ta nga, watay kalibutan, pa question-question and answer portion ta! Nga bisag dili pa ni mo, tubagon ang pangutana, kabalo na ta sa tubag! Kani tanan ang nagkahitabo sa Senado, this is because of politics. Maunay bottom line. Politika ni Bay, kung siyempre, majority sila eh. Ha? Minority, di sila gusto nga kining makabutog ang mga senador nga prisuhonon. Kaya para mudaog sila sa ilang sa ilahang advokasya or sa ilang mga plano. Ah, siyempre, ang majority di po na musugot nga dili kabuto ang ilang mga kauban sa majority kay gusto po sila mudaog sa ilahang mga plano sa Senado. Ayaw lang ninyong huna-hunaa nga ang minority ra ang may mga plano sa pamulitika, pati na ang majority may mga plano na sa politika. Mangutana ra mo sa majority kay tungod nga nung dali-dalion yun ang pag-amyendar sa rules, internal rules. Mangutana apod, ha? Ang minority, ang majority, unsay plano? Siyempre, di po na sila musugot by nga kining di po na sila musugot nga ilahan ng tugutan nga mapildi sila sa ilang mga interest sa sulod sa Senado. Pareho ra nang gabanggaanay sa ilang mga interest sa pamulitika. Ha? Ayaw na magpaguryo-guryo diha nga. Nga, gidali-dali yun sa majority. Ha? Gidali-dali yun para makabotor. Yes, of course, dali-dali on! Ha? Yes, of course, dali-dali on! Ha? Kaya kung dili na dali-dali on, pildi ang grupo niya sa mga Duterte. Daog ang grupo nila ni Bongbong Marcos o nila ni Lenny Robredo. Maura na, bay! Simple as that. 1, 2, 3 = 4. Ito, ato pang pataas-taasan ang explanation. This is all politics.
1: El Castigador.
22: Ha? Gakahitabo magani sa lokal ng mga council? Ha? Gakahitabo magani sa mga sangguni ang bayan? Sangguni ang panglungsod? Sangguni ang panlalawigan nga mag-away niya? Bisag sa barangay kapit sa barangay level? Kainomdo mo atong nahitabo sa asa tong lugaraha nga nagsesyon ang mga kagawad, ang nagsesyon ang kagawad ug barangay kapitan, hapit pokpoka sa martilyo, sa maso, ang kagawad kinasuko sa kapitan. Maola ning nagkakahitabo karon sa Senado, the same as nahitabo sa mga local nga mga council, ha? Papataasay ra nag-ihi. Panaghanay ra buto. Strategy ra na. Siyempre, kabalo na ta sa atong nagakahitabo karon, ha? Nga, grabe na gin ang politika. Iya-iya ginag-survive-by. Ramag yung ato ang ingnon nga. A majority, mauna, mauna. Ang minority, mauna, mauna. Pangutan alagi sila og unsa ilang mga motibo. Anya ang pangutana ninyo, dili lang ato lang speakers. Para sa media ba, mangutana ta both sides. Ha? Mangutana ta both sides. Mauna ba? Ha? Usa ka mo komentaryo, usa ta mo pagwa sa tong opinion. Pangutana sa ilang mga isik habig. Dili kay... Ang minority ra ang inyong bubuan sa istorya, ang majority ra yung bubuan sa istorya, puro na sila diha kapataas ang ihi. Survival na as politika ilaha. Ha? Siyempre, majority, pabor kayroon sa kang Alan Peter Cayetano, himuon, gidilatan nga ron, og mahitabo, oh? Og mahitabo mga kaigsuunan nga adlaw-adlaw mo walk out. Ha? Og mahitabo nga adlaw-adlaw nila mag walk out ang mga minority. Hindi, wala impeachment?
2: El Castigato! El Castigato!
22: Ha? Og pananglitan, mag-adlaw-adlaw sila walk out. Dili sila mo tambong. Ha? Mapariho ra po na sa inyong panawagan, diins bato! Mayingon mo, diins bato! Ano mo, tana mamuga to? Nintago, kidakpon sa ICC? Nya, ang inyohang mga senador, magsige walk out. May pa si Bato kay makatubag pa sa mga pangutana, makalahutay pa sa deliberasyon o sa debate sa sesyon sa Senado, pero ang inyohang mga senador nga 11 kabuok? Ha? Pildira sa usa kabuok nga si Marcolita? Nya, mauna mo ingon mo nga kalas kayo yung kwartang gibayad sa mga senador, ingnan ninyo ang inyong 11 kabuok senador. Kaya kabalo makigdebate, nahurot ang ilang inugtubag, ha? Namuli og sayo ning cutting classes?
2: El Castigato!
22: Sus, Mariosep, si Bato nga, bisag maglisod in taon tong istorya, ha? Kanabang di siya ka lahutay og yaw-yaw ba? Kay mauni-mauna. Pero maayo kay mga puntos Bato, paminawon, labi nag wala lay ICC warrant is Bato, asa man yung absent? Ha? Asa man imo absent si Bato? Namagalik dihay present permanente. Di ba, Ma'am Roda? Naatood na dihay present permanente pero absent ang huna-huna. Gapon ra ko nakita ni Lito Lapid ganing tingog sa Senado. Ha? Physically present, mentally absent. Si Bato, physically absent pero mentally, ha? Og sa kinasing-kasing pagyod, present by Diyos ko, mas gisayangan pa ko ni Bato nga mawala sa Senado kay total ka ng pagka-absinos niya ron, dili man na kining tungod nga gigusto niya na nago man na siya sa kanang warrant of arrest nga wala giila sa atong soberanya. Ha? Nanago raman na siya sa warrant of arrest nga wala ilha sa atong judiciary. Ha? Naobligar na kanabang na obligar nga maka-absent, na pugos nga maka-absent sa Senado kay tungod anang walay klaro nga kaso. Pero katong mga senador nga mo walk out kay na-pill this debate, oy Diyos ko, proud mo ana ang senador ning walk out kay na-pill this debate. Sus ka ano guna sa atong kwartang gihatag ana oy. Parting ano guna sa itong kisweldo ang mga tawhana, oy? Di ka ba lang motubag? Ha? Gitagaan man untag parliamentary kining, usang tawag ano nila? Da? Ha? Usang parliamentary authority? Hinampak, unsan na diha? Na sila'y katungod, na pag sila'y index card? Ha? Naglalis biya, nakita ito ninyong lalis nila Ma'am Roda ni Bato de la Rosa o ni Marcolita, ning duol gyud si Senadora Hontiveros, kiniingon siya nga, kining Usa man ako'y panugdungog ni mo nga wala ko'y background sa balaod. Usa na ko ka mahigit isang dekada na kuno siya nagtrabaho sa Senado. Ha? Maunang maingon siya kabalo naging siya siyang gihimo sa Senado. Galing lang kay ang mga ideya gikan rapod sa mga legal adviser. Marcolita, kay magyaw-yaw si Marcolita. Makita niyo si Marcolita, Ma'am Roda? Magyaw-yaw sa sesyon nga walay index card. Ha? Magyaw-yaw siya sa iyang ba-bara nga walay kordigo? Ha? Grabe mo banat? Mauna'y sakto mga senador. Peter Cayetano, magyaw-yaw sa Senado. Mudungo ra, kailan taon to naka-outline niya nga inugyaw-yaw. Pero si Risa Hontiveros, magyaw-yaw sa index card, chat GPT. Uy, kaguol! Unya, og di na kasarang, mung-walk out! Sakto mo na!
3: El Castigador!
22: Pakauaw! Uy, Diyos ko! Nga, mangita mong bato! Ha? Mungon-ingon mo nga dili pwede nga islan ang amindahan ang internal rules para ni bato, para ni Joel Villanueva, para ni Jinggoy Estrada. Nga inyuhan naman galing ng gisugyot sa panahon ni Laila Dilima nga na priso, Trillianes nga na priso, kamo mga dagwaya tong mga ningsugyot, ana? Karon kay dili ninyo kaliado, dili mo gusto, mga ipokritak, ipokrito, hinampa! Storyahe! Hala, sige! Nalimot man naman gani kong si Senador di ay Lito Lapid. Senador di ay si Lito Lapid. Erbek, quorum naman sila before sila nag-walk out. Padayon na Japon ang amendments maski wala sila kay malaot sila sa kumalaot siguro sila sa quorum. Naningon si Erbek Rosarito. Mauna diha bay. May tag wala sila ning move sa unang panahon nga si Trillianes wal na priso, pwede ka intra sa si session through video conferencing online. Kaling kay dili na sila musugoton kay dihado sila bay. Klaro biya kay crystal clear. Maliwanag pa sa sinag ng araw. Kung unsay gakahitabo, ayaw na lang tag istorya kay pabulak-bulak. Gakahitabo ron politika, maunay punto. Maunay bottom line politika. Ay nakong istoryahe pagdaghan. Oh, period. Sige, alas 5:41 na sa kapo noon. Dahil kinato sa D3 Bio, DTX 500 Mighty C. Ingon mine, DTX Coffee Mix. Mapalit kining tanan sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Dalan Vigo Stilo, Barangay 3, San Carlos City. Sige, oras, alas 5:42. Break sa Ocadiot, mga K5. Balik ko dugay-dugay. Standby!
20: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
16: D3 Bio!
23: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio! D3 Bio!
25: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio!
26: DTX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan, DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag inom sa DTX 500. Hindi ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL. Ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500. Likawi ang traidor. Kagmakamanatay nga stroke. Kag heart attack. Mag DTX 500 kadaaga. DTX 500. Protektado ka na si siguradong good health ka pa.
3: DTX 500. Mahig ko bala ang imo dugo?
26: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
26: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
26: Ang nagatidlo sa imo mahig ko nga dugo.
3: Nga sa masami,
26: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
26: DTX 500.
3: Masalikan.
26: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap awang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiin. Pati akon arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
8: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan ko og trabaho, wala ko isakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
24: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawonga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap.
24: Mabaka sa mga butika.
27: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
28: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
29: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
30: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
31: Relax gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
32: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
33: Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-tlabawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
34: Extend Supplement for Men.
35: Muling binuhay mo.
36: Extend. Isang kapsula ka lang.
33: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
33: Extend Food Supplement for Men.
37: Gabasa na naman bala ang imo.
38: Ay, gabasa na naman?
37: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
39: Always nagabasa?
37: Kag nagabaho ang kilikili?
39: Mag-Clinica Dayo Fresh.
37: Para sa maputi at mabangong kilikili.
39: Clinica Dayo Fresh.
38: Nagabasa na naman bala ka.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
39: Clinica Dayo Fresh.
37: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May pumso!
22: Oras alas 5.47 na sa kahapon, balik kita mga K5. Oy, Signals Network and Data Solutions. At ang pinaka-paspas reliable ng Wi-Fi diri sa lungsod sa Toboso. Ka-enjoy na ron sila ni Nung Nonoy Ilardes o si batchmate na ko, Mark, ha? Diyan sa may sityo maaswa. May hapon po na nila ni Nanay Nene Mahinay Edsel nga nag-enjoy po sa kabaskog o ka-stable nga internet connection silang balay tungod sa Signals Network and Data Solutions. Naingon diri si ko ano si Diwata Overload. Murag dadami account ni siya. Oh. Ano ingon siya diri si Erwin Tulfo na suko siya kay wala kuno gisunod ang rules sa Senate. Base nakalimot siya nga niingon siya nga pwede ra i-bend ang law na unay sa tare si Eric Sylvester. Bitaw! Di ba? Parte ginang trending gina last time katong sometimes you have to bend the law para kuno nga ma-please ang mga tao. Karon kay dili man giniingon nga i-bend the law, i-bend ang internal rules kay ubot sabton every congress. Like a 19th congress last year, it's a 19th congress. Kato mga internal rules dito, di na to, pwede pa to siya i-apply sa new congress. Karon na congress, 20th congress. Pero depende sa mga bagong opisyal sa new congress kung ipadayon ba nila ang rules sa 19th congress o kung ka i-amyendar nila. Porting klaruha, crystal clear, kaya nga pwedeng amyendahan. Pero katungo, dili lagi pabor sa minority, maunang mga buang sila naghinilakay. Ah! Kaluod! Anyways, arita sa report ni K5 Jezebel Barbecho kay Muragindot kayron sa may Panuulan Elementary School. Kay grabe bay ang ilahang mga classroom sa Panuulan na ay kining air cooler, ha? From grade 1 to 6 dagway ni na ay air cooler gagi order by wa grabe no. Di na gid pa alimot ano mga kabataan ani kay ting klase na ra ba pohon sunod da bulan. E check nato na sa linya ka K5 Jezebel may hapon Bell. Bell?
0: Yes, okay. K5 ba?
22: Oh. Yes, Bell, go ahead.
0: Yes, K5 Bob. Ang Panuulan Elementary School ng mga teaching and non-teaching staff ka K5 Bob, doon na sila'y tagsagyod ka mga gitawag og air cooler ka K5 Bob.
22: Wow.
0: Nga gikan sa Panudlanan, no? Sa gitawag og MOOE ka K5 Bob.
22: Mm-hmm.
0: Kini ang gitugaan ni ma'am. Kinigitugaan ni Ma'am Elinita Pama, ang school head sa Panuulan Elementary School, K5 Bob. Ang maong air cooler, pagpangandam na siya sa umaabot niya ting klase, opening sa klase, K5 Bob, o niya, posible usab nga pagpangandam sa masinati nga kainit sa panahon, K5 Bob.
22: Mm-hmm. Bitaw, no, kay kabalo naman tayo, grabe
0: ang maong air cooler, yes, K5 Bob?
22: Yes, padayon, Bell, padayon.
0: Among air cooler ka K5 Bob, gikan sa kinder to grade 6 ka K5 Bob. O niya, napoy special teacher o sa AO mani, tawag ani. So, kung ipo na to, walo ka air cooler ka K5 Bob.
22: Grabe
0: ang ilahang
22: no?
0: Karon
22: ra na naabot Bill Adlawa?
0: Actually, karong adlawa, ipakuha na tanan sa mga teaching and non-teaching ka K5 Bob.
22: Sana all, no? Kisay, kuan niya? Kisay si Principal Bell?
0: Si Ma'am Elinita Pama.
22: Sa, di ba ang Panuulan is part of Valley Hermoso?
0: Dili, sa Guadalupe na siya ka K5
22: Guadalupe, Bob. Yes, Guadalupe, di ay, no? Oy, congratulations po, kalindot nga kining ko, ano? Kalindot nga initiative sa principal niya. Siyempre, para na ako, Bill, sakto niya move, Bill. Kay, maulaw ta, oy, kay magsigitag ingon nga world-class ang ato ang education system sa Pilipinas. Ha? Ang ambot lang. Pero ako, ambot pasabot, Bill, ba? Ang mga kwarto nato sa Pilipinas. Ha? Nasa Laing Nasod, di aircon na ba yan, Jezebel? Na, di aircon na ba ang ubang nasod nga mga classrooms? Ang ubang nasod pod nga kanang ang ilang klima dito bugnaw man, adili ra mag aircon, di ba? Oh, mao na nay uban nga mga nasod nga grabe yung kain tropical nations, mga tropical nations. Ang Pilipinas is a tropical country meaning naadiri gyud ang sentro sa ting init, ting ulan, ha? Mao na nga kita need gyud tag aircon, di ba? Oh, dili sa Pilipinas dapat makupa, buta mo adapt pud ta sa mga klima sama nining ting init og ting ulan nga og pananglitan oh pasting init ron congratulations that is kwan Jezebel atoan ng palakpakan no ang Panuulan Elementary School nga hopefully ang uban nga mga eskwelahan, uban nga mga tunghaan, Jezebel, mosunod bisag air cooler na lang ah. Ayaw na niyo.
0: Oh, okay.
22: Ayaw na niyo.
0: Na lang gon. Pero magisgot man jud ta og kaning pagpanindot lang sa classroom kay five bab. Naagi eskwelahan pa nga ang mga bangko lamisa sa mga estudyante. Guba-guba pa. Mao ni nga karon niya brigada eskwela. Mao ni siya isugod karon June 1 to 5. Mao ni ang pagsugod na pod sa kanang pagtinabangay sa komunidad og sa kani mga magtutudlo kay five bab para mapanindot ang eskwelahan karong abling klase.
22: Nan, correct no. Karon sa kaning brigada, Jezebel?
0: June 1 to 5.
22: June 1 to 5. Happy na sunod simana na, Jezebel?
0: Oo.
22: Maghinimusay na po ta ni Jezebel. Kining mga kining mga sagbot sa itong eskwelahan. Di ba?
0: Beta, okay. Palagod ka bulan niya walay klase. So, ang namang gay maintenance, pero di yun na makuhan good. Mahurot. O kwan sa maintenance kay Five Bab.
22: Ang problema na Jezebel good kung may air cooler ta dapat ang atoang tawag niini ang atoang classrooms dapat pod closed kaayo siya kay lisod man nga mag air cooler niya open ra po kay eskwelahan ang classroom magwa ra po dai ang bugnaw. So dapat lagi nang i-improvise pod ang ilang mga kwarto para nga dili pod ingon anak kakalas pod sa kuryente nga init ramang gihapon, kalas-kalas, nag-kurinti. Diba? So, dapat kisamihan. Dapat ang mga bintana, masarado og tarong. O, hinana ba? Para nga di po taon makalas-kalas, Jezebel, di ba? Okay, pites na kayo. Wala tayo oras. Okay na to ah.
0: Sige, kaya ba? Mura ito mahatag report ala sa programa El Castigador. Ka K5, Jezebel, Barbicho, para sa kampiyon niya balita, Servisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros. K5 News sa PAM.
22: Aming hapon dahil ni Belle Rashtar Bermudez. Thank you so much sa pagpalakpak niya. I'm Ma'am Virgie Salgado. Good afternoon. All the way from Takuling, Bacolod. Aming hapon, Sir Bob. Greet lang ko sa kong tiyo nga si Derry. Or tiyo Derry sa Kudkud. Ingon man si Tatay Aming Haro, Nanay Berta Haro. Ingon man kasipong family, Villanueva, gikan na lang ni Reggie Mendoza. Haro sa Barangay Kudkud, may hapon. Dili man di ay para sa mga students, sa teachers man di ay. Yan si Maruda. Maunang resulta sa partial nga reports ni Pinky Lacson, ang iya kolega nga ang ni Pirma Pitora Kabuok, mao ang gipakasuhan karon sa NBI, ingon anak ka traidor si Pinky, ang mastermind sa flood control. Ha, nakatawa ra? Ha? Klaro man jud nga naay gitabunan si Lacson. Correct. Tinuod gina mga kaigsuunan. Klaro kayo nya ang uban diha alimot na sila sa flood control. Ayaw mo mga kaigsuunan nga naminaw karon naglantaw sa atong ayaw mo kalimot sa flood control og giunsa ta pagho-ho. Ang ilaharong gipalupad og todo nga isyu kaning kang Bato de la Rosa. Ang Senate minority, ang pagpadakop ni De La Rosa, bay ayaw kalimot sa flood control kay gihuho ka og todo. Gikawatan ka og todo. Sige, alas 5:57, wala tayong ikong oras. Bye-bye, may hapon! K5 News FM.
1: The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
3: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag pud kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
4: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
3: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
4: Correct.
3: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically?
4: Yes, both internal internally and topically, pero ang pinakumon dyan nga hinungdan sa pagkaupaw, Sir JP, ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado dyan, maupaw yun ka. Sige ra kag inom og ditribayo para dili mapiktuhan, dili ka maupaw.
3: Correct.
4: Kay man ang vitamin D nga naa sa ditribayo ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa ditribayo, kaya kayo niyang i-correct, Sir JP, ang mga hormonal imbalance.
3: Unsa pa jud? Ang ditribayo gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawas sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
4: Wow.
3: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So ditribayo, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag ditribayo, mao na epekto sa imong lawas.
4: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
3: Yes.
4: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa ditribayo niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
3: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
5: Ditribayo!
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang ditribayo. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
5: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
5: Ditribayo!
8: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang ditribayo. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
5: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
5: Ditribayo!
4: Napoy mga hinungdan, Sir JP, nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang ditribayo makatabang sa may mga problema sa thyroid.
3: So, gibalansi kini ang atoang metabolism. Ang papel sa atong thyroid gland sa metabolism,
4: correct.
3: Usahay na labi ana kataas. Ug usahay na labi ang pod kamubo.
4: Ang ordinary nga plain D3, napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang ditribayo, Sir JP, kabalo ka, di maihap.
3: Ah, kadagan.
4: Million ni Sir JP.
3: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa ditribayo, dako jud kaayo ang kalahian.
4: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil, Sir JP, lahi ra jud.
3: Lahi ra.
4: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
3: Yes.
4: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy, Sir JP,
3: yes,
4: normal nga mga tangtang ng imo mga buhok. So ako jud i-suggest nga kung kasulay ka nini, ditribayo jud, makatabang jud. Dili ra mauna. Kung sa ato pang giingon nga ang ditribayo na siya'y gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
3: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 over plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako ra sab si Doc Ramil. Oy, maayong pangluwas, ipadayon.
3: Dili abusuhon.
5: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaliguni ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3

Mighty C, ang alkaline vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikmon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C!

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag GTX 500 ka! Ang GTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapamupo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C!
2: Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
2: Pabakas sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
12: Clinicas for Biotics. Extend Food Superman.
13: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM. Your official news and music station.

Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan. I remember the days when you're here with me. Mga karanasan at problemang puso. Ay, nato! Pamilya.

iyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng iyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

below my chest. Ikaw si Michelle, nita lang nanduga lang. Good evening, San Carlos! Kamusta, kamusta? Welcome sa programang Love Notes, and I am your lady, Ann. Hangtod ta, alas 8:30 sa kagabion, and welcome again. Hello ninyo guys, mayong gabi San Carlos Senios, maayong gabi sa tanan, labi na diya sa Maya Toboso, nga hapit na ang fiesta. Manglupad na punta dyan sa Toboso. And good evening, Escalante. Maayong gabi po, Don Salvador Benedicto. Maayong gabi, ma Negros Oriental. Yes. And maayong gabi po sa mga naka-tune in ron, sa mga natagaan o radio sa K5. Sa mga nagpalanog ron sa itong programang Love Notes, maayong gabi kaninyong tanan din ha. And kabalo ba mo mga kalalabs? Na nindot kayo nga ang kuan ron at ito ang adlaw. Kamo diha, nindot inyong adlaw. Ako nindot naman akong adlaw, oy. Super ka nindot akong adlaw ron kay busog. Nakakaon og snacks dito sa Ardori. Oy, hi to Ma'am Divine. May gabi ni mo dyan, Ma'am Divine. Ang kapikas ni DJ RGD. Hi, Ma'am. Good evening ni mo din, ha. And sa Boost Motor Parts, so ako miga diha si Ma'am. Gaya na nagkita mi. And happy fiesta, Ardori. Og happy fiesta po dyan. Barangay, dyan sa maya Ilagan na. Ilagan, oh, Ilagan. Fiesta po dun sa Ilagan. So, thank you kaayo sa tanan. And labi na sa mga friends na ko diha gainang grabe kayo mo abi-abi. Basta kailag yun. Okay? Ganahan ko ba kaya gaina god namin nakagigutom na ko guys. O, gigutom na ko kay gisugat na ko si Jing Jing. Si Kuya Jing dito kay namitik man siya. O, mabita na Jing Jing pitik. So, gisugat na ko siya dito sa Ardori. Pagsugat na ko guys, gigutom jud ko sa tinuod lang gyud. O, okay, na busy good me kay napamiog may event. So, mga to guys, kapag adto na ko dito, timing kaayo nga naabot ang position. Pag-abot sa position, na may snacks ko kini, masave akong kwarta. Di ba, Ma'am Juliet Chu? Masave good ang kwarta kay na ay snacks. Ang mga position. Sa position. So, nabusog yun ko, ay, thank you kaayo ha, Ardori. Kay nabusog yun ko sa inyong snacks, gaina. Bitaw, oy. Nindot magudni ka ng lami magudni pagkaon nga hinatag. Okay, so today is July 27. July? May... Kalayo naman ato. Launsa. May 27. Oo. Actually, Conron, it's a holiday. Holiday. It's a holiday. Yes, guys. Holiday ron nga adlaw. Oo. Walay mga trabaho. Maong dili kayo busy ang ato ang traffic. Oo. Dili kay busy, no? Dili kay busy ang San Carlos. Basta walay trabaho. And the same time, samot na kay walay mga estudyante pa karon. So, mauna nga samtang nakapahuway pa ta. Wala pa'y klase. Wala pa'y gibisihan. Aw. Tagaan na to uga kwa ng atong kaugalingon kaya pila na pud ka adlaw mumata na pud tag sayo ani labi ng mga ginikanan diha sayo pa sa buntag mumata na na sila kay tungod magpreparar sa mga estudyante nga mang eskwela pupuntag pa na sayo si nani maglungag na na mga 4:30 ata oo mata na na si nanay maglungag dayon magprepara sa balon o mga bata yasikasuhon karon kay wala pa man relax relax usa si nanay or si mama pero libog ang mama ron kay ngano man bayaran ng sa tuition fee sa entrance fee I mean naana po'y mga school supplies nga palaliton o naidaghang school supplies kwarta na lang gikulang di ba. So, mao na nga ang mga nanay ron, busy kaayo ron. Okay, as ang mga tatay, busy po pangitag kwarta para pang entrance, like that, dayon, pang ano, pang palit og mga mamater, kanang school supplies sa mga chikiting. So, maka-excite na, hapit na ito ang kuan. I think June 15 is the official opening sa klase. June 15 ba? Murag kami June 15 sa daycare.
Buot-buot with Lady Anne. Okay, so the time now is 7:28 na. And same as usual, nga atay balita, 14 anyos nga mibalibad sa Tagay patay. So, nibalibad ra ka. O niya, makakabalo katapusan na din mo ng kinabuhi. Baita, no? Nibalibad ra ka sa Tagay, pero patakabalo ha sa maunga balita. Ito nang basahon o niya, inugbalik na to, guys. And the same time, problema sa usa ka mahuyang. Naataya sender ron, nga usa ka gay, or usa ka, kumbaga, matawag na to silang bayot, usa ka bayot nga na ay problema sa iyang pamilya. So mo ni tagaan na to og pagtagad og unsay buhaton sa ato aron nga sender. So dinto tang iyang story maka kumbaga actually daghan ako na nadunggan nga mga ingon ani pero sa akong programa din sa Love Notes this is the first time nga ingon ani nga situation. Okay, kay laban sa mga gays nga ako ang na on air na oga like ingon ani sa tong programang Love Notes mga kanman gugma kanila in iya ha pala about family problem iya ha. So ato naron nga tagaan og pagtagad guys kay para man lang unsay buhaton sa tuang center. Uy guys, naka-live ta ha sa K5 San Carlos Digital 95.7. And madunggan ta ninyo sa inyo mga frequency, sa inyo mga radio sa 95.7. So, wasig na mo yung mga radio diha. Naan mo yung mga cellphone. O niya, wala mo yung mga load. Niya, pwede radio kayo mumuad to sa radio sa inyong cellphone diha. Kung basta naamoy headset. O, saksak ng headset diha para makapaminaw mo. Kay wala na siya kuan ang radio sa cellphone. Pero kung ari ka sa itong live, makalantaw ka, basi pa lang di ay, imo nang i-share diha nga to ang program nga to ang Love Notes na nakabutang da K5 Lady Anne. Oh, nadadako kay kong ngalan diha guys. Oh, i-share na ninyo. And before ninyo i-share, pwede kay mo diha mo bilin og comment. Oh, pag-comment mo diha basig na amoy mga messages nga napoy pahinungdan sa inyong hanga mga mensahe diha sa inyong mga loved ones, pwede kaayo mga kalalabs. Diba like ni Sir Anastasio pura sa Digoma. Okay, good evening ma'am. Baka ni si Sir Anastasio kay all the way from ano pa ni siya Plarinding, Toboso, Salamangka, Toboso. So layo-layo gid kaayo ni si Sir. Pero basig puhon di ay makamit up ni Sir diya sa Toboso kay basig makalaag mi puhon. Diba? Makalaag mi puhon diya sa inyong haon niya, Sir. And good evening also to Ma'am Janet Dakda Kabugwas. Good evening sa tanan, Ma'am Ann. Nagprito mi o garitoy o glaswa. Garitoy, usap ng garitoy nga isda. Isda na, Ma'am? Karbo ko kadung o garitoy. Murag nakakuan ko ani garitoy. Murag isda ni siya. So, niya laswa, niya pinirito. Perfect. Diba? Kalamian na. Sa mabugnaw nga kagabhion. Okay guys, so I will be right back. Oh, stay tuned lang mo diha. Permis sa itong programang Love Notes. And Lady Anne, mubalik lang ko para sa ito ang second cup. So, ako sa ning i-play ning song ni Manalyn Reynes. Dinhi lang sa 95.7 K5 News FM.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinong po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot naga!
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, back to the program, mga kalalaps. Again, sa mga bago lang dyan naka-tune in, welcome sa programang Love Notes. And hello ninyong tanan. Kumusta man mo din ha? And, uy, hi di ay ha, sa kuang mga kailaro nga naglanto sa atong live. And sa mga nagproblema di ha sa inyo nga kabaho sa inyo nga ilok. Or ka, kanabitong galibog ka unsa imong buhaton para mawala ang maong kabaho sa imong ilok. Kinabaya unsahay bisag unsa nimo kaligo, bisag unsa pa ni imong isabon diha, naara gyud gihapon mo moalis ngaw gyud ang kabaho sa ilok. Iba? So naa man giuban nga tawo nga dili gyud tantanan sa kabaho sa ilok. O kadali ra mo ano mo kanabitong ang kahumot sa ilok nga gisabunan, pero mga pila siguro ka minutos o makafeel na ka nga parang may mura mag na ay ano yung gasunod na kung murag na ipatay nga ilaga, patay nga iri. Guys, ayan mo ka, ayaw na mo ana og ka hadlock, ayaw na mo ana ka worried. Kumbaga, worried no more or worries no more na. Kitungod na nga to a Clinica Dio Fresh. Namoy muhatag ni mo, mugarded ni mo 24/7 all day long para sa humot ug puti nga kilikili. Mabito na guys nga dako kay taga pasalamat ani Clinica Dio Fresh kaya tungod ani dili na ta maulaw nga mag-isa-isa sa to ang ilok diha, labi na hilig ta og disco, hilig ta og adto anang mga crowded nga lugar, hilig ta laag anang mga public nga mga lugar nga daghag tawo, so walay mangyamid nato kay humot tag ilok. Kay kung bahok mangud tag ilok, ang tanan paminaw nato tanang tawo galantaw nato. May dayon taasan patag kilay man, so na siya kabaho man anyag ilok kay. Walay uso sa ilahang ano kaligo, o di ba? Pero guys, kung naka-Clinica Dio Fresh ka, oh diha na. Makaingon na gyud ka nga hala mo diha basta kay ako humot ko tibuok adlaw. Puti pag gid akong ilok, o di ba? Mo na nakanindot guys. Okay, so minus sa Jess na para mag-alas 8 sa kagabion. And may gabi, Ma'am Janet Dakda Kabugwas. Galunggong na siya, Ma'am. Ama o ba, Ma'am? Galunggong di ay na. Oo, Gigi man na tawag ana sa Manila, Ma'am. O mga, sa una kay katong nagpuyo mig Manila, maana man na din among silingan. Ay, ano ba yung ulam niyo, Gigi? Oo, ate, Gigi na naman. Okay, marami barato dito, Gigi. Oh, galonggong. And good evening to Ga Carlo. Hello to Ga Carlo Taipen. Carlo mini vlog. Umot lang og na okay na ba niya ang usa ka account? Nabuhi na ba ni? Hi to Ga Carlo. Ang ato nga Sir Paltoy 3.0 nga vlog. Oo, with Sir Paltoy. Kuyog ni si Ga Carlo, pero me. Okay, and si MacDavi Obineta. And Ma'am Juliet Chu, hello. Kumusta makadiha, Ma'am? Naamoron sa Marina, Ma'am? And good evening also to again to Sir Anastasio Poras di Goma. Kipad ni akong monitor, Ma'am. Tan-aw ra pod ko sa live. Minsan na all. Ano di si Sir, ano, si Sir Anastasio? While ga-monitor siya sa K-pad nga cellphone, pero naagyapon daw siya, gastig yapon siya sa live. Thank you so much, Sir Anastasio Poras di Gamo. Oh, di Goma. Sorry, di Goma. Anastasio Poras di Goma. Okay, sorry, sir. And also to Ria Jess Zambrana. Good evening, Miss Lady Anne. Listening from Alcantara, Cebu. Always yung kumaminaw ni mo. Oh yeah, thank you so much, Ria Jane, ha. Regards mo hanga family di, ha. And to Jeneline Alyawan Fajardo, nga taga Barangay Quezon. Kumusta mo da, Jeneline? Karon pa gyud ko nakatamyaw ni mo og balik. Okay, kay karon pa ko kakita sa imong name. Salamat kaayo day, Jeneline. Oo. So direkta sa to ang balita, kaya gusto na ko guys nga bisan nga to ang programang Love Notes.
gugma-gugma, pero ato yung apilan og balita. Kaya gusto nako nga at least malang aware mo sa mga palibot o unsay mga ano, unsay mga naa sa palibot ron nga mga panghitabo, guys.

So dapat unta lesson learned na po ni sa mga manug-inom. Inom lang mo diha. Di kay inom ba wa like bulan na bunalaneg botilya ba, di ba? Kay tungod nga kanang saka oh, para sa aniron. Oh, I'm sure nagmahay na siya siyang kinabuhi, guys. Nagmahay na siya nga to the point nga nahimo na niya. Ang yan ang mariso, amaraso, no? Hubog, manggod ko ato, good. Murag na, igasulsul na ako, nga bunalig, butilya, ano ba, no? O, joke lang ako, ha? Pero murag, ingon, ana, ginapadulong ba? Nga nga, muingon bitaw nga ka ng, hubog ra, manggod ko ato, sir? Nga, nakainom ko ba? Nga, mauna, o, diba? Wala po giapil og latay-latay. Og kita pod nga mga ta, kita pod no, once gani nga makita na to sa unahan nga naigainom, okay ta na lang mulikay, guys. Oo, mulikay na lang ta. Labi na, wag lang ta na to, ay mga kuan man ni, ay mga ihag man ni, mga ihag, mga gahi ba? Punta na lang muli kay paglantaw na to ana nga ayan ang may gainom sa unahan. Ikay abahala mo diya kinsa mang pud mo oy ako agir ako. Pero kita ba kung gusto lang gyud nato nga malayo ta sa ginatawag nga samok, sa ginatawag nga kanang syempre kana kaining agi ka sa ilahan, labi nag katong ning offer og ilim noon unya siga-siga pod ba. Kana bitang murag na apoy siga-siga niya day mo. Ingon nga shot sa diri niya nga adili lang sa kubay kay kuan. Shot sa ba di ka ano ba niya din hubog na po daw. Wala na sa huna-huna. So karon gamahay na ni, I'm sure gamahay na gyud ni ba. Mo na nga kung kita man lang gani pod nga naata sa insaktong panghuna-huna. Kanim na nang kanim mga nakainom kanang as in sobra na yung inom ba. Sobra-sobra na nga nainom nga mga like mga hard na mga ilim noon. Oh, mas sobra na abi niya. Wala na sa sensaktong katinuan sa panghuna-huna. Ang ilaan na, madugay ganing, kanang sila, manggawas, magin ilang mga in-English. Mag-in-English na manggani na sila madugay. So, makita po, nga tarong pataguna-huna, o niya, muli kay tag gusto ta muli kay sa kasamok, likay na lang yun. Pangitag laing dalan. Diba? Oh, amana ka nga. Abi ang usa ka iskinita, imong diya ka pirmi gaagi pa o padulong sa trabaho pa uli. Nga may gainom sa iskinita. Mana din ka. Okay, na may gainom sa unahan. Ah, mangita ko laing agianan kay I'm sure oferan man gyud ko anig paimnon ko. Oh, nya mga hubog na raba. So ikaw pagkakita nimo nga gainom sa unahan, oh mangita na lang kag lain nga dalan, dalan sa kamatuoran. Imong pangitaon. Okay, kaya operan man yung ka. So, diba, Sir, ano, Sir Anastasio, o si Sir Anastasio, sweeto kayo, diba? Kabalo ko, sweeto, ni mo react na diyan sa live. And, kung may mga ingon na, pod nga, for instances, abi nga, gi-operan ka, niya init kay siyag ulo, o kaya pod, kung naabtan jod nga mauna, ayaw pag ipaagi sa init sa ulo. Kaya diha manggod na mukha ng chaos. Kaya nabitang nga magkagubot-gubot na ba. So, labi naga makitani mo siya nga naibit-bit nga botilya. O iibunal magin na sa imo ha. O init na kayo nag-ulo. Ibunal. O kaya sa una nga naka-witness gyud ko. Nga, nagbinulanig bangko. Oo, nabinulanig bangko na piyesta man to sa dito sa mga sa may ano ba. Hindi ko i-mention ang lugar ha. Basta kay sa urban. Gainom niya, siyempre, kaila, gihaga, ganang inom ba niya? Di mo mainom. Gibunalan o bangko kay nagkagubot kay ning ana naman tong usa nga, ay lang na siya pugsag pa inom ba kay di mo na mo inom. Ah, inom niya. Nadala na ba sa, ano ba, nadala na sa kanang pugong-pugong. O niya, nadugay, ang nagpugong-pugong o ang magpainom, amoy, nag-away. O, sila kay kagrupo, sila rin nag-away. So, nawa, nagbinulanay, nagbangko. Amoy, ipabayad sa diskuhan. Amoy, ipabayad sa... kay anak man nga, anak mang announcer sa kuan, ang announcer sa ba, ng diskuhan.
sa wala pa. Kinsay mag-create og kagubot sa baylihan, maoy pabayron sa usa ka gabi eh. Oh, bayad og 5,000. Sabot, o, oh, diba? Mabita ng uban nga mga sa mga baylihan, may ingugin ng MC nga, walay mag-inom sa tunga, walay manigarilyo sa tunga. Kaya ka nang mag-inom good, ya sa tunga sa baylihan, o niya manigarilyo, once nga masagi ni muna sila, diha manguna magsugod ang kagubot. Eh, masuko naman kay napatiran ang ilimnan, ang ilimnon, diba? Or nabanggaan ba, or unsa diha, o mag-create dahil na ug-away. Mauna nga, inana. So, kanina to ang balita ron. So, nakainom lang gid ni siguro niya. Wala niya huna-huna. Siguro nga maabot sa ingon ato ang sitwasyon nga nahamtong gibawian o kinabuhi ang usa ka lalaki. Okay? So, lisod kayo eh. Makakabalo niya. Agi-agi ra ka diha niya. Katapusan na dahil ni mus kalibutan. Kung mag-ingon ana, pwede man ka siguro mga yugtabang, no? Mga ikagtabang. And kung siguro na mga, kung dili lang, lang siguro, kaya diyan mangguto siya dahil namatay, no? Wan siya nakuha sa ospital. Pwede raman ka siguro mga ikagtabangan sa mga nasa palibot. Kaya, pero, say, di, pwede muna sila makuhaan sa istorya kay init kinag mga ulo. Basta nakainaw na. Alright, the time now is 8:04 na. Alas 8:04 na sa kagabihan, guys. And ako sa nibasahon yung usa ka sender na to. Okay? So, here we go.

Alright, so wait sa guys ha kay na ano ako ang kuha dali lang gyud. Dali lang gyud kayo. Okay. Dirita sa to ang sender, gipangita pa nako yahang ako. Gipangita pa nako. Na

Hello, DJ Lady Anne. Good evening sa mga suking tigpaminaw sa Love Notes. Ako di ay si Miguel. Hi, Miguel. Maayong gabi ini mo, Miguel. You can just call me Maggie. I am a gay Lady Anne. Proud to be one. Pero ang akong family, salut Lady Anne, salut ang lantaw nila nako. Dili sila kadawat nga ingon ani akong pagkatawo. Ug bata pa lang ko Lady Anne, naanad jud ko ba nga feel nga lahi gyud or lahi gyud ba. Lalaki physically but lady at heart. Pero na jud mga tawo nga dili makadawat nato. Ang mas masakit kay ang pamilya pagyud. Pag-graduate na ako og high school, dito nahitabo ang confession nga gay ko, Lady Anne. Kay gusto sa akong papa magpulis ko or army ba? Ingon ko nga ay dili lang ko anak kay wala koy passion ana. Lahi ang akong gusto. Og niangon ingon akong amahan nga og magpadayon ka ana imong kabayot. Dili ko mo suporta nimo. Mas maayong mulayas ka kay wala koy anak nga salot. Salot gyud. Auchi, kaayo Lady Anne, ang akong inahan wa ka back up. Mga gays like me are talented. Naningkamot gyud ko nga makaeskwela, nanimpalad ko. Kay na ako'y gusto nga patunayan. Well na ako sa layo, walay communication with them. Kay para daw nila, wala sila'y anak nga salot. Maski ang akong mga igsoon Lady Anne, okay ra. Anak ko og dili sila nako, sige lang. Naabot ang panahon Lady Anne nga ni success gyud ko. I have a stable job at the same time na ay gamay nga negosyo sa Bacolod. One day na ay nag-message request nako. My sister. Gia, kulbaan ko Lady Anne. Ingon siya, need ka ni Mama Miguel. Bunda kayo ang akong name. And I learned nga nagmasakit di ay si Mama. Cancer, stage 4, Lady Anne. Nitabang ko, Mama baya na ko. Sa burol ni Mama Lady Anne, ni adto ko. Og nagkita mi usab sa akong amahan nga ni Takwil na ko. Muamin unta ko. Pero iyaha nga gitapi

dili man di ay. Lady Anne, unsay dapat na kung buhaton, talikda na lang bagyod na ko sila. Kay sakit naman lang permi ilang ginapabatyag na ko. O nganoy na ay mga ingon aning klase nga tawo. Lady Anne, sakit bilang anak nga walay pamilya ni dawat sa imong pagkatawo. Successful in many ways pero walay nagmahal. Daghang salamat, Lady Anne, and please play the song Warrior is a Child by Gary V. Again, thank you ug maayong gabi sa tanan. Hello, Maggie. Miguel sa buntag, Maggie sa gabi. Abi na kog Miguela sa gabi, ma'am. Actually, I heard many kind of different stories nga ingon ani. Pero lahi-lahi gidag story kitang mga tawo, no. May ingon ani nga parihas, pero at the end sa story, dawat siya. Dawat siya uun sa iyang pagkatawo, pero ang story na to hangtod nga nahuma na lang. As is, nga dili siya dawat sa iyahang amahan. Siguro mang sa iyang amahan, wala pa na siguro kanabitang, kumbaga, dili po na ito mga kanang iyahang papa, no, kay tungod, o sa siya kaamahan, nga na ay ambisyon sa iyang anak. That's normal, nga ang usa kaamahan na ay ambisyon sa iyang anak. O grabe pagyud kaayo ang ambisyon nga mahimong army or mahimong police. Dako mangu kay naggarbo para sa ilaha bilang amahan nga magdala ka sa apelyido, ang apelyido gyud ba, no? Nga usa ka kapulis, dala ni mong apelyido sa pamilya. Pero ang nahitabo dili madala kay tungod usa ka mahuyang si Maggie. But, sa tinuod lang, swerte gyapon si Miggy. Kay tungod, sa iyang pagkasiya, gigamit niya iyang talent to pursue her or his studies until nga nag-successful siya. Nga mo ni wa makiti sa iyahang nga pamilya. Luwi ito kay nginana ba, no? Nga nami kay po nga successful kaayo ka, pero naakay kuan si imuhang nga ginadala-dala ni mo nga sakit sa imong kasing-kasing. Okay, so ato na balikan, guys. Daghang patag ma-advise. Karo ni mo, Maggie. So stay tuned lang mo diha, mga kalalabs. And this time, let me play you this song from a request atong sender nga si Miggy from Gary Valenciano. Warrior is a Child. Dinhi lang sa 95.7 K5 News FM.

0: shall be the lives of the Filipino.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: Dietary Bio.
3: Ang Dietary nga may visio.
1: Ang visio
3: nga may Dietary.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Dietary Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: nay kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul.
0: DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotis. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Alright guys, the time now is 8:23 na sa kagabion guys. And ang bilis ng oras, grabe naman it each. Hi to ako sa dibasan yung mga greetings din niya, naidaghan mga naga. Okay, so from Janeline Aliawan, Masayon, from Quezon, Barangay Quezon. Kakunpasad ko nakapaminaw, Mom Good. Pa-shoutout, Ma'am, sa Tanang Naminaw. Din shoutout ko sa akong baby nga si Ayan. Hello, baby! Musta naman ikaw? Dako na ka, big boy na ikaw. Ayan, Masayon, Ma'am. Din sa akong hubby, Rogelio de la Cruz. Kana lang ma'am, thanks sa pagbasa from Cruising Waray, Barangay Quezon. Salamat da Jeneline. And to Rivens Azide, did you Lady Ann? Good evening watching here in Riva Reads, this is Cebu City. And ma'am Juliet Chu, murag akong kauban diri. wa na sir, gibulgar na ka ma'am Juliet. Nga makainom mo mag-English dayon. Diba? Ikon ana gina akong ma-experience sa nun say kanang nakoy mga friend. Or, ano mga silingan na mo diha mag-inom gina sila. May panasisinugdanan, isgot-isgot pa na pagkadugay-dugay. Barog naman niya magkapakapa ng kamot kay mag-English nag-squadis historia. Jeron Liamos Bautista, DJ Lady Ann. Good evening. Watching here in MDRRMO, Don Salvador Benedicto. Shout out ko gali sa akong asawa na always gid ka pamati sa inyo, ma'am. Kag sa mga silingan ko da sa Spore 9. Wait sa sir ha. Sa Spore 9, Barangay Bagong Silang. Especially sa akong mga kaupo di sa rescue na mga maabte kag makusog kay naka DTX sa 500 ka na. Kaga DJ pa-request na lang og song na You'll Be Safe Her. Salamat gid. Sir Jerome, tomorrow na lang ko niya i-play ha kay wala na ko'y oras. And after sa ko ang

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon hotel na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny sa Ako Ka Beauty Consultant. Pinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: The doctor is in.
12: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Dayo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
15: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang Superior Antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
14: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
15: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
14: Oo.
15: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pag sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga color nini.
14: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
15: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namatan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
14: Correct.
15: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
14: Mauna.
15: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
14: Tama jud dok. Mm. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
15: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 ug Mighty C nga maoy mo neutralize ug mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
14: Correct.
16: DTX 500.
17: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mapalit sa mga butika.
14: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
15: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud na nimo sa mga utanon ug other sources.
14: Pwede ra.
15: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
14: Correct jud dok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
15: Na, kining tanan, Sir GP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
14: Pwede rin di ay utan, ano?
15: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gin mukaon, mag DTX 500 o mag Mighty si Sir GP.
16: DTX 500!
19: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Duha lang kakapsula, kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500!
18: Pamali sa mga butika.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
16: Mighty C,
18: mapalit sa mga butika.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
15: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
14: Ay!
15: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
14: Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
15: Pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan ani, mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
14: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
15: Sayon ra banjo na ang solusyon, Sir GP. inom siya DTX 500.
14: Apa ulagi?
15: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mo-detox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Mm-hmm. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
2: DTX 500!
21: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
22: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
23: duha sa gabi.
22: 2 weeks pa lang,
23: may alibyo na.
22: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
14: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kiniput ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
15: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante gud Sir GP nga limpyo ang imong atay.
14: No,
15: gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
14: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw giinom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
15: Mo na Sir GP nga kung pala inom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
24: Ako si Annabel. As kaayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
18: Mabalik sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Pagay si Sherlock Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Usa sa mga importanting mag-maintainar sa atong health sir GP is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
14: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
15: Naid pamagi Sir GP, inom ka og Extend Food Supplement.
14: Ay, perfect.
15: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects or GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
14: Correct. Wa jud nay side effects doc. Nay pakapinoon frontal effect.
15: Hala. Tay pwede ka na.
14: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
15: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
14: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
15: Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Unya inom pugkagkuhan nang extend sigurado. lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
14: Gusto.
15: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
14: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
15: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
14: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
15: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
14: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
15: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
15: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
14: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
15: Naapay monolaurin.
14: Mga medium chain triglycerides.
15: Check. Plain D3 ikis.
14: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
15: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
14: Kung kainong kag D3 Bio.
15: Check. Ordinary D3, walay MCT.
14: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Mo nay gitawag nga oil pulling for dental health.
15: So sa ato pa, kung moinom kag D3 Bio, pwede nimong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Makalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
14: Wala.
15: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
14: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
15: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
14: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O sa to pa,
15: magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
14: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay, pwede ka mo bright, pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
0: D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na pod ang plain vitamin D3, Sir JP.
14: Gusto.
15: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
14: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
15: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
14: Oo, naa si PCO, dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
15: Paranglitan, wala kaga replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas di tribayo. Di tribayo, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang di tribayo. Ang ordinary nga D3,
14: wala
15: na pod.
14: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
15: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
14: Correct.
15: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
14: So,
15: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
14: Supporting actor ha. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
15: Yes.
14: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
15: So ingon na kanindot ang D3 bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
14: Correct.
15: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
14: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3.
4: D3 Bio!
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom. Three times a day. Hindi na jud ko basta-basta maubo. Sipon o ilana. Best kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
15: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan ato, Sir GP.
14: Mm.
15: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
14: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
15: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
14: Kayang-kaya,
15: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
14: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
15: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
14: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
15: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
14: True.
15: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
14: Exercise sa kama ba, Doc?
15: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
14: Austo.
15: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
14: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
15: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
14: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
15: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seed.
14: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
15: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
14: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
15: Oo, nindot na.
14: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kaning mga ingredients.
15: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, Ditex Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
14: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
15: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
14: ga-detox ka pa!
7: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
15: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir JP sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
14: Sige.
15: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
14: Wow.
15: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
14: Correct.
15: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir JP. Unya asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
14: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
15: inya,
14: kung, active cases.
15: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil tibihon, si GP, Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir JP.
14: Madlock na sila Dok, paduol nimo.
15: Apektado jud ang imong social life.
14: Bisag pagan imong pamilya Dok, madlock nimo kay basta naa kay TB.
15: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
14: Gusto.
7: Di Tribayo.
8: Ako si Ninita Gantalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Di Tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
7: Di Tribayo. Ang Di Tribayo nga may Visio.
18: Ang Visio
7: nga may Di Tribayo.
18: Mapalit sa mga butika.
7: Di Tribayo.
15: Unsaon man pagtabang ni Di Tribayo sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
14: Ang gitawag nga Di Tribayo adunay extra virgin coconut oil.
15: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
14: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
15: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
14: Correct.
15: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba nimo Sir JP nga naay mga TB dot center?
14: Yes, of course.
15: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
14: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
15: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
14: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
15: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
14: Usto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
15: Kaya gid kaayo Sir JP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
14: Correct.
15: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB. Katong may nga naay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
14: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
15: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
14: Ayaw abusuhon.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya. Kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: kupaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Para sa manipyo nga dugo.
2: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
2: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
2: Ang DTX 500
4: ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug mga limpyo sa tay.
2: DTX 500.
4: Napamatud-an na sa mga eksperto.
2: Testingin ninyo.
4: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system.
6: Mighty C,
5: mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag-Mighty C na.
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
9: Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Kasakit ang tiyan?
15: Max 4 Biotics!
14: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
15: Max 4 Biotics!
14: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
15: Para healthy ang tiyan,
14: mag-Clinica Max 4 Biotics!
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend Food Supplement for Men.
16: Extend
0: Food Supplement for Men.
2: D3 Bio.
1: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix,
1: pabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
1: pabaka sa mga butik.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon service.

nun, bisan anong nga klase nga kanang-on, mahal pa kay sa mga ilim nun, bisan importin nga mga wines kung ilim nun, wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa Pino, nga Bulawan nga, gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kangay sa aton Mansyon Subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon dire kun aton padayon non siya nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal ta nga mahal sa tanan gin gamit mahal kay galika kun padayon non kita dire na kita dayon makabalo kay galika dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pa kita si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, di napakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karon nga ginpasag-uli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa ato na nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 gin klaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita, di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao, tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Amak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kung wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita nga aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Etas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa

0: kaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Munang itanangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin dali nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita dali sa ginasultin dali, ginambal dali, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa buhol, halimbawa, sino nagpatay dali kay Magilan? Kabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong na tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sa iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pakita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, gin pakamatyan. Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas, may ara bala? Wala gid. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amuna nga sala, paglapas sa kabutuan sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amo nang sa bisikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo. Labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya kay kun sang mga kaaway pa kita ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point there is sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga bilidohon katama, labaw pa ang imo bili nga mas mahal kapag gali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man. Bangod kay puwerte kamahal. Amo na nga diri, makuturan. Kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili na dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ambutambalon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi na pasad, hindi pa na plano, butumbalon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na ang makuturan nga ang pagadiyos, butumbalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. kangay bala sa pelikula. Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may actor, may kontrabida, di ba may actress, tanan, kompleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag director pa, kag actor pa. Kabalo na kita. Ang Dios labaw pa sina, ngaman, kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Dios, ang silingdri, ang Godhead, ang amay anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano gin pamatuod no gin matud or gin pamatud nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga siling nga tani kita magadayaw, magapasalamat, permi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iya nga proteksyon, ginatipan kita, din pakamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Ngaman, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga ang Dios nga hanan katawa. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila, maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon, mga kung sila magpadayon sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa dris sa kalibutan nga yang intuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba na? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupo nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo, kaya muna iyong insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1 Juan 4:10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay ara na ang ilagugma nga plano kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios nahigugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31 versikulo 3 sa English version sang Jeremiah, nagkambal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdrawn thee. Na, ginhigong makita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi, magasapak ang mga dalaga kung kisa mga hindi nagasapak nga man bangod kay labi na sa aton nga tiempo subong nga damo mga palakiro ang matabo na nga bisan diin makaatubang dalaga maghambal dayon I love you, I love you. Pero pag talikod naman dito naman tubang sa iban, I love you lang gihapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna nang gugma niya sa tao walay katubtuban. Amo na nga kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kun aton nga pinsaron maayo ang plano. Ang plano para sa aton nga sa pagtubos, so para sa pagtubos sa aton hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo ta malon nakaprepara na daan sa aton nga istorya handay kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios halin sa ginsuguran. Si Satanas, kag si Satanas, nakabalo na ang Diyos nga ang si Satanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Diyos, paagi sa malibungon na gahom sa ang apostasya nga si Satanas. Ang Diyos wala magtinguha nga ang salaktani magluntad, apang nakita niya. Sing abansi ang pagluntad sini, kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga paghatag sang iya bugtong anak na bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit ginhimo ang provision nga ang mga tao bisan pa mga may mangin maglapas hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya. Mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nagintala na nangadaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butang balon diri maguturan nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, among kita mahatagan sa mtsansa. Luyag sa Diyos nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iyang ginihimo. Bugtong anak sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Diyos pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ilan na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa galingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amuna nga ang tao, hindi maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumpleto na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon ang tanan nga paagi sa bugana nga grasya nga ginhatag mangin balaan sa kinaiya kagwala sing kasawayan sa tubang sang Dios, paagi sa pag-angkon sina nga grasya dapat mangin mga anak sang Dios paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kag ano nga kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud tan-aon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan kun aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Ngaman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sang pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa krus, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakun, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalupangod. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16, versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa katao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o may impyerno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod o abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala, ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo. Nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kagkaluoy sa napukan nga tao, nagduso nga mangin isa, nga katalos nga siya. Usa kagarantiya, talos kagarantiya. Pasano niya ang sala sang tao? Wahaon niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kung hindi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita mahatagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Dios hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan, nagtugas sing makaluluhoy nga kahimtangan sang mga butang. Satanas, mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay Satanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is way man lain makatupong kay Satanas pero malapawan man siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya kumbaga makariskyo amo na nga si Kristo nangin matay ang Dios nun para sa di Dios nun. Ang Dios nun nga kalag ni Kristo gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan nag-abot sa iya. Ato bang kagsang nakita niya nga paagi sa paglapas sang kasuguan, sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kanululman, giduso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw. Muna ang intilawan, si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya karungganan ang iya harianon ng awtoridad sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan ng prinsipe sang kadulman nga mus tanas agud matubos ang tawo. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan nga rasa, kag paagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa nga matubos, kag makahuluya nga kapaslawan niya dan, kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Pud ang mga sala sang kalibutan, ginibutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan, magaanto siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang sawala mabatas niya dan, magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay, nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag malig-on nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga, paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kamangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Mananga kita sa sini nga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sang aton gintinguha nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian ng itagana sa Ginoo dito sa langit nun naging harian sa wala na ikatugtuban. Kamay pang Ginoo magkapakamayo sa inyo tanan, sige hapon atong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal ang luklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mong mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang Siodo Camiloy at pamilya, napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial, and protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kandahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban. Sa pangitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.
1: D3 Bio. Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix,
1: mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
1: mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: Mex panamigid sang pamatyag natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid data X Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald sa sales rep. So, una, today magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mga sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
7: Extend
9: food supplement for men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunggan na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
3: Og pagpamhinod sa mga tiin.
0: Basin ato na kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
0: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Garun tayo.
4: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong a pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Renato. Nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas.
1: Mm.
0: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
1: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Muna yung rason nga mo inom juta og DTX 500 og Mighty C.
0: Correct.
1: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga selula. Di punta pwedeng mo inom og pintal.
0: Lagi.
1: Matay ka. Kinanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
0: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
1: Correct.
0: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
1: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
0: Hosto.
1: DTX 500 ug Mighty C na lang. Kay kung lantaw nimo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
0: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
1: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
0: Correct,
1: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
0: Husto, Doc.
2: DTX 500!
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500!
2: Pumali sa mga butika.
0: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
1: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, niya wala pa dyan gainom og DTX 500 og Mighty C. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posibly nga mo resulta kini sa cancer.
0: Ah.
1: Number one, cancer. E, siyempre, tayao na yung selula. Alzheimer's disease.
0: Ayay.
1: Mataya ang imong utok.
0: Brain.
1: Yung brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imong lawas.
0: Unya magka fatty liver gani ka, Dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Dok, sa mga lalaki o dilik makaanak.
1: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og Mighty C.
0: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
1: Nya imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
0: Oh, wala.
1: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
2: DTX 500! Ako si

0: ng DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Roldan. Dili kay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Pabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
5: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
4: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
5: Mao jud na.
4: Kay kung hinay dagway, Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
5: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
4: Samot
5: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
4: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, Sir JP, maghinahinay na siya deposito.
5: Muna'y delikado.
4: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir JP.
5: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
4: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, Sir JP.
5: Hosto, Doc.
4: Ang ditribayo, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir JP, kung nakainom ka og ditribayo.
5: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
4: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
5: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
4: Ang imuang good cholesterol.
1: D3 Bio!
7: O, si Richard.
8: Siging galabad akong ulo.
7: Taas na dahil kong blood pressure.
8: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
7: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
8: Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
5: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuson na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
4: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir JP, tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid kung plain nga D3 lang, Sir JP. Pero kung D3 Bio
5: naadyo
4: ni gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
5: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3Bio padaghano niya ang imong HDL level.
4: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
5: Correct.
4: Sir JP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3Bio ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
5: Murag wardyahan niya, no?
4: Kini pa jud, ang D3Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
5: Wow!
4: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
5: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
4: Mo ni rason nga nung gi-promote jud namo ang D3Bio over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir JP.
2: D3Bio.
0: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3Bio. O weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna taga-Amlan. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
2: May TC. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
5: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jus ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir JP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir JP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya, virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
5: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
5: Ubitaw. Ayun na mug padugay pa. Gamit na jug klinika Dio Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
5: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na da Sir JP sa added benefits.
5: Austo.
4: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
4: Naji pa naon Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
5: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
5: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
5: of
4: pa.
5: Of course. Pero dok og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
5: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience. Philippines, DTX Coffee Mix, naay chia seeds ug kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako sa si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
5: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mao ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
4: Ang line ana Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
5: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang, nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
4: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
5: Gusto.
4: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
5: Correct.
4: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
5: So unsa ba jud ang ginungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
4: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
5: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadoubt mo na si mo mga nerves.
4: So mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
5: Grabe no? Kaya niyang i-control imuang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imong mga nerves.
4: Dugang pa unsa ang pagkontrol sa D3 Bio? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates. Hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
5: I-correct niya doc ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
4: I-correct og panindoton pud niya ang imong insulin sensitivity aron mahimong sensitive usab ang imong insulin. So duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imuang insulin, gidilipod niya ang imuang digestion sa imong tiyan.
5: Kalami.
4: Pasabot nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose jutay ug insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
11: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Kini pa jud do, kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutian. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
4: Kablo ka Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
5: Unsa man dok?
4: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
5: Oh.
4: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
5: Ah, paita.
4: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy gakunik sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
5: Wa nay wiring dok sa to pa.
4: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir JP, it's a fatty materials.
5: Correct.
4: Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
5: Pananglitan ka ng nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
4: Ang mauna ay myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, mauna ay dagko nga fibers o ang dendrites, maoy gagmay. So kung puno ka o D3 Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya o B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-D3 Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung magubain mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3 Bio.
5: Muna'y D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun. Apil ng protozoas.
4: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3 Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
5: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
5: Ayawg abusohon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka magabutiga
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibo-blood sugar. Ato na kuwenta yung diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong butika sa yung gan.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
2: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
13: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol.
14: Mm.
13: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
14: Mm.
13: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
14: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
13: Correct.
14: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
13: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
14: Mm.
13: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
14: Mm.
13: Ginapagawas kini sa atong atay.
14: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
13: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini.
14: Mm.
13: Tawgon ni siya og LDL.
14: Mm.
13: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
14: Mm.
13: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
14: Correct.
13: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
14: Mm.
13: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
14: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
13: Oh.
14: Duha na iyang trabaho.
13: Mm.
14: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
13: Oh.
14: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
13: Oh.
14: Gadaghan na siya ng gadaghan.
13: Mm.
14: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o VLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit.
13: Mm.
14: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
0: D3
15: Tribayo.
16: Oh, si Richard.
17: Sige, galabad akong ulo.
16: Tasa dahil kong blood pressure.
17: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
16: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
17: Normal lang akong blood pressure.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
4: Ang visio
15: ng may D3.
4: Papalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
13: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
14: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
13: Wala!
14: Wala, gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
13: Correct, jud, Dr. Ramil.
14: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay. Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
13: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc. Oo, nuts, butong, avocado.
14: Siyempre, D3 Bio gyud, lindot ta, Sir GP.
13: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
14: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
13: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
14: dako ang chance mahimong gallstone.
13: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
14: Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function?
13: Wala.
14: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
13: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
13: Ayaw abusuhon.
15: D3 bio.
18: Ako si Nita Gandalaw na ay Edniston. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
15: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
15: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
15: D3 bio.
4: D3 bio.
15: Health news.

0: Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas sa 5:05 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.

0: World, may buntag ka Pilipinas, may buntag ka San Carlos, may buntag Central Negros. Welcome na sa mga K5 Drills sa itong pagbalayag sa dalawang balitang K5 sa umaga.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Today is Thursday mga K5. Sa tapit sa karoon na. Uy! May 28, 2026 mga K5. Paspasas panahon ay. Sa Gapon, Karbuntaga, kauban na sa ninyo inyong kubos kay Galas Kanginan, kay K5 ninyo Zong Barsalas. Makita ta live ba kay K5 dito sa K5 San Carlos Digital 95.7. At the same time, mabate ka itong simbiya. Karoon ka mga oras sa may gala diha sa may fabulous Tomoso Click FM Radio. Good morning! Bangun na bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, na bangun, bangun, bangun, double taro na. Double ta jener, double ta kargada, mini kay buraga experience na tag medyo bugnaw panagsang huyop sa hangin mga K5. Pero dili pa Disyembre ha. Nagyapon tayo matagamdaman ng mga init mga K5. Unya kanang init jud siya. Oh, init jud siya mga K5 nga way sama mga K5 sama kay init sa mga balita nga to ang pag dadon karon buntaga mga K5 kay patay. Patay naman po ni engineer. Patay na sad kagabi imong engineer ka may naa na sa gi pusil patay dito sa diha sa may lungsod sa Toboso kagabi ing kagabi engineer no. Sus ko in town ko. Ay, kabog at mga K5 sa dughan. Kagabi eh, usak ka amahan mga K5 ga base sa impormasyon ba? Nga to ang nasagap. Kuan, kanang yaligar pasangin lang nasad nga Intel asset mga K5 sa Philippine Army. Ang gipusil sa sud gud mismo sa iyang pinay-anay no unsa man in town. Pero una ni anak mga K5 ari sa ta sa to ang mga pangamusta karong buntaga mga K5 karon na lang nanto na siya adalas dasun ang tibuok detalye ni anak mga K5 kay ato sa nim nga pangtimbayaon mga K5 ato mga kaingsunan ay nakatuto karong nga mga oras sa mahigala labi na diri sa my K5 country. Is may merkado publiko mga K5. So kaya ito ang tingog diya karun ba? Isan asa nga section engineer. Oh. Dari ka madtog buaran section? Na. Madtog ka og baligyanan og mga buwak section? Na. Arig ka sa mga mamaligyaan kinason? Na asan samot na sina ng imin, Timlor? Engineer Munje? O? Sinanay Imin Timlor og si Tatay Filipe Jiner Munje. Ah! Pastilan. Walay. Non-stop na, Jiner. Non-stop na ilhang monitor. Nanay, salamat kay nanay yan. Sabi kayo itong gihatag, may aging kuha na nanay. Uy, lukot og kanang gusto bitaw na nanay Imin. Shush! Pastilan. Napahak dyan ang bahaw nanay. Huwag katingog ang bahaw nanay Imin. Oh. Tila dito, no? Asunta na ito, mga suking tigpaminaw, Dres, may merkado publiko, mga K5, karabang orasa. Good morning! May pagpaninda niyo ng tanan diyan. Unsay mahal diha karon? Ah? May mangutana ko, biwa. Mangun tayo pa tayo reporter, ano, mga K5. May mangutana ko, biwa. Palayagtan ninyo yung comment, bi. Dres, may kuan. Dres, ito ang comment section, Dres, sa K5, San Carlos Digital, mga K5. Unsang produkto karon mga K5, ang medyo taas-taas ang presyo mga K5 kay parang ato ang mapadangat dinis kanginan mga igala at mga kaigsunan nga nagplano karong mga orasa nga manindahan parang nailutoon sa karinderya nailutoon nga sudan para pamahaw bisag wa pa iting klasik kay iting trabaho maman gihapon karong mga K5 kay kagahapon rito taman ang holiday ha. Kagahapon rito taman mga K5 ang holiday. Today, back to work na ang all. Kasi bag nalimot ng uban din ato rin silang gi-remind engineer. Nga basig nagtuoning uban baga, today is holiday gihapon engineer. No! Oy, back to work na ta karon mga

0: itlog kay miaging semana ra ba do natoy mga impormasyon mga kakipab gatungo daw sa kainit sa panahon ang itlog jener kay migamay kapag gamay giday sa itlog ning init di ay kay atong kamustahon karong buntaga mga kakipab ang itlog kung nigamay ba jud ilang kay ato lang tong pabutabuton mga kakipab basig na atay bagong kauban nga makuan din hi ma-plaster din hi mga kakipay. Siya to'y ato ang dugsingon mga kakipay. Sa mga kasikas sa sayong kabuntagon, ha? Alam, sige, may buntag din mo diha, ma'am Marilu Imperoa. Good morning, Sujong. Shout out sa family Tabusda and Imperoa from Purok, Abakah, Barangay Pinuayan, DSB. Okay, salamat kayo din mo diha, ma'am. Alas, 5:12 mga kakipay. Arita sa ato ang unang imbukadas itong balita karong buntag kami. Ay, gamay na naman itong oras mga kakipab. Check sa natong weather update. Ang siya latest nga lakaw karon sa panahon mga kakipab din sa tulawigan. According sa DOST Pag-asa based on their 4 a.m. Report, apektado ta sa gitawag mga kakipab o south westerly wind flow. Mao na ini nga medyo bugnaw ang huyop sa hangin din. South westerly wind flow mga kakipab. Ingon din hi sa DOST Pag-asa, ang ato ang lalawigan sa Negros Occidental makasinati og cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Oh. Katag-katag nga pagpanalithi og pagpanaguob mga kakipay. Tungod ni sa south westerly wind flow. Apektado usab ang mga lugar sa Western Visayas ug uban pang bahin sa Negros Island Region. Nakip na usab din hi ang Zamboanga Peninsula, Sacsayhuayan, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental og Palawan mga kakipay. Bato ko nang taon di kung do na bay weather disturbance nga lain mga kakipay. Ah, wala mga kakipay. Liban na lang aning tropical storm mga kakipay nga padayon karong or padayon kagahapon nga gibantayan mga kakipay sa sa Weather Bureau nga naa sa gawa sa PAR. Yung tropical storm mga kakipay nga huwag na sigpatan kagahapon mga kakipay sa silangang bahin sa North Eastern na Mindanao naging anlan og bagyong Jangmi. Hiday gihapon ang lihok din ni padong sa north northwestward sa gikusgon nga 10 kilometers per hora mga kakipay mga dunay maximum sustained winds nga naa sa 65 kilometer per hour o gust o kon na pag haguros mga kakipay nga naa sa 80 kilometrahe per hora. Ah, napas sa gawas mga kakipay. Why angay ikabalaka jini? Oh, why angay ikabalaka kay okay lang hapon jini ra. Importante mga kakipay nga di lang siya manghalit diri sa tuang kuano. Di lang siya manghalit mga kakipay diri sa tuang lalawigan mga kakipab kay sus ko pastila na lang yun taon unsa o na lang mga kakipab.
1: This song is from Wilbert's Heart.
0: O, para ba matagay ang ayuda ng uban na Jinir Munji. Parang mabutang na lang skalimot sa Bagyong Tino Jinir pero ambot nga nun ng DSWD inaiaro eh di man manghatag Jinir. Ala arita sa pabalita mga kakipab. Balik ta ari sa tumalita lokal kay kagabi sa ato nang gikaingon mga higala adunay biktima sa pagpamusil patay ra bagyod mga kakipab di sa may lungsod sa Toboso kagabi mga higala oh. Yes, usa ka shooting incident ang nahitabo pasado alas 8 kagabi mga kakipab base sa ato ang initial report gikan sa tong kauban si kakipab Bobby Valencia diya sa may barangay General Luna sa may lungsod sa Toboso mga kakipay kagabi ijud ang biktima ni ining maong pagpamusil mga kakipay ila matod pa nga si Jobert at Tihada no narinis sa iyang panimay ba daw mga kakipay pero matay gi pusil Jenner Munjay diri sa iyang ulo. Mo tingali ni ang bahay mga kakipay. Oh. mo ni ang mga

Just kagabi nga kuha ni ka K5 Bobby Valencia atol sa pagkuan atol sa pag ugkat mga ka K5 sa patay lawas sa ning biktima. Ang report nagkanayon mga higala nga matud pa di kumpronta mga higala no ang kining biktima aning nga gialigar mga miyembro sa New People's Army mga ka K5 o giya pasanginlan matod pa mga galaga espiya no sa militar man sa naitabong engkwentro atong nakalabay nga Abril 18 kung di ta masayop atong nakalabay ng tuig mga K5 2025 diha sa may kwan diha sa may Sitio Bairan Barangay General Luna mga K5 o Ginoo ko abi man ako Junior Bunjay o kwan abay man ako Junior Bunjay og song is from Wilbert's Hard to Find Music. Ito bang encounter last April po da Junior ba? April 19 this year mga higala. Abay na kog wala na to Junior. Mao bakit ni ang baos aning grupuha Junior. Sa nahitabo no nga encounter po diato na kalabay ng April 19 di as may barangay sa Lamangka mga K-5 pagkaluhin tao. Aning kuan aning natungdan mga K-5. Sige lang. Follow up na to ni karon mga K-5 kung unsay dugang pa nga mga impormasyon nga pwede na tong makuha kabahin ini nga hitabo ang mga K-5 and our deepest condolences sa pamilya aning gipatay kagabi mga K-5. Bueno, alaw sa 5:19 na sa Kabuntagon. No, oh, draw. Luya yung taon eh. Sa Plinrinig Highway ba ang co-engineer? Ang kining General Luna ba? No, draw. Murag daplin rinig ko. Daplin rinig karsada ni siya, engineer. Rubiha gininoon. Sige lang. So alas 5:18 na mga K5 arita soban pa natong mga hisgutanan karong buntagan itang paungot din ni mga K5 kay murag lainar man katong balita kagahapon ba ni K5 pa mga K5 nga katong itong usa ka 14 anyos po mga higala o nga kuan 14 anyos mga K5 nga gipatay po aning way buot mga higala nga kuan way buot nga suspechado mga K5 pinanggis paglampos o butilya ba sa ulo aning biktima kay nimbalibad o tagay mga K5 ay nadakpan siya mga K5 na at itong daghana kagahapon ang nanawagan nga basig na ay makakita mga K5 aning suspect nga sa pangalan aning tatay ataw na aning ningan lag lari mga K5. Oh. Adakpan siya sa hot pursuit mga K5. Gilusad sa tuang kapulisan diya sa takbayan sa Eskalante. Humani ani gi kuan na no, kini pang kaluya aning bataan na magidinoon mga K5. Ug unsay sa ani Junior Munjay nga. Or I mean unsay nasod sa utok Junior nga. Kada bang siya ay nagtagay, siya ay naghubog-hubog Junior Munjay. Ang kalabad sa iyang ulog na igo ni siya aning ilim nun ang kantumang minordidad mo yung paukpan mga K5. So wala ang daghang igong rason ba ay base sa kining pahayag sa pamilya aning biktima mga K5. Naglingkod ragod ko ni tao ni Jinir. Kining bata ba? Duyog stapok. Inanak good. Karon, ang kining suspect mga K5 naigo siguro ni Spatid siguro mga K5 sa ilim nung kanapang pulang kabayo. Abot siya nasuna ni siyang utok mga higala nga. Iya bang ipaukpan ni ang 14 anyos, gipukpok niya mga K5 o butilya sa ilim nung drigid sa ulo. Sus na. Ambot na sa pagkakuan na namatay ba yung engineer ay? May gani kay abtik ang ato ang kapulisan niya sa dakbayan sa Eskalante. Kada nadakpan, may po ni siyang pukpok o butilya sa kada ipabatsagan niya bang kining unsang ibati karon sa pamilya aning 14 anyos in taon ganit taliwad ng pagkabutan ayaw aning bataan niya gyalitan na aning sos ikaw lang base sa report mga K5 kining tawana adi ay kay kuan pagyuday ni ex-kafgo
unya traffic enforcer pag hamakon mo na. Pagkabaling susbot lang. Ah? Eh, hindi nagpatay. Oh. Sabi ko ba, og kini ang nakaagik kag training sa kining army mga kakipag, taas kag tolerance. Di ka mauyon. Mautingay ning gitaktak ni siya, no? Oh. Kaya ang batasan mga kakipag, di mangkuhan, di mahimpos. Na, karon tangkong kas bilangguan kang nga buang nga. Ba't sila sakita ginunununa na una ni mga galaga. Oh, may, wa man siya hilabti. Ning lingkod rin ko dito good. Okay, according din sa version sa pamilya mga kakipag, di ang ato aning monitor ba? Kining balita, ha? Wala good. Ang kining siya po, kining suspect, ambot usay nasod siya ang utok adi nga kana pagbumbarog daw magsigig bit at ang butilya kay di ay mauna da ito di ay kamauyon na di ay mga kaki five na ka pagawason na di ay sa panit karon kay pagbunal niya pa kaki five sus pagkaluoy ni Dudong na kuan jud na intimano jud mga kaki five. So ang kanyang suspect, dahil ikyas. Oh. Sa ato, power siya siyang gimo. Di, buang dyan. May nang niya, diha ka rin sa presuhan, madugta ka diha kang tawada ka, mga kakipay. Taas pagurunta ni pangandoy ng bataan ni, pero gi, puor ang rekta ng, wag ibuot gano'y. Abang sa kining na ay mga gawi di abang ang kining pag makainom makalimot sa kagulingon paliog lang in town. Naghimo sa inyong kagulingon di abeg ay magkapanghalit mong guban. Ay ginoong ko pating bako in town sa pamilya aning katrosyan niyo sa Junior Bunji ay wala pinagkali-ali nilang Dudong Junior gipatay aning sus bayag yung patyon po Junior. Patyons kasaba. Oh. Basta kay importante na dakpan siya mga kakipay ba? Importante na kuan siya, wa siya magkapalayo og taman. Naitabo na ini mga kakipay dito ni sa kuan sa may proper barangay Paitan, syudad sa Escalante. Ya, base sa report, gusto daw paimnon aning suspect ang biktima sa iya pong giinom. Kay baong di kao yan, yan yung pungson. Hindi po balibad, mga kayo pa, ba ito gibunal? Sus, so, tuka. Wala lang yan, gibunal ang butilya siyang ulo, mga kayo pa. Kaya marag siya man na ay problema sa ulo ng tawadaan. Yun. Ang kato pag yung walay kalabot-labot, mga kayo pa, mo ay gikuan, mo pag yung kursunodahan aning animal dako. Eh. Lagot na ba tayo? Yeah, class 5.25 na mga kakipay. Sa ilo ta. Sa uban pang mga balita, karong buntaga kay punon tanis balita, buntag sa iyo, Pansinira. Oh. Kinamdaman itong aksidentes ko ang mga igala o dito sa Don Salvador Benedicto ba? At bitong nakalabay ng Lunes. Oy, dili na mo kuan mga kakipay. Dili na mo pasakag kaso ang kuan. Ang pamilya atong mag-inahan mga kakipay nga kuan bitaw na kalas kato si JV o si kuan engineer si JV o si Judian mo ni ang mama Engineer Munjay kay tungod ang rason pigado daw kayo sila Engineer Bayay unya nag-arigluhanay na ni kagahapon mga ka-K5 ang kining driver aning truck o ang kining pamilya po aning natungdan mga ka-K5. Ang papa aning bata ba nga 1 year old and 8 months? Uy, gusto po ha? 8 according sa investigator? 10? 10 ang Sky SM? Ah, okay. Plano pa unta aning kuan? Plano pa unta ning pa-birthdayhan mga kakipay ning bataon ta sa iyahang papa sa usa ka mall dito sa siyudad sa Bacolod karong umaabot nga Agosto mga kakipay. Wala na. Na dili na makuan, dili na mahinayon mga kakipay. Tungod aning
disgrasya nga kuan naitabo mga ka K5 hain kining usa ka delivery truck lagi ka naghatod og bus mahigala nga gimaneho sa mismong driver owner nga si Francisco bungaw nga nabuslog sila hang bay mga ka K5 nya sa maong bay naa sila dito pito ito sila ka magpamilya lakip tong ilang usang silingan nga nisuroy ra pagid unta da ito dito engineer katong bata po daw nga minor de edad nga mga 7 years old ang pangidaron ha boy ra oh na nindantol ra gud tugod kay mao man agud sa saga di ba kining naay mga eksena mga ka K5 ganay mga silingan atong bata ka basta napuntay kini ni ang mga bata pod mga ka K5 manlaag sa to ang kwa bulaag sa to ang panimay inana bitaw so gid dumog aning truck ni Francisco mga ka K5 atong Lunes sa pito sila kabuok nga naa sa sud sa bay duha gyud ang kining maginahan gyud moy natamaan mangigala nya mao ni ang latest kagapon dili na sila bukuan dili na sila mo pasakag kaso daw sa driver sir hard worker pastilan pagkaluya alas 5:28 na mga ka K5 standby for a while mati sa tag mga pahinomdom mga ka K5 ba samtang kamudya na mainit samtang kamudya mga ka K5 naglutog kanon sugbag buwan nagpritong isda karon sa man yung ibuhat ya karon kay mobalik pa ta mga K5 mamati sa tag mga pabalugikan sa klinika de alternative medicine balik ko tantaon pag gumanini pala ustad ba K5 News FM championing the lives of the Filipino Three, bio. Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama. D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver?
0: Mag-DTX 500!
1: Ang DTX 500,
0: ang durakinin mo Mordica Charantia Compound.
1: Gikan sa palya,
0: yun ang kahatak o proteksyon.
1: Patok sa liver failure.
0: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500,
0: at lawadlaw.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
0: Extend Food Superman.
7: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman
8: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
10: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
11: Paso sa kubay. Kay ka pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabaya sila'y emergency fund savings bay.
10: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
11: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog niya ta mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
10: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko, ana.
11: Sige, bay. Basta pambyembro usa sa DCCCO kay kuyugan ikaw.
10: Sige, bay. Kay bulob, yung anak ko. Maulob, ako kulay kuyog.
12: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Hard to find music library.
14: Okay, balik tama kay K5 diri sa tuong nga pag-alagad sa Global Balita K5 sa umaga at oras alas 5:33 na sa kabuntagon. Kini ba ni gadalit ka na tuong hapon sa mayang kababuton sa DTX Coffee Mix. Kape nga pampa sexy, ang kape nga pampa healthy mga ka K5. Ingon ni Sir Hardworker. Dad like and share lalo kay Kadri sa shipyard, Sir Joe. Salamat kay nimo di sa hard worker ha. Ingon ni Sir, ingon pagid niya diri engineer. Wala sad pa jud pud na matuyo ang disgrasya ha, Sir. Pero mas maayo untag mudasmag ng mga truck. Ana matanong sa na nag-inom unya mga maoy ba? Labi tong namunal og bat. Bitaw, sir, no? Oh. Sapul ba kayo, sir? Wait, napunguta. Bitaw na unaon mga kakipay. Boy nga. Wala ko ito. Ang bata, ning gusto rin ito makisabay sila. Inaanap mag ginaw sa'yo. Kita bitaw sa una mga kakipay. So pag matngo na itong buot, magtagay-tagay. Ato ang papa. Ato mga uyuan, mga inana. Diba? Bisang kapila na taga ni Buyagon, diba, Jiner? Kahawa dire kay ang tagay may dili ka pwede din he ah budol jud ay iba na lang gawi out of curiosity na siya magigipan and part na siya sa exploration sa kabata na may nana pero ang kining animal ga sus may yung wa man siya hilabti wa man siya kining unsa asino wala gyoy bugat kay nga rason mga kakipan. Darang yun sa iyahang kahugon. O niya, dahil sa iyahang pagka maoyon mga kakipay, abot nga nungwa ni siya hukmi sa mga NPA, Jeniroy. Ituyuan niya itong way ikasukol. Kahit tungod lang sa rason, nga gibalibaran daw siya mga kakipay sa iyahang gi-offer nga tagay. Natarong bagod na. Ay, eh sa iba maka ingon ta nga uyon ta ni ingon ni Sir Hardworker nga kining bitong disgrasya sa DSB. May tag sa sunod pang hitabo dito mga kuan dito may naanto mga kakipay ba. Ani matunong aning kuan aning pares ug batasan aning buang dako mga kakipay ba. And then, dito mabuslog di mga kakipay kay para nga may naay konsuelo. Oh. Naay kuan ba naay Dai rason bitaw Junior Munjay low kining 1 year and 10 months mga kakipay boy ug ang kining 23 years old gananay nga nga tugra dito sa sud unya maupay no ina ko anan maupay na chimpuhan mga kakipay pastila ni taw sakit kay ni sbahin sa kining papa ba wad and wag yung kabuok nawa niya yahang partner ug ang yahang anak mga kakipay pinakaunang anak pa jud. Ina ka una pa jud nga anak. Madam dakdak kabugwas, good morning Sir Jong, Sir Bon J, mainit ta ninyo DTX coffee. Unya parisan og bitsukoy. Alami ana madam. Salamat madam. May buntag niya da ni Nanay Rosa Delgado ni Tita Vilma Kadusale, Tito Noel Kadusale. Mga mainit diya karon mga kakipay sa may Purok Punta Cruz. Diya sa may kapihan ng Purok Punta Cruz mga kakipay. Lami maguna niya ang kapi ni Tita Vilma. Huwag ni Kuan. At Dragon ta Jiner? Ngapita ni Dragon Jiner? Ani kay hayahay kay pangapihan Jiner. Niya basta oy labi jud kay Jiner. Ala sige, alas 5:38 na mga kakipay. Arita sa ban pagin na mga balita, mga ingalabi. Kagahapon, hapon pa na ako nasabtan o gunsa to'y kating gilalisan bitaw mga igala ni Kuan. Gilalisan bitaw mga kakipay ni Senator Marculeta mga kakipay o ni Senator Risa Ontiveros. Parte ato bang, katubang, ingana si Marculeta mga kakipay boga abog ang lisod na din kay wala tay legal background ko sa ginilahang awayan aning grupuhan sa ginilahang kwan sa ginilahang lalisan animan sos KDI engineer mo lang ito may ginuso na ang sinado nga I don't know what's the term, resolution or what? Di ba na upcoming impeachment trial, Junior Munjay, ni Kuan, ni Vice President Sara Duterte? Ang gusto sa mga senador, mga K5, majority, nga pag-abot pohon sa panahon, pwedeng makabuto ang ubang mga senador, Junior Munjay, online. At tubag po ni Kuan, ni Senator Irwin Tulfo, ano inaan naman? Tungod ba kay na ay mga bulubalita nga duha sa mga senador ang posibleng maserbihan o gwara na maras? Mauna yung rason nga ginaduso ninyo niya di namin ninyo patingugon? So, based on our brief understanding, General Munjay, maltay basihan ni Senator Dante Marcoleta nga niingon siya nga wala tay legal background kabahiniana. Nah. Ang hinong dan kay niya, nagsigig niya, dinabetihan, halal, dinabetihan, nadugadang walk out ang kining minority, General. At ang lakaw ay, ang lakaw ay kayo niya, may audio ni Junior? Wag ay ko kalagas aning isuha da, kaya kinilagin focus man ta sa kinili ang lain mga K-5 niya, napunta yung focus. Isa. Back to the top, Junior. Back to the top.
15: Tama yun.
16: Section 130.
15: Ay, walang kinalaman. Walang alam sa batas.
14: Back to the top. Back to the top.
17: Giving meaning to anything.
14: Aha.
17: Ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh.
14: Ah.
17: Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito.
15: Madam
17: eh. Sino
15: President,
17: po
15: Madam President,
17: motion?
15: Point of order. Ad hominem.
17: Sinasabi ko lamang po, hindi, ang sinasabi Madam ko President, lang, kanina ko po sinasabi.
15: Hindi po tama yun.
17: Section 130.
15: Pwede po ay, walang session kinalaman. Pwede walang po alam sa batas.
14: Akala ko tatapos na Junior Munjay sa love story ni Little Lapid at ni Senator Pia ang kaguluhan. Tuloy-tuloy pa rin pala, Junior. Oh. Akala ko, Junior, hanggang doon na lang iyon. Oh. Ay, paano kayo magkakaintindihan yan? Paano ito matutuloy pag ganyan? Oh. Remember, ang trial ay mayroong edge yan. Baka makalimutan na naman ninyo na leche talaga. Oh. Hindi na kayang habulin. Kasi panay kuan kayo dyan. Panay away kayo dyan. Hindi kayo naglalablablab. Tapos bagay, naman tigingon mga G5 sa impormasyon nga sa July na gyud daw ikuan. Sa July na gyud daw final ay buksan daw Junior Munjay. Pero sa pagbukas ani, yan na pay mga lantigianay lagi oh. Dodi ka side ato nakita mga G5. Kay di ba, politika naman lang gyud. Nag-away-away naman lang gyud sila kay ang sa pika side gusto nilang depensahan ang administrasyon. Sa pika side pud ba G5, gusto pud nilang depensahan ang vice presidente. Dodi ka butang. Una mo ni. Posible nga tinuod ang assumption mga kakibab sa minority nga gituyo ninyo. Kaya parang makabuto ning kining mga opisyalis nga hapit nang mapriso. Kaya parang nga dili ma-impeach si VP Sara Duterte. At the same time mga kakibab, dili po sa side sa minority. Gituyo po nila nga babagan ang kining gisugyot sa majority. Eh, para yun nga ma-impeach mga kakipab si VP Duterte. Wala naman, mabagian naman pohon ang boto, Junior. Kung pananglitan, dili maprubahan ang kining gihagyo sa majority mga kakipab. Now, that is what we mean about the two sides of the story nga ito ang na pananawan, mga ingala. ay ambot sa inyo da. Oh, anak rada mga ka K-5 oh. Ambot sa inyo da. Basin pwede rin ito maghangyo sobang piniriso. Sirga, makuyog anang tawhana nga unta kadaan daw nilang gitikon. Gitikon lang akong iingon, sir hard worker. Murag bugat kayo na imuhang term, sir daw. Gitikon lang, sir. Ali, tribi. Katuning sa kuan, katunang bunal, butilya, mga kipay. Bebe, ali, tribi, kay ilablab na ito na, bebe. Ha, pero og ipareha sa sildos mga politiko sir level sa moabaw lang na abag ka manglansar kana sir hard worker boy marag dako kayong imposible may buntag sir Jong idara na dyan ang mga naong sa mga senador sir Jong no bitaw imakapastress day ko no ma'am Feli sige gagatutok aning balao day ko no ma'am Feli makapastress day sa kininga ko okay. Kuan kay sa utok ba kinini ang makapuga sa utok lain dai kay magsigi kag kuan magsigi kag tutok sa balaod bitaw mga ka K5 halos kada adlaw kinaon nimo balaod ay Ginoo ko perti dai laina sir boy no fable. Good morning sir, palusot man ko nang gihimo ni Marcolita nganing motion nga pwede ra magka-attend baka buto ang senador nga bisag absent. Hayay kayo sir kay bisag tuwa sila sa gawas. Sa kung ano baka yun to, ah? Dali lang, marag medyo gawas. Sa pa? Bakasyon, gurni, oh. Sa gawas, bakasyon lang, kaya pwede naman ka-join sa session. Bito, actually, nag-trending gani ang ito, bito, ang ilang preview session atong COVID-19 pandemic, Jinir. Grabe si Bato dito, Jinir. Kay God siya ito dyan. Sarap ng buhay. Ay siya lang may taon na kung ako tragod nagsubli ito siya nagtrending mga ka-K-5 katong video ha ba isa nang gawas ang naong nitong bato ay K-5 amin ako og approved na. Ada siya ito. Sarap ng buhay. Ganito tayo palagi ha. Dara wag kikipa mo. Tunga na din na-list ka ba? Gawas na kusap to ang karang video mga kikipa. Bahay na ning kwan. Ay ilang ginalisa na po karon sa Senado mga kikipa. Awa. Kaya sa akin, play na mong engineer ha. Alas 5:47 na mga K-5 sa Kabuntagon. Oh.
18: Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Ganito tayo pa lagi, ha? Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Ganito tayo pa lagi, ha?
14: Pagkabugoy gawin sa amin. Kining panaglitan og ma-aprobahan ni ang motion mga K-5 motion dai no kag duso ni senador Marcolita dako ang chances nga subliyo na sa dinibato yang ingon sirap ng buhay. Ay Ginoo ako. Ay, abot na lang. Ah, alas 5:48 na. Mahala mo niya. Oh. Ay, Ginoo ko. Oh. Ah, importante mga kikipap nga. So may panulungan ani mga higala ding ilahang drama karon dito mga kikipap. Murag drama mo ni. Murag da pang tininoon usahay. Gaon saan. Sila rin yung nahibaw, ano yung mga igala. Si Amy Marcos, malibog ka. O gonsag yun ba? Ayang ibuat, palagot sa kontra. Ipauso na po na nila ang online boto. O mauna, Di mi mo buto. Wa gani mo magkasinabot. Di ang pasabot ani madam na dagdag sa motion. Ang kinirinig mabuto-butuhanay nila pohon sa kining impeachment ko ani sa impeachment trial ni VP Duterte. Okay? Namang ko'y mga assumption and predictions ang kining mga kuan ba? Ang kinibag mga against bitaw sa kuan against sa Vice President nga kada na ang mapriso jud ang uban mga senador mga K5. Gikaksuhan na biya ni sila eh. Labi na kining bagong giboto jenir nga kuan nga mga Senate sa Senate Blue Ribbon Committee is jinggoy og si kuan. No, gikasuhan na biya ni jenir ay. Subote giingon ni kuan ni Erwin nga idusok ninyo kay may duha ka mga senador dakban.

Lingaw kayo ko sa imong work, Sir Joe. Ay, salamat kay Ma'am Pele. Oh, galwa na ko'y oras, ma'am. Lasing ko 50 na, ma'am. Oh. Ugma na pod. Ugma na pod, ma'am. Birnis, ugma. Ugma na pod, ma'am, kaka-K5. Ugma na santa mag dugsing-dugsing sa kaginan. Hatod sa mga balita, mga kaka-K5, nga. Mga balita nga mahinungdanon kay mga kaka-K5 og sa Tagalog pa makabuluhan. Sa ito mga kaigsuna, mga suki, kaya na ito mga kaka-K5 sa ito ang Detex Cofemix, ha? Ay mong kalimot na kanunay mga galam, available din sa may Pili Street, sa Nulio Subdivision, sa may Kapiag Kananan ni Tito Ruben and Tita Liza Ruel. Abli na din mga kaka-K5 every Monday to Friday. At the same time, sa di ba kakipab diya sa may purok ingat sa may kapihan ni Tita Tata Alsonado mga higala. Walating kong panahon, musunod na ang K5 DTX 500 Morning Newscast. Oman si kakipab Jezebel Barbecho kakipab Pam Peranta. Sa mga taga Tuboso, daghang salamat ninyong tanan diya. Salamat diya kanunay Kuya SM Randy K and Ma'am Vicky Kangke. Nanukan talayang gikan din sa 95.7 K5 News FM San Carlos City sa pagpagunan sa mong station manager. SM Brian Morden, Chief Operating Officer Sir Aljan Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer Sir Jean Paul Hineroso, Sabu CEO Doc Ramil Itang Uy. At ang uban sa technical side, kagiba Monjay the Ipetom Karanza. Ako yung kumbus ng Igalas Kanginan, kagiba ninyo Jong, the new kid in town, Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. Of the Filipino.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag GTX 500. Adlaw-adlaw. GTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
10: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon git kini.
9: Mighty C,
4: mapalit sa mga butika.
11: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
9: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Rosanne Bao. Akong banas ang nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya amusina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami ka-edad nga duha ba. Namigid ang extend.
9: Extend Food Superman for Men.
13: Get ready for another exciting school year because our back-to-school sale is here. From May 15 until June 15, 2026, enjoy amazing savings from 10 to 20% discount on regular items and up to 50% discount on selected merchandise. From school essentials, bags, uniforms, and many more at affordable prices. Shop now and prepare your kids for a smarter and brighter school year. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
15: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
16: Correct.
15: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
16: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergic katong sa una.
15: Common nga allergy Sir GP, naa sa pasayan, correct, kasag o mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit. Maglisod ka ginawa o hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. O ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
16: Delikado.
15: May pa na nga ang panit kay katol raman o naga-labak-labak nga pula.
16: Oh, delikado o makamatay sa tao ang worst form of allergy. ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
15: Naigitawag Sir JP nga asthmaticos. Mm. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
16: Dili ka ginhawa?
15: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
16: Unay kuyaw.
15: Simple ra man ang management sa allergy Sir JP. Mm. Inom ka og food supplement nga makakorek sa nabugo na nimo nga immune system.
16: Husto.
15: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
16: Mojo Doc,
15: dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir JP.
16: Oh.
15: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
16: Bitaw sa
15: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir JP.
2: DTX 500.
17: Ako si Alex nagka UTI jud ko.
18: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500, tulog ka kapsul sa buntag,
17: tulog pod ka kapsul sa gabi.
18: Simana lang nawala jud ang sakit.
17: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
18: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Muna kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C Sir JP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
16: Husto.
15: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni ini transferred antioxidants.
16: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
15: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
16: Correct.
15: Ang approach sa allergy Sir JP is lifestyle modification. Una, ayon nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
16: Bitaw sa.
15: Kaon pa jud ka? Kay lami.
16: Oh.
15: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-mitisi ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
16: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
16: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
19: Ako si Janice. Dukay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa K5 News FM, San Carlos, alas 6:01.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
20: K5 News FM.

0: infrastructure size sa Hezbollah ug ang fighters. Samtang gibutyag ni Netanyahu nga ilaluman pa sa Israel ang ilang operasyon sa Lebanon ug ipakusgan ang security zone para maprotektahan ang mga komunidad sa Northern Israel gikan sa mga pagpangatake sa Hezbollah.
1: Gipadayag ni Chinese Foreign Minister Wang Yi niadtong Miyerkules nga naglaom gihapon ang Beijing nga marisulba na ang kagubot sa tunga sa Estados Unidos ug Iran. Gibot siyag ni Wang nga gimintin sa China ang padayon nga komunikasyon sa mga key players ang US, Iran ug Pakistan. Sumala pa sa Chinese Foreign Minister, naglaom sila nga musunod ang US ug Iran sa ceasefire. Undago na ang gubot ug mahimo nga mubalik ang kalinaw sa Middle East sa labing daling panahon.
0: Sa balitang sports, dahil yan ato sa Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C. Aron kanuna higa league on ato aga panglawas mag Mighty C na. Doon na sa NBA Finals ang Oklahoma City Thunder humanila gipildi ang San Antonio Spurs sa Game 5 sa score nga 127-114. Tungod ni ini, nanguna na ang OKC kon Oklahoma City Thunder sa 3-2 sa best of 7 Western Semifinals ug usa na lang kakadaugan ang ilang gikinahanglan aron makasiguro og puesto sa finals. Nanguna sa kadaugan sa OKC si Shai Helios-Alexander nga nakatala og 32 puntos samtang si Jalen Williams og si AJ Mitchell nakaamot og tag 20 puntos. Samtang gikatakday pagayon ang Game 6 sa home court sa Spurs samtang sa Game 7 mobalik ini sa Oklahoma.
2: Balitang Entertainment.
1: Samtang sa tong balitang entertainment, naghatag og reaksyon si Kapuso Sparkle artist Ashley Ortega sa nagkatag nga espekulasyon kabayan sa gingong relasyon sa iyang kanhing uyab nga si Lucena City Mayor Mark Alcala og si outstanding Asian star Catherine Bernardo Kifabjes. Sa asa ka interview gingong ni Ashley nga nakurat siya sa una apa nalipay alang sa duha. Matod niya usa siya sa tigsunod og nagdayeg sa talento ni Catherine isip artista og gingon pa nga swerte si Mark kung tinuod man ang ilang relasyon. Dugang pa niya, dugay na usab sukada sa ilang panagbulag ni Mark ug nalipay siya nga nakakita kini og maayong kapikas. Kinumduman nga ni atong Marso 2023, gikumpirma ni Ashley ang ilang panagbulag ni Mark ug giingong malinawon ang ilang pagbulag. Sa pagkakaroon, wala pang gihapon opisyal nga pahayagikan kang Mark ug Catherine bisan sa tinuod. Bahin sa tinuod nga kahimtang sa ilang relasyon.
0: Abi ni mo, mas nindot og love story ron si Lito Lapid og si Pia Cayetano.
3: Kadaman sila mga mahabolang.
0: Biko bi? Showman man eh. Showman biko? Grabe no?
3: Grabe.
0: Gi-on-air yun sa Senate ba nga magdala ko nun si Pia ka na.
3: Gibulgar yun ba?
0: Okay, wala ko gikilig di kuan ni Catherine og ni Mark Alcala dire ko nakilig ni Lito Lapid og ni Pia Cayetano.
3: Syempre kay pat talagsaon lang mong ginamahitabo.
0: Oh, kita no. Sa ato pa may namumuong pag-ibig sa Senado.
3: Parang ganun na lang. Parang ganun na lang. Pam.
0: Ang ganda nila. Nagkakagulo na. May love story pa. Hey, good morning day ni Ashley. Grabe, naghanag, nagpalupad og heart ka kay Pam. 2.2 na. Ito, aray sa tasa to. Ang balitang wow ka kay Pam kay Mas Nindot re. Dito sa Thailand kay Pam, ang mga pulis dito magsulob og mga alaka pang babae nga mga sanina.
3: Para dili madakpa nang ilang dalakpa.
0: Aron madakpa ng mga drug pusher. Viral karon sa social media usa ka grupo sa mga pulis sa Thailand duman sila nag undercover isip mga babaeng mananayaw aron madakpa ng usa ka giyong notorious nga drug pusher. Sa litrato nga gipost sa Thaluang Police Station, makita ang mga pulis nga nagsulob og mga costume sa sayaw human sa ilang malampusong operasyon. Sa unom ka pulis nga naa sa litrato, usa lamang ang tinuod nga babayi samtang lima ka kauban pang mga lalaking pulis nga nagdisguise isip mga manayaw. Himo sa mga awtoridad ang mga pamaagi ato sa Osaka Street Festival anong dili makabantay ang suspect nga gilan si alias Mika Pa Wap Wap. Tungod sa kalit niya paglusob sa mga pulis, na-recover gika sa suspect ag 53 kaperaso sa methamphetamine pills, kapin 200 kagagamay plastic bag na gigamit sa pagputo sa illegal nga droga o sa cellphone. Sus, mauna ito. Very good.
1: Very good. Very good kayo mga sir. Kaya nadakpan gini yung mga Rio Pagotot sa demon.
0: Alas 6:23, thank you my fam. Greetings.
1: Let's proceed to the greetings because we have 2 minutes.
0: Good morning sa mga nagtanaw karon sa tuwa TikTok live. Partidagana nagpalupad og heart.
1: Sige.
0: Partidagana nagtanaw kay 5188. Ang kalit naman ni daghan.
1: Ano mo viewers? Sige. Good morning ni Madam Idelina Yamazaki. Good morning everyone. Shout out from Japan. Ni Madam Raniela Bidja. Good morning.
0: Isa ito yung alam niya sa Japan?
1: Midelina Yamazaki.
0: Oh, Midelina Yamazaki.
1: Raniela Bidja. Good morning. Ganda nak gamin. Okay, good morning ni Clean De La Torre. Good morning. Good morning usab ni Sir Rodrigo Cervantes. Good morning mga guwapa daw. Ni Madam Janet Dakda Kabugwas. Good AA mga guwapa, Ma'am Jess, Ma'am Pam. Mamainit tag detects kape og bitchokoy sa
0: yay, lama. Bitchokoy. Kalami, lami ba ka ng bitchokoy basta ginit pag ipempam.
1: Correct, correct. Good morning po ko ni Kuya Roland. Dara sa malangsa nga naminaw karoon ni Manang Marmar.
0: Sa mga birthday karoon, happy, happy birthday. Pinaut niya. Malipayan mo sa inyong birthday. O niya, good morning sa Briones family. Diya sa may Kakao Auditor family, good morning. Og sa unsa pa man to man?
1: Magdala gud gudi gugod.
0: Good morning ni Jerlyn Benedicto diya sa may Dila Rosa, ni Edi Lapinid sa Kimco family, Secretaria family, good morning.
1: May buntag.
0: 25 na dali.
1: Dati oras ari 5,000.
0: Good morning Nay Pining diya sa may Hagunoy.
1: Good morning Mama Perla. See you on Friday.
0: Good morning, Junjun, Junabel, may buntag, Court, Kate, og diha nila ni Tatay Bugs, GM, Naimira, Naimilda, Tay Kaloy, Dandet, Katkat. Ano to?
1: Pagaling na lang na ako.
0: Wala tayong igong oras pa sa magpanayin, Pasto Adolo Madonna. DTX Morning Newscast. Huwag marapod po, same time, same station, din lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa ngalan, sa Kinatibog Aga Porsa, sa K5 News FM San Carlos, sa Pablo's Radio Click FM Tuboso, kami inyong mga tigbalita ka K5, Jezebel Barbicho.
1: Ako sub si K5, Pamela Pirater.
0: Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5, News FM.
4: Of the Filipino. P3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Visio
4: gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: Matay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500. Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako din magpabilin ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: Asa magagikan, bay?
10: Gigan ko bukit, bay!
9: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
10: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
9: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
10: May dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
9: Sige, sige.
11: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
12: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
13: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
12: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
13: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
12: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
13: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
12: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad ni mo, sir.
13: Katura, ma'am. Sulbad na. Wanara niya ko nimo. Bye.
12: Bye, sir.
14: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa kantidad ng 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol

0: This school season just got more exciting with our back-to-school electronic raffle promo from May 1 until June 30, 2026. Get a chance to bring home exciting prizes simply by shopping with us. For every qualified purchase, single receipt worth 1,000 pesos from department store or supermarket, you can get one raffle coupon. Just present proof of purchase at the redemption booth for verification and get a chance to win amazing prizes through our electronic raffle draw. Raffle draw is on July 8, 2026. Shop your school essentials today and be one of our lucky winners. Only here at your number one shopping partner, Gaysano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Inyo,
4: Foro de los Pueblos.
3: Upod sa inyong mga anchor man. Pero subong nga aga, still si K5 Eljan Castanyo ang aton regular nga partner at pasigihapon sa Agusan del Sur nga nagaman sa aton nga sports center. So temporaryo, K5 Eric Tenerefe, manging kaupod ninyo tub-tub sa Tacna last 9.
4: Foro de los Pueblos.
3: Mga ka K5, kamusta ang tanan ba? Grabe. Damo gid ka pasalamat subong nga nagtupa-tupa ng ulan. Inatungod kay sang for the last week, sige na gatupa ng ulan kun hapon, plastic buhas, Biyernes, Sabado, masulod na si bisita ta si Toto Duming. Ang ika-apat nga bagyo sa bulan sang Mayo magasulod na sa aton sa Lunes. Sa Friday. So expect a rainy weekend mga ka-K5. Kay si Duming magasulod na sa aton nga Philippine Area of Responsibility. May sakam mga ka-K5. May sulod ang bagyo, pero ang sakam, pamatian nyo dugay-dugay, kundiin makanto si Bagyo Duming.
4: Foro de los Pueblos.
3: So, I hope nga ang tanan subong naka-tune in na, tunog ng inyo mga radyo, kay damo kita dalagko nga balita pagdalon sa inyo in a little while.
4: Foro de los Pueblos.
3: Kagkatulad sang kinaandan sa tradisyon na sang palatuntunan Foro de los Pueblos, antes kita maghatag sa aton mga headlines kag mga balita, naghatag kita na isang katahuran para sa aton mahal nga makaako. Let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, salamat gid sa adlaw nga Huwebes nga ginhatag mo sa amon. Thank you gid for this gift of life sa maayo nga lawas nga ginhatag mo sa amon. Kag sa isa naman ka chance nga makapangabuhi kami bilang mga Kristiyano. Guide us, Lord, in every decision that we make. Protektahin man ang amon pamilya sa mga kalautan, kag kahalitan, kag balatian. Hatagi man sang grasya kag kusog ang aton nga mga mangunguma. Tagai man sang maayo nga panglawason ang aton nga mga workers. Ang mga estudyante ipreparar sila para sa pagbukas ang klase, Ginoo. Kag ang aton nga mga OFWs abroad, kabay pa nga maayo lang ang ila sitwasyon as they work away from home. Lord, bless our work today, kag buligi kami nga mangin maayo sa amon isig kataw. May your wisdom and grace lead us always, Ginoo. Kag subong adlaw, amon Ginoo ginapamalandungan ang nasulat sa Proverbs 3:5 nga nagasiling, "Trust in the Lord with all your heart." Initanan among ginapangalaba sa imubalaan nga ngalan. Amen.
4: Foro de los Pueblos.
3: Isa naman ang ginpatay kagabi dito sa Toboso. Isa katawo ang ginsulod sa iyang balay, mga ka-K5. Ginlutang patay dito sa Toboso. Karon dugay-dugay ang exclusive nga balita, hulaton naton ang station manager sa K5 News FM San Carlos, mismo si K5 Brian Morden, among magadalas ang balita, sa ginpatay kagabi dito sa Toboso, wala na untat ang linot hanganay dira sa Toboso. ang kapulisan may hawid na sang CCTV nga kung sa diin may isa naman ka manog scrap nga gintiro. Ayway na ni untat, scrapper naman sa Bacolod gintiro. Karon dugay-dugay, sino ang witness? Ano ang update? Sino nga scrapper ang gintiro? Bantayan sa pag-report ni K5 Michelle Patino. Si K5 Jomari Sornido. Maga-report karon nga isa naman ka minor de edad. Ay naano man iman. Minor de edad ginlampusan sang butilya sang serbisa, yatap patay. Mga ka-K5, ang suspitsado na lagyo pero arestado na sang kapulisan sa Banwasang Iskalante. Anong gakatabo sa hubinis? Nagalinong pusanay ka mo butilya? Angot sa sinang balita, samtang ang mga hubinis nagalampusanay butilya kag nagapinatsyanay sa Iskalante, dito naman mga ka-K5 sa siyudad sang Kabankalan. Good news, good news, good news. 192 ka mga child development workers. Puro hubinis ang target, ha? Sa Iskalante, patsyanay mga hubinis. Sa Sagay, 192 ka child development workers ang nagpaidalom sa isa ka seminar para nga pagbukas ang klase, ready na sila. Buba si Asta lang sa seminar, ne? Bantayan ang balita. Karon dugay-dugay, upod kay K5, Arf Tugalo. Balita espesyal or special assignment subong nga aga mga ka-K5. Ang mata sang K5, ang aton nga patrol, hindi anay tubi ang pangitaon niya subong nga aga. Ang mata sang K5, paagi sa kay K5 Wilson Villena, mga ka-K5, magakadto siya sa isa ka barangay subong, kay ang balita nga sa among nga barangay may sobra 30 kapuno sang mga dalagko nga endangered nga kahoy, ginpanapas ang tag-iya sang isa ka subdivision ang barangay officials naton nga why sila kabalo nga manapas na kahoy na ngayo sang certificate of ownership ang tag-iya sang subdivision, why gidya kabalong kapitan nga gamiton gali nila para magpanapas ang kahoy. Ano ang aksyon sang kapitan? Ano ang aksyon sang publiko? Diin ina nga barangay, bantayan sa mata sang K5 in a little while with K5 Wilson Villan. Sa aton komentaryo di Banwa, subong aga. Mga ka-K5, karon dugay-dugay, alas 8:30. May isa ko ka-expose nga pagwa sa inyo. Isa ka anay konsihal sa siyudad sang Bacolod ang nagapatukod subong sang iya kaugalingon nga the water district. Nagbutang man siya sang iya water district kay kuno siyang masupply sang tubi sa mga nabukid nga barangay sang Bacolod. Nangayo na siya resolution of no objection sa aton city council, gintagaan, except sa duha ka konsehal nga nagpamalabag, nga ginabalabagan sang duha ka konsehal, ini nga paghimo sang daw Algo Water District. Bantayan karon dugay-dugay at 8:30, mangin kaupod naton ang konsihal nga kabalo magdepensa sang tingog sang pumuluyo, ang konsihal nga nagaaksyon sa konseho, ang aton konsihal nga nagabais sa konseho. Bantayan, 8:30, konsihal Homer Baez, parte sa runo nga gin-isyo sa isa ka konsihal sang una nga ginbalabagan. Isa sang nagbalabag, konsihal Homer Baez. Bantayan, dugay-dugay, mga kakaysa. Subong nga aga, antes kita magtapos ang aton nga una nga porsyon sa introduction, sintruhan ko anay ning natabo, mga ka-K5, sa SM Shoemart. Kagapon, way ta madalang balita, 18 katao, dutayan ang nagkalamatay, nagpagwa sang presidis ang SM Shoemart, langgabang niya, daw parehas lang may natabo nga nagtulo ang ilang atop. Dugay-dugay, SM Shoemart, preparar! Alas 7:15, mga ka-K5, subong nga aga, ang aton nga Agusan del Sur or Agsur Sports Center upon sa aton Vice President for Operations K5 Eljan Castaño, magahatag na sang update sa nagahinga puspusan nga mga inadlaw sang palarong pambansa 2026. So 7:15 ready na kamo kay ma-report si K5L dyan sang overall highlights sang natabo halin kahapon kag medal standings dito sa Agusan del Sur palarong pambansa 2026. Only ang inyo K5 ang nagpadalagid sang extensive na reportorial team dito sa Agusan del Sur. Batayan at 7:15 mga ka-K5. SM. Mga ka-K5, sang nagigad nga adlaw, una nga ginbuyan sang K5 News FM. Dari sa palatuntunan, Foro de los Pueblos. Kitang nag-break sa kahanginan nga may ara 18 katao jutayan lang mapatay kay nag-stack up ang elevator sang SM Schumart North Wing, mga ka-K5. Inang elevator sang SM nga North Wing, dugay ko na ginareklamo da nga ang inyo elevator gakurog-kurog daw kuyapon nga klase elevator nga gakurog-kurog. Way labot sina, puwerte pa kaginot nga klase elevator. Wala bintilasyon, mga ka-K5. Ang masubok, isang nagligad nga Domingo, may ara dira assigned nga elevator attendant. Sa kunano man nga sitwasyon, ang elevator attendant, kuno, nagpabulos sa isa ka tawo nga wala gid namang an parte sa elevator. At Diyos karon nag-stack up. Pag-stack up sa elevator, in between the second and the third floor, mga ka-K5, 18 katawo, their lives hanging on that kable holding the elevator. Lapit isa ka oras kag nakagwa ang pobre nga mga tawo. Nagpagwa press release ang SM, basahon kumando kay dugay. Kag kun sino man nga private company kuno nga gin-assign para magbantay sang elevator, dapat manabat man kamo subong aga sa publiko because what is at stake is kabuhi sang tawo. Dapat na ang elevator sang SM ginpasiray na anay. Kay under investigation man ayhan, tingaga andar na subong, basi karon do kay mahugnak na nagkalamatay tao dis makulod. Ngaway na ginpauntat, it should be closed ASAP. Kay ang mayor sang Bacolod, si Mayor Greg Gasataya, naghambal, ipaimbestigar ko ina. At stake ang kabuhi sang tao, SM Schumart, dapat kamo ginpauntat nyo nanay, pending investigation, kay way takabalo kung anong guba sa inyo elevator. And yet, continue kamo nga nag-operate sang elevator nyo. Wala gidya patawad. Jotay man nga kahadlok sa kabuhi sang tao, masakay ka na sa elevator ngayon kakabalo, ba si mahunlak na? So dapat may investigasyon nanay, ginpauntat anay. Pareho sa LTFRB, bla, may maaksidente gani nga bus, ginapauntat anay ang biyahe sang bilog nga bus. Amo man na dapat ang imuon sa elevator sang SM Schumart, dapat questionon kung nga ha, nga wala sang husto nga equipment ang private company nga amo ina ang nag-operate sang elevator. At the same time, dapat investigahon ng SM nga kulang kamo sa pagresponde sa mga pumuluyo nga na-stack up sa inyo elevator sang nagligad nga Domingo.
4: Foro de los Pueblos.
3: Itan, resibo. Ipakita ang 18 katawo nga jutayan lang nagkalamatay bangod kay nag-stack up ang elevator sang SM Schumart. Itan, roll tape. Tira. Sa sulod ni sang elevator, stack up ang mga tao. Gahangla kung saan, oh, huwag ka palang uyab na. Waay bintilasyon ang elevator, mga ka-K5, tanawan. Eyes to the board! Eyes to the board! Oh. Wala na...
2: Mga empleyado dito, parang ang bagal.
3: Mga empleyado, parang ano? Oh.
5: Sino, ano, sir?
3: Ikaw ay tanya.
5: May...
3: Kung saan na, kumahulog. Oh, nag-stack up sila sa elevator.
5: Pwede pa.
3: Oh.
5: Tapos,
3: pag-stack up sa elevator, wala ni ventilasyon, 18 lakbilog, dito lang mapatay. Okay, that's all it had. Ang resibo. Ano ang hambal sang SM lang gabang niya? Itani pa kita ang official statement sang SM. Ari ang official statement sang SM. There was an isolated incident that happened in one of our elevators at SM City, Bacolod. Okay. This was due to the multiple power fluctuations experienced in the city. Our emergency response team arrived on site and assisted the customers to safety. We apologize for the inconvenience this has caused. A joint investigation with Bacolod City Local Government Unit is, ano ni siya, tan? Hindi ko kakita, tan? Is ongoing. Okay. Ilongguhon ko ni mga K-5. There was an isolated incident that happened in one of our elevators sa Bacolod City SM. Okay, isa kuno ka isolated nga insidente ang natabo sa SM City Bacolod elevator. Gusto na, check. Checkan ta na. Isolated. This was due to multiple power fluctuations experienced in the city. Ini kuno bangod kay kadamo sang power fluctuation experienced in the city. SM, kayo hangin Ingles mo, SM. This was due to multiple power fluctuations in the city. Langgabang niya, ang natabo to Domingo, blackout na to. Ang gandar generator nyo. Karoon ipabangod nyo pa sa more power, nga power fluctuation. Inyo to generator, ang gandar. Inugay na ko, SM, ha? Inugay na ko da, inugay na ko da. Basta kami do palinginon mo, pangulo ko, ha? Kung may power fluctuation, why ka mo isang reserba, agon nga hindi mag-stack up ang inyo elevator? Ipabangod nyo pa isa more power? Ang SM ba matyago na prime water? Subong na da, kwan, na latna ni prime water? Nga kung kulang ganing tubi, sila ni prime water, due to power fluctuation. Ari naman ang SM, nag-fluctuate, nag-diferensya ang ilang elevator, ginpabangod naman sa power fluctuation. Langgabang yan.
4: Puro, telos, puro.
3: Ari ginagdako nga sinti baka, oh. Our emergency response team arrived on site and assisted the customers to safety. SM, nag-abot ka mga 40 minutos. Nagabitay-bitay ang mga tao sa sulod sang elevator. Why ka, ang pag-abot nyo, why gani nagtinanga-tanga lang gani ka mo to eh. Pagwa sa mga tao sa interview na ton sa isa ka nakasurvive ni Toby, huwag ka mong ipanghatag. Bisan bangko, papungkoon, huwag ka mong ipanghatag. Bisan tissue paper, ibahid sila ito, ilabalhas, huwag ka mong ipanghatag. Wala ka mo sang may ginhimo, SM. Nagpalauli ang mga tao, nagkusang loob na nagpalauli. Ang iba naglumpiga sa salog para magpungko kay ginervyos. Waay ka mo sang maginimo pagwaon nyo pa nga gin-assist nyo. Gin-assist nyo kipasaka after 40 minutes kaya nagsinggita ng mga tao. Sobra-sobra na ng inyo SM. Pati kami daw ginaintulin nyo.
4: Puro Delos Pueblos.
3: Tapos mambal ka na nga. We apologize for the inconvenience this has caused. Ang inyo presiles daw gindali-dali nyo lang. Anong nagsulat sin eh? Gadali na nga magpule o kung basi may date.
4: Puro Delos Pueblos.
3: A joint investigation with Bacolod City Local Government is ongoing. Tikon may joint investigation ang Bacolod City Local Government, manog 1 week na anong resulta? Kag nga, ngaway nyo anay ginpauntat ang operasyon sang elevator kay Basi Baldado ina, nga sige pa'y naandar sa subong. Ikatatlo nga punto mga K-5, may isa ka private company nga in charge nga naga-handle sang pag-operate sang SM elevator. Isa ka janitorial services nga nga ginbuyan sang empleyado sang isa ka janitorial services ang operation kagin pabuslan sang hindi kabalo kag hindi amo. Nga wala radyo nga ginakaptan ang janitorial services nga makatawag in times of emergency. Nga kag nga nga until now, wala sang findings sa ginpagwa ang SM on what happened. Kay siling nyo may joint investigation manayhan? Di masakay ang tao da, pagsakay sa elevator, waya ka ba? Lubas yung magkalahugnak ng elevator nyo?
4: Puro Delos Pueblos.
3: Pen, disara, pen, ginintolin si Almasin.
4: Puro Delos Pueblos.
3: Ay, kabudlay. You know mga K-5, this is about public safety. This is about the life of the people. SM yung man paghampang eh. sa isa ka pribado nga janitorial services, ara na. Inyo taong ara na. Radyo ay, come on, ikaw makal radyo. Di ko mag-accident, tigli man o, matinulokay ka mo. Kaya inyo empleyado nga gina-deploy na para magpongko. Ano nga floor, sir? Welcome! Mayo patong sa Ayala, kaya sinuna si Alexa to pato. Kaya si Alexa nung masakit, no? Pero na mayo pang Ayala, iningisem yaw to kalpo, gino? Ang private company na nagapungko, nagapasaka sa elevator. Good morning, sir! Kung may emergency, gali yaw, why is na i-radyo, nilak panawag? Langga bang ya? Manhing ka na lang eh.
4: Puro Delos Pueblo.
3: Mga kape ko, ano yung mga K5 DTX coffee mix ah. Kay Doga, init ang ulo ko, aga pa. Mga pita, ano yung mga K5, i-detoxify ko, ano yung lang lawas ko sang DTX coffee mix. Ang aton sibong atak na, alas 6:53 sa nga, standby.
1: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kusab si Dr. Miloy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinaot unta gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
7: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
8: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
7: Oh.
8: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
7: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
8: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
7: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
8: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
7: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Bait kayo no. Nya dili na moayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
8: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
4: D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
8: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
7: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
8: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
7: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
8: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy ug ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP. diri.
7: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
8: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyahan ang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
7: Oh.
8: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
7: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
7: Ayaw abuso.
10: D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 nga may visio.
12: Ang visio
13: nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. B3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: B3 Bio. Ang B3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. B3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Saan na gusto ko?
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom, nahimutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
13: Ay Mads, ginagmay na good. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
12: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
13: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
12: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
13: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
12: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
14: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.

0: Get ready for another exciting school year because our back-to-school sale is here from May 15 until June 15, 2026. Enjoy amazing savings from 10 to 20% discount on regular items and up to 50% discount on selected merchandise from school essentials, bags, uniforms, and many more at affordable prices. Shop now and prepare your kids for a smarter and brighter school year. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
1: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
5: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
6: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
5: Amo ba?
6: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
5: Gusto.
6: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
5: Mm-hmm.
6: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
5: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
6: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
5: Oo.
6: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Giningagaw ko na ino mga akon nga DTX Coffee Mix. Nga nga nagingagaw ko inom sa nga akon nga DTX Coffee Mix. Inabangod kay gapagot ko sa itong issue blah, nakon sa parte sa SM. Man kabuhi isang tao, basta gani kabuhi isang tao ay ginaiyakuan per me. Tani dyan duty lang nga pag-care nga daw kwan blah, no? Mamatsagan mo man tani nga the company that cares blah. Pero nang waay gini, maski nang ila presidis daw malapa sa kaspa, wala gin ka damil-damil. Daw, tungod kay ano pagdamil-damil abi sa presidente ng SMK wa mismo giginimo. Sabagay no, muna no maski pa birek man. Ga expectar pa kamo nga nami isulat nila kay wa mismo giginimo. Dugangan pa sa isa ka private company nga janitorial services nga in charge ng ila elevator nga maskin radyo wala. Makabi lang nga makabi maskin radyo wala. Ati, nagkita na gid eh. Duha ka gumaan kag balagan gid nagkita na gid.
2: Foro. Delos.
7: Anyway mga K5, on the break ng inom ko DTX Coffee Mix kay gusto ko nga maka-relax ka bala. Abi mong DTX Coffee Mix. May ara sa nga daw relaxing factor nga daw katawhay sang pangabuhi mo. Nga relax gid bala. Nga. Kay gina-detoxify niya, gina-tinluan niya ang imo nga tinae. Okay? So kung ako sa inyo, you try it. Of course, damo na nakatilaw kayong panawagan nila sa DTX Coffee Mix, daw kape ng bayan na ining panawag nila eh. Kape ng bayan. Pero kung ikaw yaw ay pakatilaw, di inuma na. Akagabudlay man magsagi ko convincer sa inyo nga way kakatilaw, inuma bla. Agod nga once you experience it, hindi mo na pagbuyan. Tagabiak na bato mo na da, ah, taga La Castellana, La Carlota, taga Sagay, mga ka-K5, tindahan sa Cades, Gabakal DTX Coffee Mix sa pwesto ni John Eric Rosal. Why na? Dugay-dugay, balik-balik. Libertad Market, mga ka-K5, ang mga manog baligyada, DTX Coffee Mix. Ang mga amigo, tabla nga mga masahista, nga mga blind sa mga masahian, DTX Coffee Mix ang inainom las na. Kaya nga doka relax kid, mayo kid. No? You see? Now, driver mga K5, mga driver muna. Sila ni Leonardo Riloso muna ang ginabirada. DTX Coffee Mix mga K5 ang ginabirada sina. So, ano pa? Ang ilang pagsinalayo doka tawhay, no? Okay. Oliver Alcala mo man, Richard Bilando pa si Margie Tambong at Buda to. Amo ni ginabirada na DTX Coffee Mix.
2: Foro de los Pueblos.
7: Mga ka-K5, palarong pambansa 2026. Ang National Capital Region, as expected, nagsaka na ang ilang medal standing. Hulaton ta kay K5 Eljan, karoon kay damo, isa balita eh. Subong aga lang mga K5, may pakita ko nga mga highlights sa inyo. Of course, itan, ang duha ka beautiful girls na naipakita, itan. Eyes to the board, eyes to the board. Gatanaw na subong si Vilma kag si Mitong sa Mitong Meet Shop dra sa BM o Bangga BM. Nagatanaw na to. Ipakita na itan, eyes to the board. Ang duha ka beautiful girls sa volleyball, mga ka-K5. Araho buko gupagwapa to, no? Ining taga-Ormoc to si Latosa. Taga Ormoc, grabe maghampang balibol. Do mga beauty queen ng mga itsura, no? Ang isa niya ho, si Brianna Ang. Ang lulo, yan si amigo ko, get Brianna. Mistisa ni siya. Mistisa Russian, actually, dugo yan. Brianna Chernigan Ang. Amuni nga ang kombinasyon ng isang Russian kasi isang Chinese, lumayo, no? Amuni kay Brianna. Pero maayogin siya magbalibol. Do superstar na si Brianna, ang ining taga Eastern Visayas, mga K-5. Eyes to the board, eyes to the board. Tanawan nyo. You will miss this one eh. Grabe man siya. Maayo man maghampang balibol. Kagkagwapa man. So, kung tanawon mo subong ang trending sa sports dito sa palarong pambansa, mga K-5, damo ka tanaw balibol tungkol sining mga gwapahan ng mga player. Oh. Grabe to, no? Gwapahan niya nga mga player mo. Brianna Chernigan Ang, kag sila tusaning taga Eastern Visayas, taga Ormoc City. Maayo man maghampang volleyball, kag gwapag dya eh. So, beauty and talent, kundi maghahambal kaya mga miss sabi to, beauty and brain. Na muna niya. Iniya, may gwapo man ko. Okay. Ini ya beauty and talent niya to. Grabe to, no? Beauty and talent. Now, okay. So much for that. Etan, may isa ko na ka-basketball player nga babae. Ara na si K5 Eljan. Oh, it's very good. Okay. Gina-hit up ta lang. Ara na si K5 Eljan Castanyo. Kunin na natin ang balita mula sa news center natin sa Agusan del Sur. K5 Eljan, good morning. Morning, sir.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa. 66th Palarong Pambansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future.

0: Diciamo, lo son Visayas at Mindanao, magribaga po at mula po dito, Kipa Guza Tarantino. Sa prosperidad, Agusan del Sur, ako po si K5 Elgin Castillo. Sa una po na ating wrestling trainer, mula sa Bayawana si Wilfredo Mendez, tinatawan ng Red Card, banned sa lahat ng laro ng NIR. Samantala, Bimarupa Region, kaya pang makasungkit ng close, sa Master gustong malampasan. At best birthday gift for Super Tikya, kahit malakas ulan, hindi napigilan na masungkit ang karagdagang ginitong medalya. At sa detalye na ng mga nagbabagang mga balita, una po dito sa Palarong Pabansa 2026. Una po tayo sa volleyball. NIR Volleyball Secondary Girls Panalo sa ikatatlong laban sa Palarong Pabansa 2026. Ang balita dito, K5 Red Soldado.
1: K5 panalo po ang Bacolod Taytung High School Negros Island Region sa kanilang ikatlong laban sa nagpapatuloy na Palarong Pabansa 2026. Tinalo po ang Calabarzon.
2: Panalo ang Team Negros Island Region sa Volleyball Girls Secondary sa kanilang ikatlong laban kontra sa 2025 Palarong Pabansa Bronze Medalist ang Calabarzon sa nagpapatuloy na labanan sa Palarong Pabansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Nanalo ang NIR Bacolod Taytung sa score na 25-14.

0: Subalit pagdating ng second set, dito na nahirapan ng NIR dahil unang naka-score ng Calabarzon at humabol pa ang NIR hanggang sa narating ang score na Jess. Pagdating sa 19 na score, ilang beses nagpalitan ng kalamangan ang dalawang regiona dahil sa mga service error hanggang sa nagparehas ang score sa 28, pero sa bandang huli, ang atake ni Almandralejo at Brianna Nicolaang ang nagtapos sa laro.
1: Dikit kami sa man nga game plan. Kag I think sang second set, kumpiyansa liwat. Kay do nakita sang first set nga dumakaya man namon. I think nagkumpiyansa kag nagbalik ang momentum sa piyak. Kag do may puso man sila nga kaya kami nila perdihon. But gusto ginyan naman magdaog. So isa man lang ka factor like excited or gasaligay sa kagisa-agisa kung sino makuha siyang amuni nga sa part nga amuni or sa dari nga part kasama ni.
0: Mga manalaro ng Soksal dyan ang susunod na makakalaban ng NIR Secondary Volleyball Girls na siling tumalo sa Calabarzon na nagaganapin sa umaga sa Provincial Engineering Compound sa Agusan del Sur.
1: Very happy at the same time sa ngara sa tunga court pressure kay hindi mapaktan sila madaogor kami pero thank you kay Lord kay ginhatag niya sa mo.
2: Eto Almendralejo ay balik po yung bola. Eto ulit
0: mula dito sa Agusan del Sur para sa Panalumpa Bansa 2026. Ito po si K5 Red Salgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming tumulat muna po sa volleyball games. K5 Red Salgado sa Bantana. Elimination round ng volleyball competitions matatapos ngayong araw. Ang kampiyon na balitang ito ay hatid ni K5 Kevin Shusada.
4: Mga K5, lalong umiinit ang tunggalian sa larangan ng volleyball sa Palarong Pambansa 2026. Ito po ang mga naging resulta ng mga laro kahapon. Ito po, unahin natin ang secondary boys volleyball. Panalo po ang Region 7 laban sa Region 9. 2-0 ang score. Samantala, nanalo po ang National Capital Region laban naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Blanco, 2-0. Sa pangatlong laro ng Boys Secondary Volleyball, ang Region 10 tinambakan ang Region 11 sa score na 2-0. Samantala, ang Region 4B o Mimaropa ay nanalo laban sa Region 9, 2-0 ang score. Samantala, ang Bicol Region ay panalong-panalo laban sa Cordillera Autonomous Region na umabot pa ng deciding game, kaya ang score ay 2-1. At ang last game kahapon ay Negros Island Region panalo laban sa Region 1, 2-1. Ngayong araw naman po, ito ang schedule para sa May 28 sa Boys Secondary. Calabarzon versus Region 8, Region 9 versus Region 10, Caraga versus Region 1, Cordillera Autonomous Region laban sa NIR, Region 7 laban sa NCR, Mimaropa versus Barm, Region 3 versus Region 6, at Region 12 versus Region 12. Umaatikabo din ang labanan sa Secondary Girls Volleyball. At ito po ang mga resulta ng mga volleyball games kahapon. Panalo ang Caraga laban sa Region 6, 2-0. Samantala, pinaluhod ng Region 10 ang Region 1, 2-0. Ang Region 11 ay nanaig laban sa Region 2, 2-0. Samantalang ang Region 8 ay panalo sa isang dikit na labanan laban sa Region 4B, 2-1. Ang Region 12 ay nanaig laban sa Region 5, 2-0. Ang Negros Island Region, panalong-panalo, laban sa Mimaropa, 2-0. At ang National Capital Region ay panalo laban sa Central Luzon. Ngayong araw na ito ay aabangan itong mga kapanapanabik na labanan sa Girls Secondary Volleyball, lalong-lalo na ang Negros. Cross Island Region laban sa Region 12 at ang NCR laban sa Central Visayas. At magkakaalaman mamayang hapon kung sino-sinong mga team ang makakapasok sa quarter final round ng volleyball. Sa Elementary Girls Volleyball, ito naman po ang naging resulta, ang Region 7 panalo laban sa Region 4B 2-0. ang Region 9 ay nanaig laban sa Region 1, 2-1. Ganun din po ang Region 4A laban sa Region 11, 2-1. Parehas din na resulta, 2-1. Panalo ang Region 11 laban sa Region 5. Sabi po ng mga organizers at tournament director ng Volleyball Games, matatapos ngayong araw ng Huwebes ang preliminary round at papasok ang top 2 sa bawat bracket para sa quarterfinals na knockout game na sisimulan bukas, Biyernes. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026, ako po si K5 Kevin Susana, para sa Impilan ng Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po, K5 Kevin Susana. Samantala, muna po sa secondary level ng volleyball tournament, puntahan po natin ang elementary boys. 8 rehiyon na nalo na sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5, Kay Buscain.
5: Nanalo ang 8 rehiyon sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa Palarong Pambansa 2026. Panalo ang NCR na may 50 puntos laban sa 41 ng Region 3. Nagwagi rin ang Region 4A na may 50 puntos kontra 20 ng CAR. Umangat ang Region 7 na may 74 points laban sa 64 points ng Region 8. Tagumpay ang Region 9 na may 57 points kontra 35 ng Region 12. Dikdikan ang laban ng Region 5 na may 78 points laban sa 76 ng Caraga. Panalo ang Region 6 na may 50 points kontra 36 ng NIR. Nakapuntos ang Region 11 ng 50 laban sa 35 ng Region 2. Panalo rin ang Region 10 na may 50 points kontra 37 ng Region 4B. Ito naman ang resulta ng Elimination Round, Volleyball Elementary Girls Palarong Pambansa 2026. Panalo ang Region 6 na may 50 points laban sa 30 ng Region 4B. Tagumpay ang Region 9 na may 50 points kontra 38 ng Region 5. Umangat ang Region 4A na may 75 points laban sa 71 ng Region 11. Nakabawi ang Region 11 na may 50 puntos kontra 36 ng Region 5. Panalo ang Region 12 na may 50 points laban sa 33 ng BARM. Tabla ang laban ng Region 7 at NIR na kapwa may 68 points. Nagwagi ang Region 3 na may 50 points kontra 40 ng Region 8. Samantala, panalo rin ang Region 10 na may 50 points laban sa 36 ng CAR.
6: Tula dito sa Agusan del Sur Sports Complex para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5J Buscaino, para sa Kapuna Palita sa Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
3: Maraming salamat po, K5 Kay Buscaino. Una po sa volleyball, puntahan natin ang mga combat sports. Pero bago niyan, update tayo sa laban sa Eastern Visayas. Western Visayas, wagis sa laban sa Eastern Visayas sa elimination round ng softball sa elementary. Ang kampiyon na balita nito ay hatid ni K5, Karen Danilla.
7: Tinalo ng Western Visayas ang Eastern Visayas sa softball elementary elimination round sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Base sa resulta, nakakuha ng 11 points ang Western Visayas habang nanatili naman sa 0 ang Eastern Visayas o Region 8. Nagwagi rin ang Cagayan Valley Region laban sa Memaropa sa score na 15-4 habang natalo naman ang Negros Island Region kontra Calabarzon sa score na 5-0. Sa bahagi naman ng softball secondary, tinalo ng Negros Island Region ang Western Visayas sa score na 6-2. Samantala, ngayong Mayo 28, malalaman kung ano ang magiging standing ng bawat kupunan at kung alin sa mga ito ang makakapasok na sa quarterfinals.
8: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ito, si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: Sa K-Pagusa ng Philippines, alas 7:26 ng umaga mula sa softball or volleyball games, puntahan natin ang combat sports. Ilang mga rehiyon nanalo sa earnest competition category sa palarong pambansa. Ang kampiyon na balita ito ay hatiin ni K5 Jerry Lod na Luis.
9: K5L dyan, nakakuha ng isang bronze ang Region 1. Samantala, ang Region 4A ay may 2 gold, 2 silver, 2 bronze. Ang Region 6 ay may 2 silver. Ang Region 7 ay may 5 gold, 1 silver at 1 bronze. Ang Region 8 ay may 1 gold, 1 silver at 1 bronze. Samantala, ang Region 9 ay may 1 bronze. Region 10 may 2 gold, 1 silver, 4 na bronze. Ang Region 11 ay may 1 gold, 1 silver. Ang Region 12 ay may 2 silver, 1 bronze. Ang Region 13 ay may 2 gold at 3 bronze. Ang NCR naman ay may 1 silver. Ang mga medalyang ito ay nakuha mula sa anyo category sa larong Arnis. At ngayong araw ay gaganapin naman ang labanan sa Arnis competition sa ASELCO Function Hall sa bayan ng San Francisco sa Agusan del Sur. Ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa Kampinabalita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Tala, dahil na rin sa mainit na labanan sa WrestleMania, dito po sa Agusan del Sur sa Palarong Pambansa 2026. Wrestling trainer mula po sa Baywa, Mendez, Tawan, sa lahat ng laro ng NIR. Ang kampiyon na balita ito ay hatid ni K5 Don Digludoy.
10: Technical officials ng wrestling palarong pambansa 2026 pinatawan ng red card o pagbabawal sa pagdalo ng trainer mula sa Negros Island Region dahil sa ilang mga teknikalidad.
11: Pinatawan ng red card o pagbabawal sa pagdalo sa lahat ng laro sa wrestling ang trainer ng Negros Island Region kahapon, Mayo 27. Ang pinatawan ng red card ay si Wilfredo Mendez mula sa Bayawan Negros Oriental. Nag-ugat ang lahat matapos ang wrestler ng NIR natanggal ang isang sapato sa paa habang nasa bakbakan at nagdeklara kaagad ang technical officials ng winner by caution ang kalaban ng Negros Island. Dahil sa naging desisyon, umingay ang buong Bayugan Dome dahil sa maling desisyon ng technical team. Umapila ang team Negros Island Region dahil di umano sa maling desisyon ng technical officials at agad naman itong narisulba at naitama ang pagkakamali ng mga technical officials. Kahapon, kitang-kita ng lahat ng mga manunood at coaches ang laban ng Negros Island Region na si Novelin Luyas mula sa Bayawan City Negros Oriental kontra Region 13 Caraga, ang host ng Palaro 2026. Sa simula pa ng bakbakan nila, naging mainit ang sagupaan nito. May punto na makaka score ang Negros Island Region at gayon ang Region 13 na nakakalamang sa score. Nang sumapit na ang 3 minuto bago matapos ang oras ng laro, na pinned ng Negros Island Region ang Region 13 Caraga at hindi na nakausad pa ng halos umabot 15 segundo, pero hindi na nagdeklara ang referee at ang technical officials ng winner by fall. Natapos ang laro dahil naubos na ang oras at inideklarang panalo ang Region 13 Caraga na winner by points. Umapila ang kampo ng Negros Island Region sa naging desisyon ng technical officials. Sa halip na ayusin ang isyo, hindi na pinakinggan ng technical officials ang trainer ng Bayawan City at kaagad itong pinatawan ng red card o banned at di na makakadalo pa sa wrestling match hanggang May 29. Ayon sa Commission on Sports na maaaring ipataw ang winner by fall kapag naidikit ng isang wrestler ang 2 balikat ng kanyang kalaban ng tuloy-tuloy sa loob ng itinakdang oras.
10: Balita mula rito sa Bayugan City, Agusan del Sur. Para sa 2026 special coverage ng Palarong Pambansa, ito si K5 Dondig Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Dondig Glodove, para po sa wrestling match sa Bayugan. Para po sa Bayugan, punta tayo sa apat sa Mimaropa Region. Kaya pang masungkit ng gold medal standing sa last year, gustong kapasta. Ang kampiyon ba nito ay atin K5 Ray Almuda.
12: Malaki ang kumpiyansa ng rehiyon ng Mimaropa na kaya pa nila magdagdag ng gold medals habang hindi pa natatapos ang palaro. Ito ay sinabi ni Mayor Lalo, ang regional sports officer ng nasabing delegasyon. Ipinagmalaki nito ang mga games na alam niyang posibleng makasungkit ng gintong medalya sa pagpapatuloy ng palarong pambansa.
13: Sa ngayon, nakikita natin ang sepak takraw, secondary boys, meron tayong football, elementary and secondary, na umaangat pa rin. Yung ating baseball ay lumalaban pa rin sa kanilang mga kalaban. Boxing na inaasahan din natin. At sa araw na ito, meron silang anim na laban na magaganap. And then yung tennis, elementary and secondary, na talagang nagpapakita din ng galing. At humahabol pa rin ang basketball elementary natin ngayon.
12: Kaugnay nito, nasungkit ng 17 anyos na si Mark Eddie Marcos ang kauna-unahang gintong medalya ng Mimropa para sa secondary boys athletics 200 meters. Isa sa kanyang naging inspirasyon ay ang makapag-aral sa malalaking universidad kung kaya't nagpursig ito na makuha ang gintong medalya.
14: Yung isa rin po sa inspirasyon ko po yung ano, para makapag-aral po sa matataas po ng universidad po.
12: Kaugnay nito, panalo din sa athletics 100 meters si Marcos para naman sa finals. Samantala, kabang-abang naman ngayon ang magiging laban sa football dahil uusad na sila sa quarterfinals kung saan 8 kupunan na lang ang maglalaban-laban. Mula dito sa Agusan del Sur, para sa 2026 Palarong Pambansa Special Coverage, ako si K5 Ray Almudal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Usapang basketball naman tayo mga ka-K5, bakbakang matirang matibay. Para sa quarterfinals, raratsana na ngayong araw. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Danda.
15: Magliliyab ang hard court ng basketball elementary boys ngayong araw sa isang matira-matibay na bakbakan na magtatakda kung sinong mga kupunan ang may karapatang umabante sa knockout quarterfinals bukas, Biyernes, Mayo 29. Todo buhos ng lakas at diskarte ang bawat manlalaro dahil ito na ang crucial na yugto kung saan bawal magkamali. Isang selyo patungo sa pangarap o isang tiket pauwi ng rehiyon ang nakataya sa bawat segundo ng laro. Hindi magkamayaw sa hiyawan at halos yumanik ang buong court sa tindi ng tensyon mula sa mga manonood na sumasabay sa mainit na sagupaan ng mga pambato mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naging madugo at dikitaan ang mga naunang tapatan sa pagitan ng Davao at Region 10, Region 2 at NIR, Soksarjen at Western Visayas, gayon din ang Caraga laban sa Region 1. Hindi rin nagpaawat ang banggaan ng Eastern Visayas at Car, Southern Tagalog at Central Luzon, maging ang pukpukan ng NCR at Bicol at ang bakbakan ng BARM kontra Central Visayas na nag-iwan ng matitinding marka sa puso ng mga tagahanga. Ngayong araw, lalong magkakaalaman kung sino ang may tunay na pusong kampiyon sa pagpapatuloy ng tapatan ng mga pinakamahuhusay para sa inaasam na upuan sa semifinals. Samantala, aasahang simula mamayang alas 8 ng umaga ang walang humpay na pagpasok ng tres at sa gansarang depensa sa mga do or die na laro sa pagitan ng Imraa versus Claraa, Ivraa versus Straa, Zipraa versus Nimraa, Kavraa versus Davraa, NCR versus Sivraa, Braa versus Barm, Wivraa versus Caraga at Soksarjen versus Region 1 dahil dito na masusubok kung kanino ang hard court at kung sino ang may malamig na ugat para iuwi ang tagumpay. Para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez Zagulat para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
16: Pinalo ng Western Visayas basketball team ang Northern Mindanao sa pagpakan kagapon sa score 16-41. Dalang panalo ang Region 6 at wala pangyata sa DN kayong araw. Pausan sila sa final division round kundra bar. Samantala, tinalo na Negros Island Raider basketball team ang Kara sa score 84-65. Kaya naman, nabigo ang NIR makapasok sa quarterfinals matapos silang magkaroon ng dalawang panalo at dalawang talo. Samantala, sa iba namang laro, ang Region 1 nanalo Batok Eastern Visayas 96-73. Nagwagi naman ang Davao Region kontra Caraga 69-59. Ngayong araw, mainit pa rin ang bagbagan sa basketball secondary boys sa final elimination. Ang balita ito, hatid sa inyo ng DTX sa 500 at D3 Bio. Para sa 26 palarong pabansa special coverage, ito si K5 Cyril DTX 500. Para sa kaming mga balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa report. Lepis naman tala, Super Tikya, muling nakasungkit ng 2 medalya. Mga atleta, hindi alintana ang malakas na patuloy ang kanilang laban. May kampiyon na balita si K5 Zandro Salazar.
17: Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan kagabi, hindi ito inalintana ng mga atleta dahil mas mahalaga sa kanila na tapusin ang sinimulang karera. Muling pinabilip ni Trixiaan Arellano, mas kilalang si Super Tikya ng Western Visayas Region 6, matapos masungkit ang 2 nitong gintong medalya sa 100 meter dash elementary girls sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Matandaan itong hapon ng Martes, nag-back-to-back gold medalist si Tikya matapos depensahan ang titulo, kung saan gold medalist rin ito sa kaparehong kategorya noong palarong pambansa 2025 sa Lawag City, Ilocos Norte.
18: Pa-thank you po ako kay Lord dahil nag-improve po ako. At masalamat po ako sa coaches ko, Ma'am Bibi, Sir Ben, sa tanan ko nga coach, sa Mr. Visayas. Salamat ako kay Mayor, tinatawi sa ako niya allowance, kag sa pamilya ko. Hindi ka ba dapat sinapasalamat? Kaya kung hindi tungod sa ila, wala ko disobog.
17: Napasayaw naman ang isang TikTok trend na Brazilian dance craze, ang pambato ng Region 4A na si Britt Michael Alburo, matapos maiuwi ang gitong medalya sa 400 meter hurdles elementary boys.
19: Ayos po, pero medyo po ako nabahan. Hindi ko po masabi kasi malakas lang po talaga kalaban.
17: Dance with the Rain naman ang eksena ng Davaoeno runner na ito, matapos makuha ang gintong medalya sa 400 meter hurdles ng secondary girls na kinilalang si Christy Melrose Siva ng Davao Region 11.
20: Bahan po kasi sabi ko po sa utak ko na kailangan makuha ko po kasi hindi ko po nakuha sa 400 meter lane po. Kaya yung nakita ko po yung Rainer Shen kanina po is pagsubok talaga po kasi lakas na po ng ulan tapos hurdle po, napakadelikado. Pero salig niya po kay God po kasi siya lang yung nakakaalam sa lahat.
17: Ngayong day 4 ay mas pangtitindi ang mga eksena kung saan magtatagisa naman sa bilis ang mga atleta sa 1,500 meter dash, pole vault, at 4x100 meter relay.
21: Mula pa rin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa palarong pambansa 2026 special coverage. Ako, si K5 Sandro Salazar, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa ulat K5 Sandro Salazar. Samantala, medalya ng sumpang Western Visayas sa 2 araw ng swimming competition sa palarong pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay
22: pinatumba ng pambato ng Negros Island Region na si Mayjan Inimido ang kanyang kalaban sa boxing tournament sa ginaganap na palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Sa huling elimination round, umabot lamang sa 50 seconds sa first round ang laban ni Inimido sa Region 2. Ayon sa batang Negrense na binawi niya ang laban dahil nakita niya nakahapon na pinatumba rin ng kalaban ang mga kasama nito na dalawa na sina Pilipinas at Escorial ng Bayawan City.
23: Ginaya ko ang lahat ng aking best at ginaya ko ang aking lucky punch na upper at dun.
22: Sa buong NIR, 6 dito ang lalaban sa quarterfinals ngayong araw.
24: 5, 2,
0: Maliban sa NIR, pasok rin sa quarterfinal si Jobert Aprong ng Iloilo City. Nadatnan ng news team ang mga magulang ni Aprong at ayon dito na umutang pa daw ang mga ito para lang makapanood at masuportahan ang kanilang bunsong anak.
1: Ano ang balmo ng utang ka mo?
2: Oo. Para makaupo din.
1: Ha?
2: Para makaupo din.
1: Para lang may makaupo ka mo din eh.
2: Makatupot siya.
1: Ano bra mo?
2: Diver.
0: Sa Antique, pasok din ang nag-iisang nanalo na si John Michael Condes na taga-Kula si Antique. Ngayong araw, battle for bronze ng mga ito. Magsisimula ng alauna ng hapon sa may Esperanza Agusan del Sur. Bukas ang semifinal at sa Sabado naman ang finals. Para sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur, ako si Kefe Berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.

0: salamat po sa report ni K5 Darto Gakit. Yan po ang ulat mula po sa boxing match dyan po sa bayan ng Bayugan. Sa mga oras na ito ay magsisimula na ang laban ng basketball secondary boys sa pagitan po ng Western Visayas at Barm dito po sa EOC Covered Court. At bago po tayo magtatapos sa ating Palaro Updates 2026, narito na ang captain ng mga rehiyon sa medal tally sa Palarong Pambansa 2026. Nangunguna sa ngayon sa medal tally ang National Capital Region na medalong 25 golds, 15 silver, and 21 bronze. Pangalawa na ang Region 4A with 10 or 18 gold, 16 silver, and 10 bronze. Region 7, 13 gold, 12 silver, some bronze. Region 6 ay nasa pang-apat na puwasto na may siyam mga gintong medalya, 14 silvers, at sunod naman ang NI silver with 7 gold, 6 silvers, and 3 bronze. Nandun din ang gold, 5 silver, and 6 bronze. Region 10 with 6 golds, 8 silvers, and bronze. Yan ang meron standing at ang karagaulat una po dito sa FM News sa Prosperidad, Agusan del Sur. Nagpapasalamat po tayo sa magandang akomodasyon na binibigay po sa atin ng local government unit ng Agusan del Sur sa pangunguna po ng kanilang governor na si Governor Santiago Cani Jr. at sa kanilang public information officer na si Sir PJ De La Peña. Abangan ng mga mainit ng labanan, lalong-lalo na ang volleyball secondary girls bandang alas 11 ngayong umaga na i-cover live ng K5 News at FM Philippines. Yan po ang mga pinakahuling kaganapan at tulad muna po dito sa Palaro ng Pambansa 2026. Ito po, para sa kamalitas ng Pilipinas at kasiyahan sa Pilipinas 5 News FM.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa. 66th Palarong Pambansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo na Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
2: Foro de los Pueblos.
3: Okay, mga ka-K5, oh, grabe itong report, no? Kampiyon itong report sa atong news center. Nami isang K5, kami atong itayan news center, sports news center, dito sa Agusan del Sur, mga ka-K5. So, kampiyon, ang indian ko lang ito kayo sa balita, atublang wrestling ta, daog na ginti ang player sa inayar ng taga-bayawan, nakakasa sa patos ang player ta, primero, gindiklara na nga daog ang kontra. Na ano man ito yung referee man? Siyang uli nagprotesta. Sige. sang uli na pin down sang player ta ang kwan ang kontra. Waay sa iya gindeklarar itan nga winner, gipasiging hampang hasta nga nagdaw, daw dugbals na now, home court kuno tan, ila kuno player to. Okay. Now, tan may logo kada sa Agusan del Sur, kay damo blangga pamangkot, sini mo? Agusan, palarong pambansa, to Agsor. Ina da logo blang may word nga to, ipakita, balaitan. Kay damo pamangkot nga kay Paiberek, ano inang nagabutang da sa karatulang palarong pabansa to Agsor.
2: Furo de los Pueblos.
3: Pangita da blatan logo tan nga may ngalan nga agu palarong pabansa to Agsor. Ara-ara. Okay, that's good etan. Very good. Tanawan niyo mga K5, eyes to the board, eyes to the board. K5 News FM tapos mga 2026 palaro to Agsor. Ano lang to Agsor? Turagsoy? No, hindi. Hindi. Ang tinaga nga to, mga ka-K5, tandaan, kita talawa nyo, tandaan nyo ha. Ang tinaga nga to, ang meaning sina, isa ina ka lingwahe sang mga manubo, tribo, dito sa Mindanao, nga ang buot sing ganon sina, sa, kundre pa sa aton, sa, kung sa English pa, in, sa simpleng istorya, palaro to Agsor, meaning palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ang meaning sang tuna is sa. Kung sa English, palaro in Agsor or Agusan del Sur. Amo na nga ang may makita kamuda nga to. Ang buot sing ganon sina hindi na to ragsoy, kundi to Agsor, sa Agsor or in Agsor, meaning ginarefer niya nga ang palarong pambansa ara sa Agusan del Sur.
2: Furo de los Pueblos.
3: So kung may makita kamugani sa logo palaro to Agsor, hindi na kamo maglibog ulo ano ning botsing ganon sang to. Kadamo-damo nagapinamangkot di kay Paiberek, ano nang to? To meaning sa or in sa English. Palaro sa Agusan del Sur or palaro in Agusan del Sur. Tigets nyo na, gets nyo ng meaning. Na, amo ng meaning mga ka-K5. Palaro sa Agusan del Sur. Mary Ann Olbido, sigil na pamati sa Estepania, steady pulso lang. Subong sige man na pamati sa igad bye-bye ni K5 naton na Imalin Cordoba samtang madamo ang panguha nila sang isda subong dito sa Bukana Ilog mga ka-K5.
2: Furo de los Pueblos.
3: Okay, tan. Palaro to Agsor meaning palaro sa Agusan del Sur. Okay. Tan may 1 minute ko tan ipakita dablatan sa Agusan. Mga ka-K5, atong babaat, ang babae bla magpritro tan. Magpritro ka basketball kundi duha na kakamot. May player nga babae sa palaro mga ka-K5. Kabalo ka mo nung iya ginagamit. Isa lang iya kakamot, ginaitsa lang iya. Shoot mo ng bula. Tan ipakita, bala tan ipakita tan. Din siya. Tan, ipakita na itong babae tan kayo good lakat ang oras na tan. Ang babae nga gapritro tan, ipakita na ibala.
2: Furo de los Pueblos.
3: Ang gapritro itan, ang gapritro anay. Ang gapritro ang babae ito blang isa kamot anay, bail na sanay na. Ang gapritro lang anay tan, kayo lakat ang oras ta. Okay, isigwe ko lang ni Kiti, puro palaro ang reporta klain, sudlang ko ni Kumparit, patay, naglingin pa ulo nyo. So, palaro to Agsor is palaro sa or in Agusan del Sur. May isa ka player mga K5, maghaboy siya bula, basketball, ginaitsa lang iya, do arinula type bala. Imbes nga kapot bula, kasubong na, ang iya mo na yun, pritro, tani pakita, tang pritro, tani pakita, anay tan.
2: Furo de los Pueblos.
3: Ara, kaya nyo ba to? Ibig pagamaya siya tan, hindi pag tamay ka stretch ka, hindi ma-appreciate sa viewers ta. Tanawan nyo, eyes to the board mga K5. Oh, tira itan, tira. Pritro, hanot, come on itan. Araw. Kaboy siya, 100 lang nga aboy, mga ka-K5.
2: Puro de los pobos.
3: Dantitis ka sa inubahan, sige monitor, Efren Placido, sige lang ang monitor. Makomersyal kita, anay, din sa iluhan ko ang aton nga balita. Kuhaon ko very quickly, si K5 Brian Morden, parte sa napatay dito sa Toboso. Kuhaon ko ang aton nga patrol, mga K5, nga ato subong sa isa ka barangay nga may mga kahoy nga gintapas. Kag sa iluhan tang main event, ang isyo parte sa Water District nga ipatindog sang isa ka former councilor sang Bacolod, baka namin isang huni niya. Ang aton sibong attack na alas 7:54. Everybody please stand by.
4: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ano sa Janice, lukay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
8: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, nautontang nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
8: Mm.
7: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tumong mga selula padulong sa katigulangon.
8: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
7: Mm.
8: Iya sa tao ang rod shape.
7: Uh-huh.
8: Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
7: Uh-huh.
8: Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP?
7: Mm.
8: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
7: Mao
8: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
7: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer.
8: Mm.
7: Extra nga kopya sa code.
8: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
7: Monay.
8: Gubona sa mga free radicals.
7: Mm.
8: Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
7: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
4: DTX 500.
9: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Garigyo nato masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
7: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?
8: Mm.
7: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
8: Mm.
7: O kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
8: Mm. Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
7: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
8: Mm.
7: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
8: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphones ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
7: Ayay,
8: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 ug BTC.
7: Wa na pod tay panahon dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramiloy saying mayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
10: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mabalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
11: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
2: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
3: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-MyTC na!
3: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o MyTC! Mag-MyTC na!
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pamasahan ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamasahan sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatid mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Ang imong ubang